0: and na meron ng higing ng Kapaskuhan ay 8:03 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Basa, ang Temano. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia. At nagbabalita ang Temano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
3: Good morning! Maulang umaga ng Biyernes! Quiapo Day! Simbang Nazareno!
0: Ayan, oo. Kaya, pero mag-ingat ha, biglang bugso ng ulan.
3: Ang lakas, partner.
0: Kaya nga, nakakatakot. Kaya at ang atin po mga pananggalang sa pag-ulan at sa pagbaha, magdala po kayo ha.
3: Aha, aha.
0: Sabay panalangin sa may kapal na sana naman.
3: Makarecover na tayo.
0: Oo, makarecover naman. Oo, at sabay na natin yung pagdarasal natin doon sa nangyari sa Nepal.
3: Ay, totoo yan, partner. Ang sakit sa puso, ano? Yung mga visuals, katakot, hindi mo iisipin na totoo nangyari. Minsan sabi, baka AI video lang ito.
0: Ngayon, tsaka para sa panikula lang nangyayari.
3: Diba, totoo. Although, alam mo ba, may mga nakita pa ako, partner, diba, nung tinatawag nila yung mga tao nasa baba para makaakyat. Tapos yung sakasagsagan na nung flash flood na yun, may mga tao na nandoon sa naipit na, hindi na makaalis, lakas na ng agos. May isang elepante bumaba, partner, kinuha yung tao.
0: Tapos inakyat niya. Buti na lang.
3: Pero ang dami pa rin pong nawawala at marami po yung nasawi na at nakikiramay po tayo siyempre doon sa nangyari na yun. Nakakabigla, ang init. I mean, walang ulan.
0: Wala. Basta meron lang natibag na part ng glacier.
3: Oo. So, ayan na po yan.
0: Ganun pala, no?
3: Imaginin mo, ha? Part pa lang yan. Pero imagine the catastrophe, di ba? Na ginagawa. Umiinit na talaga ang mundo.
0: Kaya nga, Mother Nature, Mother Earth, wag naman po kayo masyadong magalit sa amin.
3: Sabi niya, kasalanan nyo yan.
0: Opo.
3: Lahat na lang sinunog nyo, lahat na lang tinapon nyo, lahat na lang pinutol nyo, lahat na lang.
0: Sure na.
3: Di ba?
0: Sorry na po. Hindi na po mauulit. At yung mga gumawa po ng mga kalokohan na ganyan, lahat tayo tuloy damay-damay. Kaya itigil nyo na po yan. Pero bakit ba tayo nag-ngak kaagad? Hindi na naman tayo nagpakilala. At ito po ang tandem ng bayan, Doris Bigornia. At syempre, pag sinabi mong tandem ni Doris, sino pa yan? Walang iba. The one, the only, Robert Antimano. Mano, hi Robert!
3: Good morning, partner! You know, parang sasabak ako sa lola, parang boboxing ako pag...
0: In the red corner.
3: Hindi ko alam kung binibingi lang nila ako.
0: Binibingi tayo, partner, sa totoo
3: diba? Magandang umaga po, mga kapamilya. Maulan. Kaya naman, kape.
0: Masarap.
3: Masarap magkape.
0: Masarap, mainit na kape. Tapos aamuyin mo.
3: Ay, totoo
0: diba?
3: Yun, partner.
0: Ako, Diyos ko.
3: Tapos may pandesal. Okay, may pandered. Lahat na ng pan.
0: Ako, pandesal lang kahit walang palaman. Sasausaw ko sa mainit na kape. Ako, sarap. Partner, uwi na muna ako.
3: Sopas, partner.
0: Ayoko na sopas.
3: Ay, alam mo, maganda ang sopas sa health news namin kaninang 4 a.m.
0: Ah, talaga ba?
3: Nakakatulong pala ang pagkain ng sopas para mas mapalakas yung immune system natin.
0: Ganyan.
3: May trivia ka sa... Doktor ako ngayon, partner.
0: Dr. Mano
3: ako ngayon.
0: Dr. Wright.
3: Tala mo, bakit?
0: Bakit daw?
3: Dahil ang mga langhap o sangkap, rather, na gulay, di ba, na inilalagay sa sopas, ang manok na inilalagay sa sopas, ang itlog na inilalagay sa sopas, ay maganda sa ating katawan. Basta ang paalala ng mga doctor, huwag maalat.
0: Yun lang. Tama. Pero pwede lagyan ng kalamansi.
3: So, pas kalamansi.
0: O, pwede.
3: May gatas yun, partner.
0: Ay, ganyan.
3: LBM katapat.
0: Lugaw pala iniisip.
3: Lugaw ang pwede. Teka lang ha.
0: Sabaw na sabaw ako ngayon.
3: Teka lang ha. Kanina ka pa eh. Ay nako. Maganda kumaga. Ay partner, may mga walang pasok.
0: Ayaw na.
3: Sa lakas ng ulan ba naman eh.
0: Oo eh. Kaya nga mga bata, sole, baon ha. Wala kayong pasok.
3: Sabi nila, na naman.
0: Kaya nga.
3: Wala na naman baon.
0: O anong gusto nyo? May pasok o walang pasok?
3: May pasok.
0: Dapat
3: sabi nila.
0: May pasok. Oo.
3: Para matuto.
0: Oo.
3: Hindi para maglakwatsa, ha?
0: At hindi para sa baon.
3: Oh, ito mga nanay. Mm. Baka may mga panghapon po kayong mga anak.
0: Oh.
3: At nagtatanong kayo, may pasok ba?
0: Mm.
3: Wala ba pasok? Simulan po natin ang anunsyo. NCR tayo partner,
0: NCR.
3: Ha? Ito may kopya na ako eh.
0: Ayan, sige. Go.
3: Sa National Capital Region, wala pong pasok all levels, public and private. Ang Makati, Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, ang lungsod ng Maynila, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Taguig, Valenzuela, Las Piñas at Marikina. Kung taga-Pasig po kayo, aba preschool to senior high school at ALS po, public and private, ang wala pong pasok dyan. Kung taga-Pateros ka naman, partner.
0: Yan.
3: Gusto mo ng balot.
0: Ay, oo.
3: Pinginga.
0: Ang tagal ko na hindi nakatikim ng,
3: ako din.
0: Ng balot Pateros.
3: Ang wala pong pasok ay mula sa Child Development Center to Senior High School dyan po sa Pateros.
0: Ayan.
3: Kung kayo'y taga-Bulacan.
0: Bulacan.
3: Aba, eh, syempre, alam na natin dyan bakit walang pasok ang baha.
0: Hindi
3: Bahamas pa rin.
0: Bahamas pa rin, hindi pa rin humuhupa.
3: Hindi nawawala pa.
0: Eh, dadagdag pa kung may umulan pag ulan.
3: Ulan na naman. Bokawe, Malolos, Hagunoy, Paumbong, at Pulilan. Ha? Yan po yung mga walang pasok, all levels, public and private. Kung taga Nueva Ecija po kayo, all levels po, public and private, ang walang pasok. Sa Bataan, preschool to senior high school, ALS, public and private po ang walang pasok. Kung taga Zambales po kayo, particularly dyan sa Olongapo City, all levels, public and private po ang walang pasok. Keng Pampanga, Maya Paabak.
0: Keng Pampanga.
3: Muna na kepo. All levels, wala pong pasok ang Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Magalang, Makabebe. Sa Rizal, all levels, public and private, San Mateo, at sa Taytay. Kung taga Benguet naman sila, partner,
0: saan yung
3: kagaya na nakausap natin kahapon, di ba, sa Latrinidad. Aba, sa Kibungan, preschool to senior high school pong walang pasok, at sa Atok, preschool to elementary. Punta tayong Pangasinan, baba tayong konti,
0: Pero
3: partner.
0: Meron pa?
3: Oo, ang Pangasinan, all levels, public and private, Aguilar, Binmalay, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Mangatarem, at Alaminos. Yan po ang mga walang pasok today.
0: Yan.
3: Super, super long weekend naman itong mga batang ito.
0: Kaya nga, oo, pero ang hindi ibig sabihin na kayo'y walang pasok, ay tutunga nga na lang kayo.
3: Mm-hmm.
0: Oo, tayo'y lagi rin maging alerto. Tulungan po natin ang ating mga magulang, lalo na si nanay sa paghahanda.
3: Oo.
0: Eh baka mamaya bigla na lang lumakas na naman. Siyempre, ang inaabatan natin ang pagbaha.
3: Correct.
0: Man, marami partner ang nagkakaroon ng pagmuni-muni at ano yung pag-worry.
3: Pag-aalala
0: na sa sunod-sunod na pagsususpindi ng klase ay medyo natitibag ang kalaman ng ating mga estudyante. Kaya siguro, pwede rin magtulungan, Nay, kayo na lang po, kumbaga, homeschool tayong lahat ngayon. Si tatay, wala namang kayayatang ginagawa. Ay, nagalit kay tatay.
3: Sinisi ba si tatay?
0: Mamaya na kayo magkape. Mag-ano muna kayo.
3: Kamutulo-tuloy si tatay, partner. Ako ba yun pinariringgan ni Doray?
0: Tulong.
3: Ako ba yung pinariringgan ni Bordadong Doray?
0: Doray Bordado.
3: Doray Bordado.
0: Hindi tayo lahat dapat pinakikinggan ng ganyan para malaman natin na kung totoo na magkaroon ng talagang malaking tipak ng kakulangan ng kaalaman ng ating mga kabataan, malaking problema.
3: Kaya
0: po,
3: practicein po natin habang walang pasok, pagbasahin nyo po mga nanay, mga tatay, lolo, tola. Pakinggan nyo kung natututo na magbasa. Siyempre po, wag lang po natin i-totally iasa sa mga teacher. Diba? Turukan pa rin po natin, lalo na sa tahanan nagsisimula po ang lahat. lahat. Diba? Correct. Ipakita natin yung suporta sa mga bagets natin sa pag-aaral po nila.
0: Tama.
3: Para mas maging ganado sila.
0: At hindi lang yung puro gadget-gadget.
3: Para paglaki nila, ay maging maalam sila.
0: Correct.
3: Diba? Kapag tinanong mo about weather, kagaya ni Sir John Manalo, alam niya ang isasagot partner.
0: Oo, kung ano-ano mga ibig sabihin ng trough.
3: Mga ganyan. Diba? Mga signal-signal na yan.
0: Yellow and red alert warning.
3: Mga warning. Simula nung inanon na niya yung app, partner, tinan mo, updated na ako lagi.
0: Okay, tabo na.
3: Alam na, alam ko na kung saan nag-update. Pero partner, bukod dyan sa weather na binabantayan natin, napansin ko, lama-dilama, lagi kami nasa Pasay dahil nandun ang Senado. Aba, tuwing alas 11 ng umaga, partner, 11 o'clock, 12 o'clock, nasa disyerto ba ako?
0: Bakit?
3: Ang lakas ng ano ng mga hangin, wala ka lang makita mga building.
0: Bakit? Ano
3: yan? Hindi ko alam kung buhangin yung bit-bit ng mga yun or kung ano man yun, kung anong tawag at anong source doon.
0: Ipo-ipo?
3: Hindi ko alam. Lagi na lang ganun. Yung mga sasakyan sa Senado, abay kawawa partner.
0: So lagi atlas 11 hanggang alas 12 ganun?
3: 12, 1, mga ganun. Kahapon, nabibiyuhan ko pa din. Ang labo na ng mga building.
0: Wow.
3: So pag tinignan mo doon sa sasakyan, buhangin, partner.
0: Buhangin, ano nangyari?
3: Hindi kaya sa reclamation to?
0: Baka. Tanungin natin.
3: Tanungin natin. Kaya naman.
0: Kaya naman.
3: Pahingin nga akong tutut time muna bago ko tawagin ang guest natin.
0: Ang tutut po natin ay 8:14 ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Kaya naman makakausap na po natin. Magaling to magpaliwanag, partner.
0: Narinig ko nga rin yan kanina kay Alvin Alchico, diba? Parang wala ka nang hahanap.
3: Winner lagi ang paliwanag.
0: It's a win for me. Diba?
3: Kausapin po natin ang Pag-asa Weather Forecaster si Sir John Manalo. Sir John, magandang umaga po. Doris at Robert.
4: Magandang umaga po, Sir Robert and Ma'am Doris. At ganun din po sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan.
3: Good morning po. Bago ko itanong yung sa Pasay, Sir John, unahin ko lang ito mas importante, itong mga ulan-ulan. Yan may rainfall warning na naman daw tayo, Sir?
4: Opo, Sir Robert. Actually, may umabot na po ng red.
3: Wow.
4: So, dito po yan sa ilang bahagi. Sa southern portion ng Zambales at sa northern portion ng Bataan.
3: Red at, na pala sila dun.
4: Naka-orange naman po sa natitirang bahagi ng Zambales at Bataan. Ganun din po sa buong Tarlac, buong Pampanga, buong Bulacan at sa central and southern portions ng Nueva Ecija. Dito po sa Metro Manila ay nananatili po na naka-yellow kasama po yung Rizal. So may mga pag-ulan pa rin po hanggang sa susunod na dalawa hanggang tatlong oras.
0: Ano ba ito, Sir John? Bagyo? Habagat o kung ano-ano pa?
4: Ito po yung solid na habagat. Well, meron pong low pressure area na nandun sa northeastern part ng PAR, pero masyado pa pong maliit yung sirkulasyon niya para magpalakas ng habagat. So, yung moisture na associated dito sa habagat po, yung nagkukos ng mga pagulan na ito.
0: Pero ang inyong forecast ay hanggang weekend na ito.
4: Yes po, tama po Ma'am Doris. No? Actually, posible pa po na madadagdagan pa yung mga areas na maapektuhan by weekend.
0: Pero hindi naman ang tawag doon, yung rainfall.
3: Yung intensity niya, Sir John, mas lalakas pa ba?
4: May posibilidad po. Siguro kung magagawa po tayo ng comparison, noong nakaraang linggo, yung Lunes din na sobrang lakas talaga, ay yung case na yun ay extreme rainfall event. So, kung gagawin natin ng comparison, hindi naman po yun magiging ganun kasing lakas. Pero dapat hindi po natin alisin yung posibilidad. Dahil rare po na mangyari yun, ay mababa po yung chance na ganun din yung mangyari. Pero yung posibilidad na mangyari yun ay nananatili
3: po. Nandun pa rin naman. Tinitingnan ko po yung mapa natin, hindi ko makita ang Pilipinas. Nababalutan na.
0: So, ang ano yung ganitong klaseng dulot ng panahon, ano ang mai-expect? Ano yun? Maasahan natin? Pagguho ng mga lupa? Landslides ba yan? O ano pa?
4: Bali dun sa mga binanggit po natin na naka-red sa heavy rainfall warning, kapag po nag-advise na yung mga local DRRM offices natin na lumikas, ay kailangan po talaga ng action dito. After all, gusto naman talaga natin ay maiwasan yung mga damage sa lusugan, sa buhay natin, at ganoon din sa mga properties natin. Sa orange naman po, ay yung mga kababayan natin na halimbawa sa isang probinsya, kalat-kalat po ng mga pagbaha. Imposible dyan. So may mga areas na o yung mga dadaanan na posibleng maaantala for a certain period of time. And sa mga naka-yellow naman po, tulad sa Metro Manila, yung mga konting ulan lang, binabaha na. So yun po yung mga areas na ma-heads up po.
0: Oo. Meron na kayong abiso na bawal pumalaot?
4: Wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan. Pero kung maliit na sasakyang pandagat po yung ating gagamitin sa buong Luzon po, huwag po muna tayong pumalaot kung maliit na sasakyang pandagat po, dahil posible pa rin na umabot ng hanggang 3.4 meters. Maximum po yun na taas ng wave height.
3: Ng alon. Ang hirap. Ganun din.

0: weekend na sabi nyo ganito din. Pero yung susunod na week natin,
1: ganun pa rin?
2: Mas mababawasan naman na po. Well, magiging maulap pa rin po, pero mas maulap po yung mga pag-ulan.
0: Ayun, oo.
1: So, promise yan, ha? kasi parang wala nang ano, wala nang puknat ang pag-ulan. Hindi pa nga nakakabangon doon. Kayo nga doon sa Pampanga, di ba?
0: Baha pa rin.
1: Sa Bulacan, baha
0: Bulacan.
1: Pa rin.
0: Oo.
1: Oh. Edi madadagdagan pa kapag ito nga ay sunod-sunod na pag-ulan pa ang dulot nitong itong panahon natin ngayon. Bakit ba? Ito ba yung ano, El Nino?
2: Actually, yung El Nino po, yung epekto ng El Nino ay mas nararamdaman po dito sa Mindanao. Yung mga heat index natin sa Mindanao ay relatively mas matataas po. And may reversal effect din po kasi, halimbawa, at saka may role din po yung position ng yung moisture ng habagat. So, kung i-compare natin yung dalawa, nakakapagtaka din po El Nino, pero ba't umuulan nga naman lagi sa Luzon?
1: Ayun nga.
2: Well, actually, yung El Nino po kasi ay may mas longer period of time yung cycle niya. Halimbawa, El Nino ngayon, babalik sa neutral, maglalani niya, neutral ulit. Bago po bumalik ng El Nino ulit, ay yun yung typical na cycle niya, ay umabot ng 2 to 7 years.
1: Mm.
2: So, may mga taon na El Nino, may mga taon na La Nina. So, ngayon po, El Nino, pero that doesn't mean po na mawawala na yung habagat season natin o yung rainy season natin. Yung rainy season naman po natin, taon-taon po talaga ay may rainy season, usually June to September, at ngayon po yun, and may tendency naman na may alibawa po ngayong August, may mga cases na kahit El Nino, wetter than usual po yung nararanasan nung ilang bahagi ng ating bansa, saan ngayon ay naranasan po natin sa western part ng Luzon. Pero talaga po yung sa forecast din natin, yung less than normal na mga pag-ulan ay mas mararamdaman pa natin sa latter part ng o sabihin na natin sa last quarter ng 2026.
1: Pero pala yun, alala ko bigla kagabi mayroong mga kagabi pa lang mayroong nang nag suspend ng mga classes kasi daw inaasahan na napakalakas daw. Tama ba yun? Pero parang hindi na, parang normal na tuloy sa atin itong ganito klaseng apabugso-bugso.
2: Well, sa suspension po, no, meron pong kakayahan po talaga yung mga LGUs at ganoon din naman yung mga school heads na mag-suspend base po dun sa ating mga forecast din. So, yun po yung mga pinagbabasihan din nila. And nasa discretion din po talaga, lalo na halimbawa po yung mga schools na talagang bahain sa harap mismo ng school o yung sa dadaanan papunta sa school. So, perhaps meron po silang substantial reason for their suspension.
1: Ayun. Okay, o di sige, dyan muna, pero meron kayong...
0: Hindi, tatanong ko pa partner, sa Pasay, yung napag-usapan.
1: Ayaw nga pala.
0: Sir John, ano ba yung nangyayari sa Pasay na yun? Bakit ganun? Pa-explain nga po, ang dami rin video na ganun na, ang dilim halos mag-zero visibility partner.
1: Naku.
2: Yun sa may Pasay po, no, nangyayari, parang maihalin tulad natin ito dun sa tinatawag natin na sandstorm. Pero yung ideal po kasi na sandstorm, nangyayari yan sa mga disyerto,
0: opo,
2: sa mga dry areas, at ang mga kailangan po na ingredient dito ay may malakas na hangin, at the same time may source ng sand o kaya ng mga dust. So sa case po natin, may ganun pong source dun sa may Pasay at the moment, sa present. And then kapag may mga thunderstorms po, lalo na yung mga malalalim o yung mga makakapal na thunderstorm clouds, bago po yan bumuhos, may mga cases na nagkakaroon ng mga downburst o kaya yung mga biglaang pagbugso ng malakas na hangin. Pagbugso po ng hangin na yun, yun po yung may kakayahan, lalo na kapag dry during tanghali, dry yung mga buhangin o yung may kakayahan po yung pagbugso ng hangin na yun na i-transport o angatin yung mga dust na yun and then from one place to another. Pero mahalaga din po na yung mga kababayan natin na nandun sa Pasay mismo na nakaka-experience doon, may mga harmful effects po ito sa ating respiratory system, lalo na yung mga dust particles na pumapasok pag nai-inhale natin. Maging aware po tayo pag nandun tayo, takpan natin ilong natin or as much as possible, stay indoors. So, maiwasan po yung further damages naman sa iyo.
0: Kasi ano, partner, sa umaga medyo uulan ng konti, di ba? Eh kung saan man yung source ng buhangin niya na yun, syempre kapag dating na ng 11, medyo tuyo na yung ibabaw. Pero yung nasa ilalim nun, syempre basa pa.
1: Basa.
0: Kaya siguro mas magaan, mas nadadala, mas nalilift yung sand. Ano, Sir John, pag ganun yung nangyayari?
2: Opo, may malaking road po talaga yung pagiging dry nung
0: Okay, pero tama yun kay sir. Meron niyang effect sa kalusugan kaya natin. Nga. Kaya wag po tayo. Doon tayo sa, ano, magkulong tayo sa mga opisina natin. Wag nating embrace.
1: Wag ganun.
0: Baka sabihin na, finally, sandstorm. Well, wag gumaganon. Wag ha.
1: Sir John, mag-advise ba ang inyong ahensya na magsuot ng face mask?
2: Sa akin pong pagkakaalam, I think mas more on po yung DOH dun sa advice na yun. Pero dun sa atin po, yung mga thunderstorm advisory natin, ngayon po naka-yellow tayo. So, yung mga pagbugso ng hangin bago yung pag-ulan na dala ng thunderstorm. So, yun po yung ating mas na-emphasize o ine-emphasize.
0: Okay.
1: Hindi ko, bagong kaalaman? Hindi ko alam na meron.
0: Sa'yo, kada interviewin natin yan, may bago tayong makukuha. Bagong kaalaman. Kaya ang gagawin ko, alagyan ko na ng segment yan, partner.
1: Dapat.
0: Sir John, maraming salamat po.
1: Thank you.
2: Maraming salamat din po, Sir Robert and Ma'am Doris.
0: Good morning. Si Sir John Manalo, ang ating PAGASA weather forecaster. Miss Beautiful?
1: Bago ang 2-2 times, so magdadagdag na tayo. Alerto sa...
0: Ano saan?
1: Yun? Yung ano yun, ipo-ipo. Ay, 2-2 time, 8:25 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Sa oras natin na 8:25, narito na po ratsada ng Radyo Patrol! Kahit napakalakas ng ulan, may sunog!
1: Saan yan?
0: May sunog, partner, sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Anong status ng sunog, Nico?
4: Robert at Doris, nasa fire under control na ang sunog na sumiklab dito yan sa 13th Street, Barangay Damayan Lagi, Quezon City, kung saan isang residential area ang kasalukuyan pa rin natutupok ng apoy. Inaas agad ng Bureau of Fire Protection ng sunog sa ikalawang alarma bandang alas 7 kaninang umaga dahil sa laki ng apoy at bilis na kumalat sa iba pang mga bahay. Sa ngayon ay may makapal pa rin na usok, ano? Makapal pa rin yung usok ang nakikita dito sa lugar kumpara kanina na lumalagablab ang apoy mula sa mga nasusunog na bahay. Meron pang kaunting nagliliyab na apoy sa mga bubong pero hindi na kasing laki kumpara noong kanina. Patuloy pang inaapula ng mga bumbero at ng mga residente. Ano, tumulong na rin itong mga residente sa pag-iigib ng tubig. Ano, nagpapasapasahan sila para nga apulahin itong apoy. At meron tayong ulat na nakuha mula sa isang residente, ano, na isang babae, 23 or 24 years old na babae na tumalon sa ikalawang palapag ng kanyang bahay at missing pa rin itong babaeng ito. So ayan ang antabayan natin kung ano na nangyari dito sa isang residente na nawawala magpahanggang ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik,
0: DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol. Nico Bagsik, samantala, partner, punta tayo sa lungsod ng Maynila. Ilang abere daw sa kalsada, may namataan doon sa may Tayuman Street. Detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Zeus! Zeus!
1: Sus, baka natangay na ipo-ipo. Huwag naman. Ano ba daw yung aberya na yun? Malaman natin kay Sus Legaspi, babalikan natin siya.
0: Babalikan na lamang po natin ang report na yan ni Sus Legaspi.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Partner, punta tayo Mandaluyong.
1: Bakit?
0: Di ba kahapon pinag-uusapan natin with the League of the Municipalities yung mga strategies na ginagawa nila? Di ba para sa basura? Di ba yung waste to energy?
1: Yan.
0: Plus, pero for now, dahil hindi pa natin kaya yung mga ganong kalalakihang projects, yung kanya-kanya diskarte yung mga barangay para kahit pa paano matuto sa tamang pagtatapon ng basura, ano,
1: may mga residente. Mga incentives para gumawa ng tama kasi laging mali ang ginagawa natin pagtapon.
0: Alam mo, dito sa Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City, hindi kamay na bakal si Cap dito, ha? Hindi, lilinawin ko lang, partner, ha?
1: Kamay na?
0: Green thumb sila dito. Sapagkat yung mga plastic, mga bote, aba, alam mo, kadong kapalit kapag pinigay mo sa kanila.
1: Ano?
0: Tinapay, gulay, isda. Saan ka pa?
1: Eh, marami akong kakilalang plastic. Pwede ko ba yun?
0: Yayaman tayo. Kaya kausapin natin si Kapitan Richard Richie Basig, ang chairman po ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong. Cap, good morning!
1: Good
0: Doris
1: morning.
0: At Robert.
6: Good morning po, Sir Robert. And good morning po sa Ma'am Doris. Good morning
1: po
6: sa lahat.
1: Opo, kayo po ay busy-busy ngayon. Dahil kayo po ay mayroong proyekto. Mayroong palitan, partner, na nangyayari.
0: Barter nito,
1: oo,
0: partner.
1: Mayroong barter. Pakisabi nyo nga po, kayo po magkwento, ano ang ginagawa ninyo ngayon?
6: Actually, kasi yung aming palit tinapay sa plastic, nagsimula nyo ng pandemic time. Wala kasi kami pang community pantry. Kaya naisip namin, tayo kami ng bakery sa barangay. Kaya tinayo namin 2021, nagpaturo kami lahat, mga tanod, staff, kagawad, even me, nagpaturo gumawa ng tinapay. Ang objective, mabigay lang ng tinapay para sa nutrition. Pero naisip ko, dahil ipag bumabagyo, kami unang binabaha, ang ginawa namin, maglagay kami ng, bigay kami ng tinapay, magbigay kayo ng plastic. Pero kung wala kayong plastic, next week mag-iipo na sila. Imagine ang plastic hindi po nabibili sa junk shop ang isa.
1: Oo.
6: Sinisipa-sipa lang yan hanggang mapunta yan sa ilog. At nagkokos ng baha is ang plastic. Kaya dito sa amin sa barangay, we make sure na makukuha namin yung mga plastic na isa, dalawa, at pinapalitan namin ng tinapay.
1: Oo. Mga ilan ang kailangan dalhin?
0: Ayan, para kapalit.
6: Wala po siyang limit, kahit isa o dalawa, basta bibigyan ng tinapay. Kung wala kang plastic, bibigyan ka pa rin ng tinapay. Pero we make sure na next week, pagpunta namin, nag-iipon na yung mga bata, matanda, at lahat po ng ages sa amin.
1: Maski bata, pwede.
6: Yes, but ang concentration namin is bata kasi hindi na naman basta pagpapalit ng basura sa iwas sa baha. Kundi sa nutrition na rin, kahit paano makatulong kami.
0: Tama. Ayun, madami. Yung tinapay cup na pinamimigay ninyo, binibili po ninyo?
6: No, ginagawa po ng barangay mismo. Actually, ngayon Friday, every Friday kami gumagawa, namimigay kami. Ang kaya lang, kaya nababalik namin yung puhunan namin doon sa plastic. Kasi hindi naman talaga mababalik sa plastic. Nadyang bumapasok yung NGO, yung Jose Rizal University, bumibili sa amin ng tinapay. At yung pang-recycle namin, yung tinutubo namin, yun po ang pinamimigay namin ng tinapay.
0: Ayun, ang galing. Cup! Nabanggit na interesado ako may tinapay partner.
1: Correct.
0: Pero yung gulay, yung isda, what you sabihing alaga nyo din yung mga yan na pinamimigay din?
6: Yes po, naglagay po kami ng hydroponics sa barangay.
0: Wow!
6: 35 to 40 days magka-harvest na po kami. Ang objective po ng gulay is mamigay lang kami ng gulay. Kasi ito, binibenta rin namin ito. Magbebenta, magkakaroon din sila ng kita dito na 10 piso. 40 pesos, 50 pesos po ang aming lettuce dito. Na nandito po 600 heads po ang aming lettuce dito.
0: Naku, patok pa naman yan sa mga mahilig mag-shamji partner, yung mga lettuce na. Ang ganda ng itsura, tinitinap po namin kasi yung picture, chairman. Para talaga ako nasa farm.
1: Correct.
0: No? May background ba kayo sa pagsasaka? Bakit ganito kaganda yung mga tanim nyo, Cap?
6: Ako po ay bilang tanod lang dati na naging kapitan. So, ang alam naman sa YouTube at sa TikTok lang ay nakikita mo na kung paano magtanim ng ating mga gulay. Kaya pinag-aralan lang namin kasi gusto lang namin, imagine po merong nang-aaway sa ating bansa. Sorry po ha. Imagine ko kung sakaling bumalik ang COVID o may mang-aaway man sa atin. At least kahit paano, for 3 days, pag nagkaroon man ng problema, mapapakain ko yung mga kabarangay ko kahit hindi sa nag-aayos ng national government para tulungan ang bawat barangay sa Pilipinas.
1: Ayun, oo. Ay, kamusta po ang reaksyon ng inyong mga constituents?
0: Correct. Kasi sa kanila, partner yan
1: Oo, kasi sa nakikita namin ni Robert, ang ganda Oo, at talagang malaking tulong. Yung mga constituents niyo po, yung mga tao po ninyo, papaano ang kanilang reaksyon? At may action din po ba sila gaya ng action na ginagawa ninyo?
6: Yes po, as of now, this half na po ng taon, halos naka 900 kilos na kami ng plastic na nakukolekta sa buong taon na ito. Ibig ko sabihin, imagine niyo kung ito'y napupunta lang sa kanal, napupunta lang sa ilog, napakahirap po linisin yan. Kaya pero alam niyo mo, ang susi po talaga dito ay pagtatapon nila ng basura sa kanal at sa ilog. Araw-araw kami naglilinis ng estero. Sa tulong po ng aming mayor, inisitiba nito na kailangan maglinis kami ng ilog or ng kanal dahil yan po nagkukos ng baha sa atin sa Pilipinas.
1: Oh, okay. So, tulong-tulong pa rin ang kumbaga ang susi.
6: Yes po, ma'am. Talagang yan ang tulong namin. At the same time, hindi lang po ang pag-iwas sa baha ang aming nagawa, kundi ang nutrition program, environmental matters, at saka even ang livelihood na kumikita ang aming mga bantay bayan. Malaking tulong sa amin si tinapay, si gulay, at saka si isda.
1: Mm-mm. Paano nakakatulong sa hanap buhay?
6: Kasi po, nagbebenta po sila ng tinapay. Yung nagmamasa na tanod, yung nagpe-prepare na buyer volunteer, yung mga staff namin na tumutulong sa tinapay, kumikita po sila habang binibenta sa Serizal University na bumibili ng aming mga tinapay.
1: Yun. Okay, sa nakatambay.
0: May mga livelihood projects. Tama. Livelihood na may livelihood sa community, malinis pa yung community. Imagine correct mo, tama si Kap, sa dami ng plastic na yon na nakuha, kung itinapon lang yun, baka kasama na sa mga bumaray.
1: At lumubog na ang kanyang lugar.
0: Oo. Meron ba Cap na dahil sa nakita ninyong effective ito, may nakikita pa kayo na i-modify, mas palalawakin pa, or pwede mag-venture kayo sa iba pa para mas ma-practice natin yung pagiging disiplinado ng mga kabarangay po ninyo dyan?
6: Ang gusto ko lang naman talaga yung mangyari kahit paano ma-realize ng mga tao na at magaya na rin sa ibang barangay. Hindi po ako nahihiyang manggaya sa aking mga sa aking mga project katulad ng palit na plastic na yan.
0: Opo.
6: Po yan sa Quezon City din sa isang barangay sa Holy Spirit. Ginaya ko yan kaya dinala ko sa barangay. At yung isda naman na nakita ko sa probinsya, bakit ang mga taga-probinsya hindi nagugutom? Kasi meron sila pala isdaan. Kaya dinala ko rin sa barangay namin yan. Hito nga lang ang aming dinadala kasi mas madali ang maintenance. Ibig sabihin po kasi, sir, Ma'am Doris, pag may humihingi po kasi sa amin na pangkain,
0: opo,
6: hindi ko sila mabibigyan ng pera. Kaya sasabihin ko sa kanila, punta kayo sa likod, may isda doon. Punta kayo sa taas, may gulay doon. Yun lang po ang aming mga participation para sa aming barangay.
1: Okay. Maayos. Maayos ang pagpapalakad. So, sana nga ay full support ang lahat ng mga taga-barangay. At yun na nga, yung ibang mga barangay, best practices, pwede natin punutin yan at gayahin. At mag-umpisa rin tayo ng ganyan.
0: Tama, oo.
6: Kasi naipanalo ko po itong project. Alam po, obligasyon lang namin ito sa barangay ng trabaho. Pero alam niyo, mag good news lang dito, naipanalo namin ng 2025, galing po Oak Award itong aming project.
1: Ah, okay.
6: Kaya marami na rin po pumapasan na barangay, city, Batanes, sa Palawan. At sana magaya lang, hindi naman para sa akin, kundi para sa community nila.
0: Ayan. Kasi partner, kapag galing po Oak Award ka, ibig sabihin dumaan ka sa butas ng karayom at totoong napapakinabangan.
1: Wow.
0: Yung programa mo para sa mga LGU, sa mga barangay. Congrats ka pa at sana mas lumawak pa. Ano?
1: Yes.
0: Mas marami pa yung matuto sa ganito. Kasi imagine mo, hindi mo iisipin partner na nasa city yan.
1: Yes.
0: Kasi sasabi mo, nasa lungsod, pagtatanim, bakit? Nasa lungsod, mag-iisda, mag-aalaga ng isda, paano?
1: Saan ko lalagay yung isda at yung gulay?
0: Pwede
1: naman pala.
0: Pwede, diba? O, buksan po ninyo yung mga sa mga barangay. Diba may mga lote yan na nakatengga lang. May mga lote yan na wala lang. Imbis na tambayan, i-maximize natin kagaya ng ganito, partner.
1: Ay, nako.
6: Alam niyo po, ang susi po dito is ang suporta ng LGU, ang pinakamagandang para maging successful ang proyekto ng barangay. Kahit anong ganda po ng proyekto ng barangay, kung hindi po susuportahan ng LGU, ng mayor ninyo, ng vice mayor ninyo, even lahat ng konsyan, hindi po magiging maganda po ang proyekto ng barangay.
0: Tama,
6: kaya
0: ito
6: po pinakasusit.
0: Lalo na kumpara yan sa community, sa ikalilinis ng komunidad, at sa ikabubusog ng ating mga tiyan. Cap, punta kami dyan, harvest kami ha, tsaka ng isda. Thank you po, Kapitan. Maraming salamat po at congratulations.
1: Maraming salamat.
0: Si Kapitan Richard Richie Basig, ang chairman po ng Barangay Daambakal sa Mandaluyong City. Diba? Ang ganda.
1: Eh, pagka ganyan ng mga balita natin, nakakagaan ng kalooban.
0: Yung mga nag-iisip, partner.
1: Oo, at nabibigyan ka pa rin ng pag-asa na sa kaliwat ka ng nakikita nating baha, kaliwat ka ng basura, ay mayroon pa rin mga kumikilos para, maisaayos naman ang kanilang lugar.
0: Diba? Tipong, gutom ako, oh, punta ka dun, harvest diba? Ka sa taas. Gutom ako, oh, may isda doon sa likod.
1: Oo.
0: Mag-ihaw ka kung gusto mo.
1: Sabi, may dala po akong isang tasa na kanin. Oh, akit ka doon, merong isda dyan. Kumulat
0: Kap,
1: ka dyan.
0: Ito, partner. Kap, may dala po akong kape. Oh, may itinapay.
1: Oh, yan.
0: Oh, diba?
1: Ang galing.
0: Ang galing po. At sana, yung mga, tama ka doon, partner. Yung mga residente, most importantly, diba, dapat sila yung sumusuporta.
1: Oh,
0: diba?
1: Oh.
0: Dyan sa project na yun ng community nila. Tama. Maganda eh. Samantala, ito hindi maganda.
5: DZMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Partner, alerto na naman to. Isang alerto.
1: Alerto.
0: Yeah, alerto dahil 8 o'clock. Mm. Narinig nyo ang flash report at alerto sa brownout. Aba, ito na po ang Visayas grid po natin. Ayon po sa NGCP ay nasa red alert.
1: Naku.
0: 5 p.m. to 8 p.m. po mamayang gabi yan ha. Habang nasa yellow alert naman ang Visayas grid mula 2 p.m. to 5 p.m. at 8 p.m. to 10 p.m. So manipis po ang supply ng kuryente sa inyo. Tipid-tipid para walang brownout.
5: DZMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Partner, balikan lang natin yung naputol na report ni Zeus Legaspi mula sa lungsod ng Maynila. Zeus, kumusta ang Blooming Tree, Tayuman area?
7: Robert at Doris, ngayon nga, mahinang pag-ambon yung nararanasan dito sa ilang bahagi ng Maynila na inikutan ng Radyo Patrol. Partikular yan na tama, Robert, inikutan natin sa may bahagi na Sampaloc at maging yun doon sa may Binondo area, inikutan din natin. Bukod sa pagkaipon ng tubig sa mga gutter, wala naman tayong namataang pagbaha sa bahagi ng Lacson Avenue, Dapitan, Tayuman Street at Rizal Avenue. Pero bagamat walang pagbaha, lubak-lubak at madulas sa kalsada naman yung salubong sa mga motorista pagsapit sa kanto ng Tayuman at Makata Street pati sa kanto ng Dapitan Street ayon sa tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB. Madulas ang steel plates sa kanto na yan at hindi rin pantay. Kaya ganoon na lamang ang pagmantay nila sa lugar para maiwasan ang posibleng aksidente. Anya, iniwanan ito ng mga gumawa ng drainage sa lugar halos isang taon na ang nakalilipas.
8: Sabi na lang namin dahan-dahan para hindi sila matisgaga, madulas.
0: Oo.
8: Tapos iba naman, talagang dahan-dahan na lang para nakakaunawa naman.
0: Lagi kayo may tao dito, ibig sabihin?
8: Opo, hindi po nagpapalitan ganun dalawa pagka ano. Tapos tulad doon, siya naman ang pinano ko.
7: Robert at Doris, nung binaybay ang bahagi na yan ng Tayuman Street ng Radyo Patrol kanina, kapansin-pansin na dahil nga dun sa pag-ulan, nalagyan ng putik at buhangin yung steel plates na tinakip sa malubak na bahagi na yan ng kalsada. Kaya ang nangyayari, nagiging madulas yung kalsada. Kaya naman yung payo ng mga traffic enforcer din na nagpabantay dun sa lugar, lalo kung nakamotorsiklo, dapat mag-minor muna, pagalan muna yung takbo na pagdarating sa bahagi na yan ng Tayuman o kanto ng Tayuman at Dapitan Street. Ayon nga dun sa MTPB, Robert at Doris, may nilad yung gumawa ng proyektong ito na nagdulot ng lubak dun sa kalsada. Sa ngayon, hinihintay pa natin yung tugon ng Maynilad hinggil dito, pero ayon din dun sa nakausap natin mula Maynilad, bine-verify na nila, chine-check nila kung ito ngang bahagi na ito ng Tayuman at Dapitan Street ay naging bahagi ng kanilang mga naging proyekto sa lungsod ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat Radyo Patrol Zeus Legaspi.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
0: Oh, hihinga lang kami ng mabilis ng partner ko.
1: Sige.
0: May ichichismis lang ako sa iyo, partner.
1: Ay, sige. Kahit matagal ang pag-ano. Oo.
0: Baka iwan tayo ng mga to.
1: Ay, wag. Sasabihin ko din sa inyo.
0: Ayan. Oh. Pagbalik, ichichismis din namin sa inyo, ha? Sandali po lamang!
5: Basta AM! MM! Doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang tandem ng bayan.
3: Kami po yun.
4: Wala nang iba. Bakit pa kayo naghahanap? Eh, andi dito na nga si Robert Mano.
3: Andiyan pa ang Doray Bordado.
4: Doray Bordado na
3: na
4: bukas ay mayroong mga programa.
3: Ayan. Sige, kakwentuhan mo ako, partner.
4: Ano oras yun sa'yo?
3: Alas 8 ako ng umaga bukas. Balita Antemano. 8 to 9. After ko, diba siyempre, mutya ng masa.
4: O, mutya ng masa.
3: After ng mutya ng masa si Tita Winnie.
4: Oo.
3: 9 to 10. Yung 10 to 11, hindi, long weekend, pahinga tayo.
4: Oo, wag na.
3: Wag na tayo makinig kay Alvin El Chico.
4: Balik na lang tayo sa
3: pag 12 na.
4: Oo, kasi ano eh, Bill Shock ang
3: topic niya.
4: Topic niya.
3: Pagsakit sa puso.
4: Nakakapikon.
3: Oo.
4: Ikaw ba naman, singilin ka ng 2.7 million, magbabayad ka?
3: Magsasabunod na lang.
4: Diba? Ako bibili, sabi ko, ako bibili na lang ako ng gasera. Magsusunog ako. Naging arsonista tuloy.
3: Wag, mali.
4: Pero paano ba naman yun kung ikaw ay mayroong ganong klaseng kalaking bill na matatanggap?
3: Mm.
4: Kaya po, wag na po kayo manood at makinig kay Alvin El Chico.
3: Sasakit lang ang puso niya. Pero doon sa mutya, ano ang surprise mo sa kanila, partner?
4: Pati ako masusurprise.
3: Alam mo yan, nagbiyo ka na eh.
4: Kalimutan ko. Alam mo naman, sabaw ako. Pero yan po ang mga kaabang-abang.
3: Ay, may
4: mga
3: basang programa. Mahalaga, may kukoronahan tayo bukas sa Mutya ng Masa.
4: Meron, oo. At tayo ay lagi lang masaya. Good vibes lang po tayo lagi. Kahit Sabado, at kayo po ay maglo-long weekend, o imbis na kung saan-saan kayo pupunta, gagasta pa kayo, manood na lang kayo, makinig sa amin dito sa DZMM Teleradio.
3: Mm-hmm. At Radio Patrol sa East 30. Good morning sa mga team radio, di ba natin? Team TV, social media, Facebook, YouTube, at iba pa.
4: Lahat na
3: lang
4: team.
3: Diba?
4: Oo. Kaya, andi dito la ang
3: parang may tindahan tayo bigla dito.
4: Pwede ba po makabili?
3: Magkano po yun?
4: Parang, magkano po yun andyan, no? May chips, oh.
3: Ay, nako.
4: Sabihin mo nga, bakit tayo may
3: para magka-idea
4: yan
3: po kayo, ano ba? Kahit Friday ngayon, kahit inuulan tayo ngayon, yan, meron po kaming studio guest.
4: Oh, ha? Aha, kami lang po yun. Kami lang po ng studio guest.
3: Alam nyo bakit po? Sapagkat, aba,

0: Good morning po. Good morning.
1: Good morning. Ayan. Ano po ang trade na yan?
2: Ayan.
1: Oh, balagi ako nakakanina lang. Meron din kaming guest ni Alvin. Travel fair naman.
2: Mm-hmm.
1: Oh, travel trade.
2: Ito naman, Coconut Philippines Trade Fair.
1: Uh-oh. The coconut nut.
2: Giant nut.
1: It's a giant nut.
2: Kumanta na. Mali!
1: Mali,
2: mali,
1: na
2: mali, mali. Sige nga po, Ma'am Odessa, paki-explain nga po sa amin anong meron dito sa trade fair na ito at paano makakalhok syempre mga kababayan natin.
3: Po. Maraming salamat po sa pagkakataon, oportunidad po na kami po ay maimbitahan po ninyo para maging kabahagi po ng inyong programa sa araw na to. Yung Coconut Philippines po ay tuwing kada taon po ito po ay inoorganisa ng Philippine Coconut Authority together with the Department of Trade and Industry po para ipromote po natin ang lahat po ng mga produkto na makukuha po natin sa ating pong tinatawag na crop of opportunities, mm-hmm. ang niyog po. Dati po, tinatawag siya na Tree of Life.
2: Tree of Life.
3: Yes,
2: correct.
3: Po. Pero ngayon po, parang mas we find it more appropriate po yung crop of opportunities because lahat po ng parte ng coconut po ay may mahahanap po tayong oportunidad na makakagawa po tayo ng mga produkto galing po sa iba't ibang bahagi po ng niyog.
2: Ma'am, sabi niyo, crop of opportunity.
3: Yeah.
2: Diba? Subaga, nag-innovate siya, diba? So, ibig bang sabihin, yung coconut mismo sa atin ay naging innovate na rin pagdating doon sa pagiging bahagi niya ng agrikultura natin?
3: Yes po, sir. Tama po kayo dyan. Kagaya na lamang po na dati po ang ating pong mga farmers ay nandun po sila sa copra production lamang po.
2: Correct.
3: Pero ngayon po, marami na po tayong mga innovative products po na nanggagaling sa iba't ibang parte po ng milk. For example po, yung trunk, yung coco lumber, hindi na lamang po siya para sa paggawa po ng bahay. Pwede rin po siya sa furniture, sir. So, yun po, may mga gawa po tayo na mga furnitures, yung tables, chairs, dining sets, mga ganyan po na made of the coco lumber po.
2: Mm-hmm.
3: And then, meron din po tayong mga accessories, Miss Doris.
2: May pahikaw ba galing sa coconut?
3: Galing po sa coconut shells.
2: Coconut shell pala, akala ko yung bunga mismo.
1: Naisip ko, partner, isang buong coconut tree.
2: Yung hinahatak mo pa. Medyo malalate ako, hinahatak ng tenga ko yung coconut tree.
1: Meron lang ako. Gusto ko lang ipakita na kung i-cooperate sa pinopromote natin.
3: Yes.
1: Pero kung sa ganyang klaseng, kung pagkasabihin na natin na business venture, ano balik? Meron ba kasi yung mga ganyang klaseng produkto, partner? Yung coconut, hindi
2: baka hindi pumato. Baka wala lang. Laging ganun, mami.
3: Kaya nga po tayo nag-organisa, sir, ng Coconut Philippines. Ito po yung brand ng Pilipinas sa pagdating po sa mga coconut products para po ma-promote natin at maipakita po sa ating mga kababayan na napakarami pong mga produkto na pwede po nating tangkilikin na nanggagaling po sa parts po ng coconut. May mga sa soap, ganyan, nutraceuticals, yun po yung sinasabi po nila na terminology po ngayon. So, yun po, hindi na lamang po siya sa copra, ma'am. Marami pong mga
2: dati
3: bagay.
2: Dati kasi pagdiyog, yun lang, copra.
3: May mga food products din po.
1: Yung
3: nutraceuticals. Yes po, nutraceuticals.
1: Nag-level up. Kasi noon natin, ang naalala mo, ang mga lolo at lola natin, mga tapal-tapal yung sa mga galing sa mga anyog.
2: So ngayon
1: po ay nag-evolve na.
3: Yes.
2: Tsaka dati, partner, di ba, ano lang, yung sabaw lang ng buko, anyog, tsaka yung laman niya. Yun lang yung ginagawa.
1: Yung malakuhog ba?
2: Pero ngayon may mga tinatawag tayong nutraceutical.
1: Yan.
2: Sir, sa inyo po, ano ba yung mga produkto na yan na nakukonsider nating nutraceutical? Paano ninyo naisip na gumawa niyan?
4: Yeah, actually, yung pinaka-like nutraceutical po sa amin is yung virgin coconut oil namin.
2: Yan.
4: So usually, nainom na natin to dati pa, di ba? Yun, sabi niyo po, sa mga ninuno niyo pa, nagtatapal-tapal lang. So ngayon, parang mas na-refine po yung proseso para mas maganda yung dekalidad ng product mo na pwedeng i-export sa ibang bansa. So sila din mismo, nagugustuhan nila yung produkto namin kasi health, may health benefits siya na yung dati, di ba, mga, ano ba yun, 10 years ago na lumabas yung boom ng VCO, ng virgin coconut oil. Doon nagsimula tayo po, no? So kami, nakahanap kami ng mga market. Doon kami nag-expose na parang,

0: yung kung ano yung benefits ng VCO noon, i-refine natin, pagandahin pa natin, pa-concentrate natin yung benefits para dun sa visa, pwede siyang pang-export sa ibang bansa.
1: Pero mahal? Mahal ba yung mga ganyang produkto?
0: Hindi naman po. Depende po sa proseso eh. Minsan may mga produkto talaga na affordable po. May reasonably priced naman din po talaga. Kasi usually naman po, yun ang ano eh, kapalit. Quality po ba o presyo? So usually, pag tumataas yung presyo, ibig sabihin, mas maganda yung quality. Pag bumaba yung presyo,
1: tama,
0: mas mababa yung quality. Mga give or take lang din talaga. Correct. So yung hinahanap namin yung middle ground.
1: Partner, nung isang araw, meron ako nabasa. Alam mo naman ako,
2: palabasa. Palanood. Palachismis.
1: Yun. Nakikichismis ako kay Mr. Google.
2: Mm-hmm.
1: Meron ako nakita na article na sabi nila, yun daw yung coconut, di ba? Yung sinabi ko siya malauhog.
2: Uh-huh.
1: Yung ano na yun, pwede raw yun, source of collagen na pwede mong
2: sa mga sumasakit daw sa tuhod, yun, sa joints, yun yung sinabi. Yun din yung nabasa ko. Eh.
1: So, paano yun? Kayo ba nagpo-process ng ganun?
0: Sa amin po kasi, nyog yung mature na nyog.
2: Mature na siya.
0: Kasi sa amin, ang naging focus namin is yung mature na nyog kasi yung gata, doon yung nandun yung nutrition niya, doon namin ine-extract sa virgin coconut oil. Tapos yung buong nyog naman din mismo, yung hindi pa kinuha ng gata, ginagawa namin chichirya. So para masarap siyang kainin, yung perception, di ba usually mga Pinoy mahilig pumapak. So para maging healthy naman, na hindi tayo puro junk food,
2: tama,
0: na prito, doon namin
1: pwede
0: pinokus
1: sa akin
0: naman.
1: Yan.
0: Yes ma'am, pwede po.
1: Nasaan damakmak ang sakit ko, meron ako sakit sa puso, meron ako sakit sa kidney.
2: Meron ako sakit-sakitan.
1: Sakit-sakitan school of sakit. So, pwede ako dyan?
0: Yes po ma'am, kasi meron kaming, for example, sa amin, minarket namin yung ibang products namin na coconut nectar, yung coconut syrup, yung pampatamis namin. So usually kasi sa market po, di ba, cane sugar gamit, alam na natin yung parang perception po na hindi healthy talaga yung cane, and marami ng taong nagkakasakit ng diabetes, ganun, dahil sa regular market sugar. So yun yung in-offer namin na coconut nectar, yung sweetener mo sa chips namin. So low glycemic index siya, mas healthier, hindi ka ganun tatablan ng blood sugar mo pagka
1: hindi mag-spike ang blood sugar.
3: Maidagdag ko lang din po, Miss Doris, meron din po tayong na-discover po, isa pong doktor po dito sa Pilipinas, naka-discover po ng Medipatch, Coco Patch po na tinatawag, na ginagamit po ito pag may inoperahan na diabetic po, di ba po mahirap ang pag-heal ng kanyang sugat.
2: Mm-hmm.
3: So yung pong Coco Patch na galing po dun sa sinasabi po ninyo na mature na meat. Din po.
1: Mm-hmm.
3: So yun po yung ilalagay nila na nakakatulong po para mas madali pong mag-heal yung sugat po ng mga diabetic patients po na nauoperahan. So may ganun na po tayo sa market.
2: Oo. Ma'am, ang dami palang opportunity. For the PCA, paano natin naman tinuturuan? Siyempre, yung mga magdunyog natin.
1: Correct.
2: Yung mga nasa lower, kumbaga nasa grassroots rather, ng mga nasa grassroots. Paano natutulungan sila pagdating sa mga ganitong bagong proyekto, innovations?
3: Yes po. Ang Philippine Coconut Authority po, may katuwang na 15 implementing agencies po ng ating Coconut Farmers Industry Development Plan. At dito po, for example, sa ATI, sa ATI po at sa TESDA, meron po kaming mga ino-offer na trainings po para sa product development, yung ganun po. Tinutulungan din po namin ang mga MSMEs po natin na makakuha po ng credit sa land bank po at sa DBP para mas ma-expand pa po nila ang kanilang business operations. So, meron din po ganun. And then, sa farmers empowerment naman po, may mga individual farmers, for example, and they would want po na magtulong-tulong sila, magsama-sama sila to form a farmer organization. Tinutulungan din po namin sila kung paano po sila maging farmer organization and eventually cooperative po para mas malaki po yung kanilang oportunidad,
2: tama,
3: po na to make
2: para,
3: it mainstream.
2: Para hindi na lang sila partner, ma'am, di ba, na lagi nagtatanim lang.
3: Yes.
2: So tanim nila, harvest nila, ipoprodukto pa nila, magiging produkto
3: value
2: nila.
3: Value addition.
2: Di ba? Ma'am, plus na lang, so itong trade fair natin, syempre ang tanong dyan, kailan ito gagawin? Libre ba ito? Halimbawa, kung mamamasyal kami ni partner Doris, magbibit-bit ba kami ng ano?
1: ng puno. Ay, mali.
2: Pakuha ng sample.
0: Sa mga maleta, sir.
3: Maleta.
0: Tsaka siguraduhin nyo po na hindi kayo kumain today, ha? Kasi maraming free sample.
3: So, yung Coconut Philippines na trade fair po ay naumpisa na po ito kahapon at magtutuloy-tuloy po siya hanggang sa August 30 sa SM Expo. So, iniimbitahan po natin lahat ng ating mga kababayan na mag-join po doon. Marami pong produkto kayong makikita. Meron pong food, meron po sa mga sabon, furnitures, lamps. Marami pong mga bagay na makikita may po kayo doon. Ay, opo. Marami din pong mga food tasting po na magaganap po doon.
1: Okay. Dadaling ko yung pamilya ko. Food tasting po.
2: Lunch, breakfast. Hanggang anong oras po doon naka-open, ma'am?
0: So, ang event po is opening ng 9 a.m. to 8 p.m. sa SMX Convention. Sa second floor po.
1: Okay.
0: Sa free entrance po siya, kaya talagang punta po kayo kasi
1: walang bayad,
0: walang bayad po. Ang kailangan nyo lang pong budget is yung pambili nyo. Yung pinaka-importante.
2: Pero may freebies naman.
0: Meron po.
2: Ayun, o, di ba? Nakabili like, ka na, kami may po, freebies may, ka pa.
0: Opo, kasi like for example kami, may mga promos kami na for the event lang talaga na discounted yung mga products namin.
2: Actually, para marami makatikim. Di ba ganun, ma'am, yung iba kapag nasa fair partner, medyo binababaan yung presyo. Di ba? Kaya habang nandun, bumili na, para kapag tapos doon, baka magsisiko, ay, mahal na pala o tumaas na pala.
3: At saka yun din po yung tulong na naibigay po natin sa ating mga coconut farmers po na yung pong booth kung saan po nandun po sila ay libre po. Kaya po mas marami pong mga business owners and cocoa entrepreneurs po na nag-join po sa ating
2: support natin yan para sa kanila.
1: Makita natin yung mga farmers andoon. Dala-dala pa yung kanilang mga panghukay.
2: Tapos sasayaw sila nung kinakanta mo kanina. Okay, dahil dyan, ma'am, maraming salamat po sa opportunity, Ma'am Maria Odessa, Pakaulan Department Manager, Corporate Planning Services ng Philippine Coconut Authority. Thank you, ma'am. Sir Leandro Heniston, ang Sales and Marketing Manager.

0: the World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
3: Ito ang aking sikreto.
2: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
5: Hindi ko talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
6: Grabe talaga pa.
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
8: pawa. Thank you.
9: Full screen mo, Arger.
10: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
11: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa salita ng mansanas.
11: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
13: DJ Presley Paglinawan.
11: Makisaya sa kalokohan.
14: Magkaibigan na tong dalawang panig.
11: Reviews.
15: So now let's go turn off the RDS.
11: Gaming.
16: Ay, bastos, namatay pa talaga.
17: Aray.
18: At ito po ang

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
2: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
3: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
4: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
5: Hey Joe!
6: No matter where you could be.
5: Hey Joe!
6: No matter who you may be.
5: Hey Joe! Hey Joe!

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Yun. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagada po na
0: magagawa. Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
4: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: bawang. Thank you.
7: Full screen mo, RJ. Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
8: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
9: Si girl, hi girl.
8: DZL pa yung, yes! It's a dick! Hello.
9: Oh,

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile,
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Makisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po ang

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Hindi ko talaga kita maritig, kaya nga hindi ko naman hindi.
5: Grabe ka na pa.
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: power. Thank you.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
9: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to Jeepers Facility.

0: Officials Party Club.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo.
1: Lak-laka.
3: Sagada po.

0: can't no more, God.
1: Okay na.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Yo, Lodzo, hindi ka marinig.
1: Ay, manama.
0: Oh, ano ka na naman, hindi ka naman maririnig. So, anyway, ako na siguro muna mag-introduction. So, good afternoon mga kalamaw at mga ka-smiley. Nanonood po kayo at nakikinig kayo ng Talk of the Legends kasama si Lodzo Puas, si Presley at saka ako, si Rumar, si RJ. Ayun, so Lodzo, okay na ba yung mic mo? At ulit mga kalamaw at mga ka-smiley, live na talaga tayo after mga ilang replays na nangyari dahil busy ang ating mga original host po. Pero totoo,
1: Tsaka by the way guys, tayo po'y napapakinggan sa Smile Radio and sa 96.7 FM ng Smile Radio.
0: Sasabihin ko ba kung saang location ba yung 96.7 or wag lang? Ay.
1: sa area ko lang yan, guys. Sa area ko lang yan, guys.
0: Hindi ko ba sabihin kung anong location? Ay, sige.
1: Alam nyo ba, guys, ang layo na nang inabot ng ano ng transmitter ko, umabot sa ano sa bakanting lote ang ano ang signal, gag.
0: So, kung merong transmitter ng mga Navarro, meron din transmitter ng mga paglinawan. Ay.
1: Ay.
0: Ano naman eh, nasabi mo naman sa plug eh.
1: Check ko nga kung nag-overmodulate ba tayo. Wait lang.
0: I-check muna natin ang ating transmission dyan sa location. And shout out kay
1: Nasaan ba yung radio ko dito? Wait lang, check ko lang ha if nag-overmodulate ba tayo dito. Kung nag-overmodulate tayo, ay napopo.
0: Nako, baka
1: matinga pa tayo ng NTC.
0: Baka naiwan mo sa NGCP. Ay, char lang.
1: No.
0: Hello Lodzo. Ulit nga. Kasulukuyan ang ating main host.
1: Dito yung radyo ko.
0: Take it away Lodzo. Okay ka na diyan?
2: Ayaw talaga umano.
0: Oh.
1: Oy, audio mo Lodzo. Hindi rinig.
0: Hindi talaga pre. We cannot hear you properly. Ay.
1: Wow. Kusalan. Ay.
0: Char.
1: Uy, wala talaga dito yung radio ko. Legit.
0: Wait lang.
1: Hanapin ko lang
0: ha. Wait lang. Feel ko narinig na ako. Si Lodzo. Lodzo, yo. Are you good? Orang iyang stana.
3: Hindi talaga pwede nung ano eh.
0: Ayun. I think okay ka na ata para.
1: Ayun, okay na bar.
0: So continue.
1: Okay na bar.
0: Continue pare. Hala. Presley patulong.
1: Ayan, dito pala yung radio ko, okay. Okay, tara, makinig tayo ng 96.7. Pero, ano guys, pasintabi din po, baka magka-eko-eko tayo dito.
0: Baka magkakarla tayo dyan, pare, ha?
2: Wala, nakikinig ko na nga nang-iwan na isang
0: ayan na naman pre, di na naman rinig pre, sorry pre ha.
1: Okay, the audio is good. Naririnig ko yung boses ko, yung sarili kong boses at boses mo din dito sa radyo. Go.
0: Na.
2: Kailangan ko ng sound.
0: Ayun. Ayan o. Radyo kontra Bisayas. Ay. Ayan na. Trabisayas, ayan na.
3: Masarad yung Trabisayas.
0: Ala, ala, rating ka yung boses ko dyan? Oh my God.
1: So, ayun guys, sa mga nakikinig din pala dyan, na mga listeners din natin sa 96.7, magandang hapon po ulit. Enjoy listening, syempre. Ang ganda kaya ng ano, ang ganda kaya ng processing ng ano, ng 96.7. Kung sino, rinig na rinig ko yung ano, yung pagka-buzzy.
0: Kung sino ang magkaano, kung sino buzzy makakasagap ng music, ng 96.7 DX, hindi na DZ kasi Manila yung DZ. DZ or DW sa Luzon, DY sa Visayas, DX sa Mindanao. DX sa Mindanao pala.
1: DZDW, yan yun sa Luzon. Well, yung ano naman, sa Visayas, DY, DX sa Mindanao.
0: Oh, tama pala. Ano,
1: dalawa yung sa ano eh. Dalawa sa ano eh, sa Luzon eh.
0: Wait lang, may ano.
1: Oh, tsaka ano din pre, tsaka pre, sa Palawan, nagsuserve din sila ng ano, ng DY, tsaka DW and DZ. Tatlo! Tatlo! Ay, pero I'm not sure ha. Pero I think nagsuserve din sila ng ano. Nagsuserve din sila ng DY sa Palawan. Ano, example ng DY sa ano, sa Palawan, yung DYPR ng ABS-CBN Palawan. Diba nagsuserve nung ano DY. Pero actually yung Palawan talaga is kalapit lang siya ng Visayas. Eh nagsuserve sila ng DY. Tsaka nagsuserve din sila ng DW and DZ. Oh. Kaya pala ang tawag sa nagre-record ng radio recording sa Mindanao ay DXers. So, I actually regarding pala dyan sa tanong na yan, bakit tinawag yung DX? Kasi para ma-identify na siya ay nagsasagap ng mas malayong stations. For example, nakikinig ka ng DZWB dyan sa ano, sa Visayas, sagap po pala dyan kada gabi. O, diba? DX na yun. Pero actually, different yung ano ha. Different yung DX and DXers ha.
0: So Presley, kunwari Presley, may call sign yung ano, yung Smile Radio sa Visayas. Gawin nating DYPP. Ang meaning sa PP, Presley Paglinawan. Ay!
1: Ano mo naman,
0: nasabi mo naman sa plug eh. DJ Presley Paglinawan. So, walang kaso dyan pare.
1: Hindi, dili. I mean, dili ang pangalan, boy.
0: DYPP ba?
1: Ikaw ba
0: ang chairman? Ay, char. Then, ano lang guys, for legal reasons, that's a joke. Kung kinsa may naminaw, dray ang dapita karong ano kay patay kita ni. Ay, char lang.
1: ako shot off akong TX Ron. Ay,
0: hinay, rabitaw na. Ay, blima.
1: Dili ba, layo ra ba ang kuhan, bay? Layo kayong, ano, nalayan sa transmitter. Nasa pinakataas sa kuhan. Nasa taas sa kuhan, kwarto.
0: basta lang pre, as long as ano ba, as long as wala kang mai-interfere na mga legal na ano, legal frequencies.
1: Wala naman talaga. Okay, wala naman so, talaga.
0: Save ka pre. Yeah, yeah.
1: Yung ano, yung signal ng 96.7 muntikan nang umabot doon sa kalsada yung signal ng 96.7. Pero ay na, kanina kasi nag-examine ako kung saan aabot yung signal ng 96.7. Nag-examine ako. So pumunta ako doon sa ano, bakanting lote papuntang malapit sa kalsada. Oh my god, umabot yung signal ng 96.7 doon.
0: So ano, ayan ba yung sinasabi
1: grabe,
0: mong nasa ano ka?
1: Yung ano,
0: nasa substation.
1: Yung malapit na sa kalsada, grabe.
0: Ayan ba yung nasa ano ka, nasa substation or iba yun?
1: Actually hindi. Hindi ako nagta-turn on noon ng ano TX kasi alam mo naman ilang hours na lang yun bago mag-test. Ayun.
0: Ah, ano na.
1: Pero ngayon, kalayaan na ako! Kasi wala nang pasok bukas!
0: May bagong!
1: Na ulit ang ay, exam ko.
0: May bagong tuloy! May bagong pasok! Ay!
1: Anong may bagong pasok?
0: May bagong!
1: Basta, kalayaan na ako guys. Sa Tuesday na yung second exam ko. Yun lang. Oy, bigay niyo naman kay Lodzo yung ano, yung microphone.
0: Ay, sige Lodzo.
1: Sige na Lodzo.
0: Hello Lodzo, baka program okay naman baka to. Okay na tayo diyan pare, baka mag hello.
1: Program mo naman to, sige go. Ratsada.
0: Ratsada balita. Ay, iba 'yun.
1: Iba yun.
0: Ay, ano daw siya sabi ni Lodzo. Wait lang, nakalipat na ba siya sa com shop? Hello, my...
1: Ah, lipat lang pala siya sa com shop. Ano? Sige, ano muna tayo dito? Little talks muna tayo dito. Habang maglilipat
0: so,
1: daw siya ng
0: tayo,
1: com
0: pre, mag-ano tayo pre? Anong tawag nito? Unsay tawag ani? Kanang late night talks with her. Ay, mali.
1: Hoy.
0: Mali. Iba pala yun, iba yun.
1: Ah, gana. Wait lang. Ganan ka nga magka-show imong crush dere sa kuan, smile. Ay.
0: Pak, wala ko'y crush diri. Ay, hala! Sorry, Miko! No! Ang masasabi ko dyan! No!
1: Nadulat si bro, nadulat. Nadulat.
0: J4.
1: No!
0: Balik na tayo.
1: parang dream ano. Ay, kala ko anong nagpi-play. Napatabon tuloy ako ng speaker. Pre, may katabi ako dito. Ay. Joke aside. Wala po akong kasama dito. Ang kasama ko lang ay lola ko.
0: Ah, sige pre. So, ang masasabi ko dyan pre, when I see you again, oh.
1: Written a thing, cypher. Wow, napakanta.
4: We need the power of two. Ay.
0: The power of two.
1: Teapot. BFDI.
0: BFDI.
1: Na.
0: Happy week, sir. The power of two.
1: Ah, nare. Nandun ko na pala to.
0: Ah, lumilipad siya ng ano, ng com shop.
1: Okay, so mga kaibigan, habang wala pa si Lodzo, baka siguro tayo'y mag... Ano tawag dito? Tayo'y mag-giveaway or mag-giveaway sa lahat ng ating mga vlogs sa Smile and sa Cool FM. Magbabalik lang po ang Talk of the Legends habang wala pa si Lodzo, nagko-com shop pa kasi yun ay. Magbabalik lang po ang Talk of the Legends.
5: Magbabalik ang Talk of the Talk of the Katol. Ay
1: Talk of the Katol. By God! By God! Plus by God! Plus by God!

0: Yan, okay na ba? Okay na ba?
1: Okay na, pare. Okay na. Ayun. Yan ang okay.
0: Sakto, ha? Sakto. Nakabalik. Sakto. Punta ko dito. Tapos na yung commercial break.
1: Ayun. So...
0: Hindi ko kasi, ano eh, kahit-kahit gamitin ko yung mismong mic ng cellphone ko, wala eh. Wala talagang pag-asa eh. Ayaw rin eh. At yung ano, yung isa, black, yung tinalaki ko nung isang araw, wala, di na rin accurate yung ano niya. Kahit i-open, kahit inan ko yung ano, yung noise suppression, wala eh. Pero yun nga, we're back again. So, ngayon ay 5:22, magandang hapon, mga smileys, and kalamang, it's Milnod. So, and nandito ang TUN. I will have a proper introduction na. We are napapakinggan tayo sa Cool FM, syempre sa Smile Radio at sa Cool TV, syempre sa YouTube at sa Facebook, no? Abangan nyo rin siguro bukas, hindi na rin tayo mapapakinggan sa Smile Radio dahil sa mga pagbabago, lalaking pagbabago sa istasyon. Pero ito na siguro ang ating huling araw sa Smile, no? Yata di pa naman ano ang film sa akin kasi ngayon actually it's supposed to be on this week, but dahil nga puro replay tayo, siguro tatlong araw tayong replay, and ngayon lang ulit tayo nag-live kasi talagang pinokus ko yung academics, kaya hindi ako a bit sa pero itong isa lang ngayon kasi medyo ano to ngayon eh, medyo sikat. Alam niyo yung MNB, yung Media Manila, ano ba to? Manila Nexus Broadcasting ba to? Tama ba ako? MNB? Kasi daw may controversy na naman sila ngayon, which yung involved doon is si Stickman. Oo. Si Stickman. Ito daw yung in-involved nila dahil nga. Oh.
1: Pero akala ko last Stickman ay iba pala.
0: Ay na.
1: Last Stickman.
0: kasi nga pala ano, sikat na yun. Sakit na rin pala yung Spider-Man. Pansin niyo parang lagi akong ano eh. He also sent uncensored dreamy. Oh no. And literal oh no. Hindi to pwede sa Smile, ha? Baka lumabag ako sa patakaran, ha? Na naman. July 29 kasi, ay, nakapaglabag ako eh. And sana wag naman, ha? Sana hindi ito yung last natin, ha? Pero kasi, reportedly, itong si Stickman kasi, may show, di ba kita nyo, nagsishow rin to? Stickman, nagsishow rin to. Diba? Wait lang, ha? Pwede bang i-ano? Pwede bang inakas yung volume? Ah, hindi mo inakas yung volume na.
1: Ay, yung mic mo, ay, ano, yung background music or ano ba?
0: Hindi, yung audio ko dito sa computer.
1: Anilakasan ko na, okay na.
0: Ah, okay na. Yan. Ngayon, sabi daw nito ni Daniel, may portion kami sa WWR, bago Winning Blacks, called ATN segment. And apat yung audience na pinasali nila. Dapat makuha daw nila yung number na sinet niya before the segment started. Well, the time goes by, may isang sumali, which is si Xiao, audience rin. Hindi niya alam yung sunod na number. The first number is 7. So, yung ginawa ko, tinulungan ko. Yung ginawa ko, parang math solving. Sabi ko sa kanya, 3 plus 4. And sumagot si Xiao na di na i-alam. Ito talaga. Dito talaga nagkaroon ng conflict. Kasi itong si Jairo kasi. Bastos daw kasi ito. Bakit? Sinagot niya, parang ano, parang, hindi naman sa Angelo Flores 2.0, kasi si Angelo Flores kasi, wag, no. Wag natin i-further. Pero sinabi kasi ni Jairo, 80-80, walang alam. Hindi ko pwedeng sabihin kasi ano rito eh, patakaran nito eh, bawal rito sabihin eh. Basta type of ano siya, swear word. Medyo minor lang masabihin, pero eh, di ba? Audience, di ba? Kung ikaw yung alibaba siguro, imagine mo talaga kung talagang sikat na kayo as a whole group, di ba? Then suddenly nag-disrespect ka sa audience mo. Ang mararamdaman mo kung talagang mabash ka, lalo na baka babigyan ka pa ng threat. Kasi nga, by the way, precaution na lang, sorry na lang in advance kasi nga, public place kasi to, kaya baka mag-expect
2: kayo na
0: medyo ano, baka lumabag ako ha, sorry in advance. Oh, katulad lang ni Gab, 'di ba? Nagano rin 'to na concept kasi si Gab rin, wala rin yung PC. Ako rin. Oo. Cellphone lang talaga yung ano niya. Hindi, tablet. Pero may malaki kasi ang benefit ng tablet eh. Kasi pwede kang mag-multitask. Yung problema, yung mic mo, ano, hindi ganun ka-linis. Diba? Kung masira, kung mag-malfunction. Ito kasi sira na to eh. Diba sa sobrang sira, pwede ba naman to gamitin? Kasi in the previous siguro ang first time kong makita na nabasa ko is yung nagluto ako ng tinola, biglang linagay ko siya sa counter. Yung cellphone sinipsip niya yung tubig. Kasi yung counter may tubig dun eh. So, noong nag-TQ, actually, during TQ kasi yun eh. During TQ yun nangyari. Oo. Noong time na kinuha ko na yung cellphone ko from the counter, ano nga ba yun? Bakit sa audio, sa time na sa ay malakas. It is in the max na eh. Max volume na eh. Pero para mahina pa rin sa akin. Yun pala, nakita ko yung problema. Yung ilalim ng cellphone, basa yung ilalim ng cellphone. Kaya,
1: ay,
0: nung time na rin nun, ano?
1: Parang nahulog ba sa tubig yung ano mo? Yung phone mo?
0: Hindi, di siya nahulog, pero
1: parang moist ata yan, ano, pare? Parang moist?
0: Moist. Moist, tama ka. Moist yan. Sa moist yan. Nasip-sip niya yung tubig. So, doon naging tuwiri. Doon naging tuwiri yung audio ko. Kaya di ako nag-show in the past few days. Siyempre, ano pa nun? SF Radio pa yung era, no? Wala pag-smile na ganun. Oh. ECX, DCX rin yung nangyari eh. Diba? Kaya ano ganun ako? Ayan si GE. Ayan, GE. Late ka na nag-join. Actually, wait lang ha. GA, pwede mag-take over ka? Mag-introduce ka muna.
3: Bakit? Ano ko lang, ramihin ko lang kasi kagaling ko lang sa sports pet namin. Pagod ako eh. Nantok. Pre, pagod pa ako, pre. Di ako nagkakamali, pre. Pagod lang talaga ako. Ay, nawala. Hello? Ay, nawala siya.
1: Oh, nawala si Lodso, pre. Oh, na.
3: No? Ayan.
1: Ayan, bumalik.
0: Parang left. Ayun, kaya pala mahina talaga. Mababa yung ano. Oh, kaya pala. Yan, oras 5:31. So ituloy yung talakayan ko kay Eching. Siguro tuloy ko na lang siguro pagkatapos nito. Anong ngali check dito talakayan ko yung ano to? Kay Jairo. Sabi daw kasi yung incident ni Jairo, sending CP, medyo bastos, leaking doxing, and being a political supporter. Actually, ano to? Way back then. Yung kay Mr. Hit. Hampasman. Hampasman. And told someone's ex to draw her. Medyo ano to ah. Kailangan ko ng ano ah. Sorry na po ha, sorry. Kuya David, Jairo just get caught sending child. Leaking, or siguro, doxing, and Jairo told his ex to draw something, wag na. J.A. Diyan ka, J.A. Alam mo yung ano, may issue ngayon sa MNB eh.
3: Hindi ko alam. Wala akong kagagising ko lang.
0: Ay, kagagising. Pero, di pa nag-chat sa'yo si, ano? May nag-chat sa'yo na ibura mo si Stickman. Diba?
3: Oo, pero wala akong ano, wala talaga, wala akong alam nun kasi.
0: Wala akong alam nun. Oo. Pero ito kasi nangyari eh. May ginawang masama si Jairo eh. And I'm maglilid daw ng fanmade. Eh, talaga. Oo. Sabi daw ni Blue Bridge, today is basically the September, ano, grabe na sa September 11. Medyo dark yung, napaka-dark ng ano eh. Kesa dito kasi talagang exposed as an horrible person. 6 PM will be the historic time. Kung gusto niya panoorin yung emergency meeting ng JXS, ay lang MNB po. Sorry. MNB. Check niyo yung MNB YouTube. Oo, MNB YouTube. Official MNB. MNB Network. May special episode sila ng ano, Reflection Swim Winawin. Nagsishow ngayon sila. Nagsishow sila ngayon. Habang tayo, salita talaga tayo ngayon dito. Hindi tayo Roblox eh. Pero, siguro kung mangyari ang, kung maganap ang salita ng masanas or tambay kwadro, may Roblox version sila. Tayo wala kasi talk show tayo ngayon. Talk show tayo, hindi tayo yung, siguro I should say podcast tayo eh. Hindi natin kailangan ng Roblox studio. Kung sakali. Pero kung ano, kung gusto ko, edi smile boot tayo. Smile boot, Roblox boot ba? Roblox boot. Nagsishow sila ngayon, pero wala pa silang rin-report. Pero, tanong ko ba, post ba dito si Jairo? Ano tanong? Si Jairo, actually, si ano kasi to, si, ay wow, Happy FM! Uy, Happy FM! Hindi ko naman sasabihin tong Happy Cat. Kasi iba yung name natin eh. Smile Radio tayo, sila Happy FM eh. Oh. Happy FM. Siguro ang ganda rin ng ano nila, editor nila. Kung hindi ako nagkakamali, si Daniel Dongke ang editor nito eh. Daniel Dongke, OMG Network. Marami silang ano eh. OMB Network. Intest. Tapos yung mga videos to. This generation is cooked. Medyo ano ah. Important announcement. Oh, hell na. Ang ganda ng edit niya pero yung Sorry Daniel ha, pero yung grammar pa talaga. Uy! Ang ganda. Pero ang ginamit niya kasi dito, gradient flow. Ang gamit ko lang ngayon is ano kasi, for color gradient, hindi na gradient flow. Actually, ang ano yung for color gradient, mas maganda yun eh. Yan. Welcome to the new OMB. Yan. Maganda yung ano eh. Shoutout sa ating audience yan. Si ano, si G. Ay, wala palang. Pero kaganina ang audience natin, si BGC. Si, sino ba yung nandito kaganina? Pinako ngayong call? Call FM nung isang araw, nung kaganina? Babayan! Ugulo. Mongolia National Broadcasted. Ano nga alit? Si Kuya 150, salamat sa pagtutok. Saka si Meps Zero. Yan, happy birthday Meps.
2: Ating station manager na mahilig sa monoblock.
0: Mahilig kay Erebi. Ay, sorry. Joke lang, Meps. Ano lang yun? Pangkatawaan. Hindi, sabi niya naman, hindi niya man gusto si Terebi. Ay, yung BL? BL ba yan? BL?
2: Pero, monoblock.
0: Sorry na po. Wag niyo po.
2: Okay.
0: Ah, plus gold. Opa, bigyan mo ko niyan. Ah, na ako eh. Pero ano daw, pwede ko check yung messenger eh. Ngayon, may ang tip ko sa kanya para diretsuhan na ang tip ko, or siguro lesson ko sa kanya, pagdating sa pag-show, kailangan maging mabait ka. Talagang ano, kahit ano man ang, kahit sabihin mong 80-80 yung audience mo, you need to be kind. Kasi masisira yung pangalan mo o yung reputasyon mo kung gawin mo yan. Diba? Masisira at masisira yan kung patuloy mo yung gagawin. Actually, sabi daw ni Daniel Go, hindi si Dungpe, yung host rin daw ng WWR, sabi daw, agawa niya na to ng ilang beses. Wait lang, saglit lang.
4: Hey, take it over.
2: Una din, air ka na. Lods. Lods. Lods test 1, 2, 3, 4, 7. Wait lang po na nagkaroon po ng...
0: Ayun. Eh, siguro, RJ, pwede ba tayo mag-add ng 555?
1: Pwede.
0: Sige. Kasi siguro bibigyan ko ng time si JE para mag-announce. Yan, siguro gusto ko ituloy yung ano. Ay! Ang tip ko sa kanya kasi is... Huwag naman maging bastos pag mag-host ka. Kasi maano ka eh. Alam mo, mamabas ka eh. Diba? Siguro ma-threat ka. Iyan ka pa ng threat. Diba? Nakilala ko kasi itong si Stickman noong 2023. Suddenly, nagka-issue ako. Nagka-issue kami noong ano. Noong June 2024. July 23, 2024 ata yun. Kasi sabi ko... sabi ko kasi ano, condolences sa tito mo. Ngayon, nagsabi ko sa kanya, kapag nalaman ni Kyle yan, baka sabihin niya rest in heck. Yes, yan naalala pa ni JE ito. Oo. Yung send me proofs incident. Yes. Rest in heck. Rest in heck.
2: Pre. Yung sa ano na yan, yung sa sinabi ni Kyle na yan, pati pa si Gabo, na ano, rinig mo naman, 'di ba? Ano nag-teamat tayo.
0: Oo. Ganyan 'yan eh. Pero sabi ni akala ni Stickman, kasi nag-send ng send proofs. Akala niya kailangan mag-send siya ng proofs. Ta patay talaga tito niya, pero hindi 'yan yung tinutukoy ko. Yung tinutukoy ko yung nasasabi si Kyle ng rest in what, 'di ba? 'Yan yung masama kasi. Imbis na magbigay ka na makiramay ka, talagang magaganyan ka pa. 'Di ba? Bastos. Pero imbis kasi na imbis na itama yung mali, pinali niya pa.
2: It is not a joke. It is seryoso ito, hindi to ano. Kailangan ano, dapat may ano, 'di ba yung isa mong ano, 'di ba, ng mga 'di ba dapat wag niyo ginagawang joke kapag ano, wag seriously lang tayo.
0: Kala mo tinutukoy mo ako ha. O baka
2: sabi naman.
0: Tama naman. Ako nga.
2: Yes po.
0: Ha, ako?
2: Hindi! Ay, muntik ko. Hindi ko naman. Na-misunderstood tuloy ako.
0: Ayun, nagyayari na naman ulit.
1: Si Kyle, hindi si Lonzo.
0: Okay.
2: Yes!
0: Sorry.
2: Misunderstood tayo.
1: Sige lang, JA, kasi ano, total, sabi mo naman na kakagising mo lang. So, ayun, given.
2: Stop lang talaga, bro. Ano? No, ayan.
1: Oh, rinig ka pare.
2: Ulitin ko po, hindi, huwag nyo pong ginagawa ano yung sa ginagawa ni Kyle dati.
0: Oo.
2: Sobrang nakakaano yan, sobrang nakaka-unmotivate sa mga ano, sa mga tao.
0: Malay mo, minus points ka pa.
2: Tapos isa pa doon, isa pang mga sinasabi ni Kyle Montano na nakakasakit. Ang sinasabi daw niya, your TV network will suspend in 6-7 months.
0: Oo, yan yung mga sinasabi niya eh. Yan yung sabi pag isa kang talagang talagang ganyan ang ugali natin pag nasa
2: pandemic. Sige na, ano, pero wag na tayong mag-talk ng ganyan kasi baka mamaya.
0: Pero
1: aba dapat lang
0: ay
2: mag-ingat na lang ta.
0: Speaking of aba dapat lang. Ito rin si Jairo. Ayun, yung 80-80 walang alam. Yan rin yun eh. Naging infamous siya dahil sa tatlong salita eh. Kasi send rin siya ng child
2: na nakaka-bad.
0: Pero wait lang, Jay.
1: CP yung mga malalaswang imahe at saka video na na-involve na yung bata. Oo. Na-involve yung bata. Oo, yung mga malalaswang.
0: Talagang ano yan eh. Talagang dapat maging aware tayo diyan eh. 'Di ba? Kasi yes, pero kung ano kasi, kung siguro kung 18 talaga, mandatory na lang. Pero kung ayan, CP talaga, wag talaga. Talagang ano ka na. Kasi malay mo, ma-involve ka pa dyan. Yan yung masama. O kahit ano lang yan, anime lang yan, animated, wala. Or siguro drone.
1: Ayun, mga drawing, yung mga fan art.
0: Yeah.
1: Oo. Fan art.
0: Fan art.
1: Oh, fan art.
0: Fart.
1: Uy, anong fart? Ototion, pre.
0: MSA.
1: Ay.
0: MSA.
1: MSA. Hindi na MSA bio. MSA otot.
2: Oy.
1: MSA otot.
5: What?
0: Uy!
1: Ay! Nasama mo tuloy si Meps. So, ay.
0: Ayan na, nagsama na. Hindi ko na itutuloy.
1: Summon.
0: Pero kailangan mandatory talaga ang pag-send, lalo na kung grupo may non-deadat talaga. Kasi malay mo, ano rin eh, di ba? Curious, pati nga si Justin, ano eh. Curious na nga rin siya manood ng ano eh. Delikado to, boy. Delikado to. Kailangan, tinitake siya sa asa ba yung talagang serious ka? Kasi, pata, di ba? Tapos, ganyan yung treat mo. Yan eh. Tapos, may pangalan ka pa sa ilang host. Talagang ibabash ka ng ano mo, kagrupo mo. Oo. Pero, ang yung team ko dun sa ano, hindi kasi Kuya Will para mag, ano, mag ganyan. Actually, hindi naman ganun kalala si Kuya Will eh, kasi yung stop lang yung inaano niya, yung sinesermon niya. Pero si Jair talaga, hindi stop yung sinesermon niya. Audience
2: imagine. Talaga. Imagine sinasabi niya, you don't do that to me. Ay,
0: oh, nah.
1: Kyle. Ay, you don't do that to me. Ay. You don't do that to me. Oh.
2: Yan din sinasabi ni Gabi. Yung line ni Willy.
0: Malala talaga kay Jairo, mababastos ng audience yan eh. Saka doxing, naku. That's not really, hindi talaga yan tolerated. Siguro kung bigyan ko man siya ng pagkakataon na maging kaibigan, last chance na to. Ha? Ay, last chance na to. Kung gumawa pa siya ng pagkakamali habang magkakaibigan kami, wala na, no way na talaga. Siguro neutral na lang ako. Yung talagang neutral, hindi yung neutral ka pero magkakaibigan ka. Negative, medyo negative na neutral. Siguro may bababa talaga. Oh.
1: Aba dapat lang ay.
0: Yan, may ano lang po. May clip na ako. Let's go. Ay, sorry. Sabi daw, and I regret everything I did during those times. Ha? Huh? I'm leaving fanmade. Saan to? Saan nila nakuha tong mga to? Yung mga ganito.
2: Teka, parang galing sa MMD yan?
0: Pre. Wait lang. Ano to?
2: Hmm?
0: Ang dodoxin pala to. Gagsti. Pati sa OBS niya pinapakita niya ni. When you arrive in the Caballes Division in Badaloyong, you meet this tricky Ha, ano to? Si Mayin, sabi niya. He wanted me. Oh, hell na. Bastos. Ano nga ba 'yung sinabi ni ano ni Mami Pacquiao? Ano?
2: Mami Pacquiao?
0: Opo?
1: Mami Pacquiao
2: mga
1: siguro.
0: Mga bakla.
2: Umiinom ng mga...
0: Bawal yan.
2: Bawal yan? Jero, umiinom ng mga ano?
0: Back then, he is still young. Yeah, he is 12. He sent to 13-year-old friend, dinosaur character. Oh, hell. Ano? Sinese. Dinidipin. Dinosaur character pa naman? Oh, long time no see. Apparently, ROP 512 told me STCTLB yung network ni Stickman. Send child CP to someone. Oh my God. May nakita ko ang video eh, nagbe-beep daw to eh. Oh, nagbibip daw to pre. Dala. J.E. nagbibip daw to J.E. Nagbibip daw to.
2: Paano?
0: Oh, T-Stickman. I knew it. Fake friends. your patron. Mga bakla, umiinom ng mga pills.
2: Mga bakla ito. Ay.
1: Hoy, iba yun. Si ano yun?
0: Ay. Pero kung bibigyan ko pa yan ng pagkakataon to si Tipman, ha? Pero kung gawin niya pa yan, yung mga bad things na yan, wala na. You are persona non grata. Wow.
1: Oh my god.
0: Para si Mr. Aba dapat lang, no? Ay, sorry.
2: Aba dapat lang.
1: Aba dapat lang. Ay.
0: Lala.
2: Tapos may magka-play ng Aba dapat lang na ay
1: Aba dapat lang. Kwadro. Aba dapat lang. Na! Oh no.
2: Pinay.
0: Wala, sayang, walang take yung ngayon, eh. All-in-one talks ngayon. Pero, ay, hindi, Thursday ang ano niya. Hanggang Wednesday lang ang TQ, eh. Or Thursday, eh. Hanggang Thursday Wednesday, lang ang TQ, eh.
2: Mm-hmm.
0: So, all-in-one talks sa Friday.
2: Yes, ano. So, mga kaibigan, sa mga naghihintay sa akin, Lodzo, ano, permission to speak. Sa mga naghihintay sa akin sa mga previous episodes nung April 24 to ano, I'm apologize na hindi po ako naka-attend ng TQ kasi nung panahon na yon, second summative test namin yan, na-move siya dahil sa long suspensions and sports fest namin. Sobrang kaya...
0: April or August?
2: August, August 24, 28. So, yan. Magbabalik na po ako sa all-in-one. Ayan na po. Ayan, nakabalik na po ako. Ayan.
1: All-in-one.
2: Abangan niyo po. Masasubayin niyo na pong all-in-one talks dahil gaming po tayo
1: pre,
2: yan.
1: Pre, hindi all-in-one talks, pre. All-in-one lutang. Ay, sorry. Sorry.
2: Wait.
1: Ano ba wala?
2: Si Lodzo. Wala. Wait. Oy, wait lang. Chat ko nga si Lodzo. Wait lang. Wait lang.
1: Ayan. Nag-defend siya. Ba't ka nag-defend, pare? Ay.
0: Rini-review ko yung episode ng QOL noon, eh.
1: Oo.
0: Sinabi niya nga
1: ang mga katol ng bayan, bygone. Ay. Nagmo-monitor ka ng live ngayon. Ay.
0: April 24.
1: Anong April 24 na kala?

0: May mga messages ka pa bago tayo mag-end?
1: Yan lang po. Ayan lang po yung masasabi ko. So, Lodzo, take it away.
0: Siguro mga ibigan ng oras, 5.55 na. 5.55 po na po. Pa-sponsor na lang. Kahit di ko naman hindi. Ibigan. Siguro, ito na nga yung muling araw natin to smile. Smile? Oh, tama. If I am not mistaken, wait lang. May message ako. O playing is the rin, de joke lang.
2: MMA, may message ako. Ay.
0: Aw, na.
2: Message ako.
0: Ay. What to? We will end the program. Nice muna. Ay, de, wag na nga. Kasi ano mo nga po nagtatopo sa isa na namang edition ng Talk of the Rich. Ay. Nagtatapos ang isa na namang inisyon ng Talk of the Legends, kauli na ating araw dito sa Smile. Agosto 28?
2: Sa Agosto 28? Tama.
0: Alan, ay, o sige.
1: Sangal! Hala, nawala!
0: Sangalan ko po. Sige na po ni John Aniceto, ako po si Lodzo.
1: Lodzo, sangalan po ng mga bumuo ng Smile Studios at Elgon Productions ay dinasabi tuloy ni Lodzo.
0: Wala nang aluhado.
1: Oo nga, Elgon, ayun lang.
0: Elgon. Susunod na pa ang ulinan to dito sa Cool FM at sa Cool TV. LGN Media Ventures. Ito ang Talk of the Legends. Copyright 2026 at pagkatapos ni Pilipinas.
1: Good evening.
0: Pilipinas kong mahal. Ay.

0: ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagame.

0: Ang away sa diyan.
1: Okay, all right. Alasan yung stay, ala na wala. Wait pa, ayun. Ayan, salamat. So mga kaibigan, good evening. Okay, good evening mga kaibigan. Magandang kami po sa inyong lahat. Once again, I'm John Anizeto Lojado and welcome na naman sa second sa pangalawang episode po ng All in One Talks dito po sa inyong himpilan, inyong tahanan, more music for variety, cool FM. Ayan. So, second episode na naman po tayo sa ating himpilan since naglipat tayo sa cool. Ayan po. So mga kaibigan, kakagaling ko lang sa Sports Fest and actually sobrang pagod ang katawan ko pero ang boses okay pa naman and ang mas malala pa doon nagka-leg cramps ako after ng badminton at ng athletics nagka-leg cramps ako
2: napulikat.
1: Oo, pre. Pero sobrang natutwist yung ano ko yung grease ng yung cramps ko. So, leg cramps talaga, lods. Sobrang natitwist yung binti ko talaga, pre. Sobrang, actually, galing kasi ako dun sa, badminton. Sobrang grabe yung energy ko sa athletics tsaka badminton. Actually, dalawa yung sinaligan ko. Actually, ang lahat ng yun, talo ako. Pero at least, kahit matalo manalo, at least na-enjoy. Kaysa kaysa silpon ka ng silpon, kasi in break namin puro kami cellphone as always. Puro kasi cellphone. Dapat join ka kahit matalo ka. Ayun na yung para ma-enjoy ka talaga at iwas boring. Ayan. So mga kaibigan, actually di ko na pong pag-uusapan ng Sports Fest pero ang gagawin natin sa episode na to, ang gagawin po natin is maglalaro po tayo ng Rollbox. Wait lang. Bubuksan ko na po
0: ang it before it remove.
1: So bubuksan ko na po ang aking mahiwagang camera. Ayan, so di na ako mahirapang maghanap ng phone stand kasi kakabili ko lang ng phone stand. Yung presyo ng phone stand ko mga nasa 50 plus to 60. Actually mga 65 or 55. Basta yun na yun. Na yun ang nabili ko pa. Para di na ako mahirapang maghanap ng mga anik-anik na pwede yung mag-stand sa cellphone ko. So, ayan na yan. So, ang gagawin po natin, maglalaro po tayo ng mga, lalaroin po natin ang isa sa pinaka-sikat na Filipino role-play game sa laak, sa, okay, sa inevolution natin. Bukod sa, ayan o, umakasikat. Pero hindi tayo maglalaro ng Bloxburg. Ang gagawin po natin, lalaro tayo ng Filipino, one of the most Filipino roleplay gaming, ang Carenderia. Mapilis din yan, bukod sa Diesel and Steel, computer shop, tsaka ng tindahan. Yes, ayun mga, pati yung Consolation, pati yung Philippine Consolation Cebu. Na, ayun yung mga rider, ganyan yan. Pero pag sa mga nakikita ng itsura ko, pagpasensya niyo na lang kung may sira itong laptop ko. Actually pagpasensya niyo itong itsura ng laptop ko kasi hindi pa na-fix 'yan as soon as i-fix pati na ito sa baba. So ayan lang. So lalaro natin Carenderia. Nalaro ko siya nung last time. Ayan, ito na po. Kaka-update lang ni Carenderia. So, wait lang. Magbuksan ako ng 50%. Wait lang. 50%. Oh. Wait. 100%. Wait. Wait. Test 1, 2, 3. Naka-echo ba ako?
2: Wala naman, okay lang.
1: Kasi rinig ko yung noise, kailangan ko iparinig yung noise. Wait lang. Lakasan ko lahat ng volume.
0: Baka ma-cooperate ka. Cooperated mo
1: ito. Actually, wait lang. Music off. Ayan, wala. wait lang. Paano nga to? Wait lang. Kasi kailangan ilapit ko siya ng maigi para talaga rinig. Para talaga rinig 'yan. Iwasan na ni eh, kasi kaya yung noise suppression kasi ginawa kong Chris para talaga marinig, para marinig yung noise ng game. Teka. To switch in any ano. Wait for a moment. Wait. Ano ba naman yun? Ayun, daming seats, ayan. 1:48 PM sa laro. Wait. Ayan. Daming customer. Oh, daming ano. Daming nag-o. Oh, ayan. Soft Cola. Loyal. Daming ano. Si Marie. Si Mark. Ayan. Okay. Tapos. Alam ko na sa ano yan. Okay. Yan dito. Next. Ano pa ibang customer? Ayun, no? Tignan mo naman ang bilis, sobrang napakabilis talaga. Pagkarating talaga ng customer, ayan, no? Nandiyan na yung, pagkarating ng isa pang customer, nandiyan na yung ano, pagkain ng isang customer. Oh, wait lang. Ayan, no? Tignan mo naman, oh. Hindi nagbayad, oh. Oh, panis.
0: Parang, ba't parang kamukha ni, ano, Gabriel Ansaldo yung, ano, yung avatar?
1: Teka.
0: Di ba may parang ganyan ni siyang hat?
1: Wait lang. Rene, oy.
0: I think, ano?
1: Hello.
0: Oh.
1: Na. Wait, wala bang echo?
0: Wala.
2: Save ka.
1: Wala lang kasi kailangan marinig talaga ang noise talaga para iwas ano, ma-dead air. Ayan.
0: Ang ano kasi, baka nagtataka ko bakit ganyan yung avatar. Baka friend, di ba kasi ano mapansin ko? Mostly pag tycoon or simulator na laro. Ang ginagamit nilang customer is yung avatar ng mga friends mo. Para hindi sila mahirapang mag-ano.
1: Para, pre, kasi, parang ganun ata sa larong yan eh.
0: Kasi, di ba, napapansin ko pag naglaro ako ng ganyan, pre, Kala ko naglalaro si Free Apple. Di ba friend ko siya? Kala ko naglalaro siya. Eh, ano lang siya? Dami account. Ay, dami avatar lang siya. Pero nakalagay yung avatar ni Free Apple. Kasi dami. Kaya, baka, ano?
1: Hello, wait lang. Lang.
0: Baka, hello.
1: Hindi nagbayad.
0: Okay, ano?
1: Yeah. Yan na talaga sa game, oh. May kalokohan pa talaga. Ano hindi
0: okay, ay ako yung mga tumatakbo. Masarap pagkain mo pero hindi ako magbabayad.
1: Ay sige, wag na nga, ang hirap abulin yung ano, wait lang. Kailangan ko lang ayusin yung sayang. Wait, ano, actually pre, sa game na to meron na ring worker diyan. Tapos yung whole day diyan maging 20 minutes kasi yung sa nakaraang laro mas mabilis yung minutes in on one day, so yan. Tapos ano pre, isa pa doon pre pag 11 a.m. to 1 p.m. mas madaming customers kasi lunchtime, di ba? Lunchtime. Kaya pinipilahan pag mag-lunch.
0: Maglaro ng Jimmy Dash dito. Browser demo lang.
1: Wait. Okay, si Marie. Wait, tignan natin kung may magiging ng ano. Ayan, no? Ito yung design ng ano. Ito yung mga chair sa baba is yung monoblock. Kasi alam nyo kung bakit monoblock yan? Honor yan kay Meps.
0: Yes, kay Meps.
1: Yan, kaya sa first floor ng Karinderia, monoblock siya. Pero sa second floor,
0: kahoy, wooden.
1: Wooden chairs and tables. Pero sa baba, monoblock. Ayan.
0: Honorable si Meps. Honorable person.
1: Yes. Na si ano actually nga ano actually nga ano yung mono ano speaking of mono block may nagawa actually di ba may nagawa ka na ano mono block ni Meps na si ay
0: yung new spot.
1: Oh pre.
0: Yung may action.
1: Oh pre.
0: Action. Sino nga yung meron ng action? Yung ano si Mike na ano Joyfulness. Nakumuha na lang, di ba?
2: O, teka, kilala mo si ano? Teka, ay, kilala mo sa, si ano? Si ka-Joyfulness? Kilala mo?
0: Oo.
2: So anong kasi pinapanood mo sa kanya? Anong pinapanood mo sa kanya dati?
0: Especially yung ano, yung Glen Joke.
2: Ay, yung Glen Joke Patrol. Actually, alam nyo ba guys? Ano, personal na kilala ko yan. Tiga Davao din yan pre. Si ano, kung kilala niyo si Carlo Dolier. Oo.
0: Yan ba yung fountain?
2: Oh, si Carlo Dolier yung fountain. Diba
1: nag-anchor yung Joyfulness News?
2: Ano?
1: Diba nag-anchor yun ng ano, ka-Joyfulness News?
2: Before meron siyang ano, meron siyang ka-Joyfulness News. Ngayon nagiging ano na alam niyo ba yung bago niya before ano after ng ka Joyfulness nagiging ano nagiging Kadangpan Digital, alam niyo ba yan?
0: Ha?
2: Ano Kadangpan Digital? Ano na so, yan yung bagong news outlet niya. Si ano pa rin si Carlo Delia pa rin. Oo.
0: Hindi na sila di na ba sila yung magpaparody pa mo sa Facebook?
2: Hindi na. Ano na sila? Parang yung Kadangpan Digital, para ding parang tayo din 'yan. May sarili ding online media group, 'di ba? Kung kumbaga sa Smile Media Group. At saka sa Kadangpan, may ano din sila. May ano din sila sariling media group. Actually consultant nila ako diyan. Oo.
0: Consultant?
2: Oh, consultant ako sa grupo na 'yon. Alam ni Kuya Pao yun.
3: Grabe!
0: Etsu Achun.
2: Oo.
0: Tapos, ano ba ba? Totoo.
2: O, naalala ko yung Glen Joke Patrol that time. Ano, yung ano, naglalarp talaga sila ng ano pre, ng TV Patrol.
0: Oo,
2: tapos pre, yung TV nila pre, hindi pa yung flat screen pre. Nakaano yan? Naka-CRT na Bobjob TV. Naka-CRT yung lumang TV. Tapos, ano, yung mga nakikita nyo, totoong screen talaga yun pre. Sinaksak nila yung di ba alam niyo yung RCA?
0: Sinasak din na yung ano?
2: Oh, yung RCA port, RCA cable. Oh, totoo yun. RCA cable pre.
0: May ano rin kasi sila, may Manila ano rin sila eh, Manila counterpart.
2: Ano?
0: Manila counterpart.
2: Ano, may ano din, parang sa atin na din. Pero ano, yung kay Joyfulness, matagal nang wala yan, nagiging ano, they are rebranded as ano po, as Kadangpan Online Live or Kadangpan Online Digital. Kadangpan
1: RJ,
2: sa ano? Oo.
1: Speaking of that, 'di ba may nagawa silang commercial? Dalala mo ba yung nagawang commercial, mga nagawang commercial ng ka Joyfulness pati yung ano, yung
0: 45,
1: yung kulot 45.
2: Ay sila yun? Hindi ko nakita. Ano, alam ko lang yung ka-Joyfulness pero hindi talaga ako tutok-tutok sa kanila. Pero
0: pati yung ano, Monteheart Sardines.
2: Kilala niyo ba si ano? Matanong ko guys, kilala niyo ba si Master Carlo 1995 yung nag-upload ng mga air check sa Davao City? Siya yun. Si Carlo Dolier yun. Yung kaibigan ko, matali kong kaibigan. He's known to exclusively cover mga pageants po sa Kadangpan po. Kahit saan siya pupunta, not only in Davao City but parts of Mindanao, minsan nasa Iligan siya, minsan nasa Cagayan de Oro City siya. Oo, and
0: ay, oo.
2: Yeah.
0: Research ko ngayon yung ano nila.
2: Meron din siyang ano, may nagko-cover din siya ng mga press conferences ng ano, ng yung alam niyo ba yung Davao Press Corps, yung kapihan sa Davao. Siya yun, sila yun.
0: Laki na pinagbago ng ano
2: no,
0: nila.
2: Ang laki na pinagbago, no, di ba kita mo? Oo.
0: Hmm. I-search ko ngayon yung ano.
2: Ano, amatali ko nga siyang kaibigan, pre.
1: Just in. Ano, sorry guys kung nawala ko dahil sa mga ano. Just in, nalubat ang cellphone ko.
2: Ay, nalubat yung phone mo. Oh no, my dear friend.
1: Grabe.
2: Oh no.
1: Teka lang, ayusin. Saglit lang.
2: Sige lang.
1: Unexpected, nalubat.
2: Take your time, brother.
1: Nalubat. Grabe.
2: Brother, take your time. Brother, what is this? Delete this. Ay.
1: Puhunin talaga, pre. No?
2: Brother.
1: Sayang. Wait lang. Ayun, nakakabalik lang ng ano. Teka lang.
2: Take your time.
0: Ay, talaga?
1: Hindi ko na, pre, actually, kasi yung sin, di ako pwede mag video ninja kasi sa akin, pre, so, kasi pag nilagay ko sa OBS, ang ano, nalalaga ko, for me lang, ang hirap kasi, ano, yung ano, wait lang, balik ako gagad, wait lang, okay.
2: Sige lang, magiging ano to, pare, tok. All in one talk of the legends, ay.
1: actually, pre, nung time na yun eh, nag-plan rin kami magano. All in one talk of the, actually, meron ni Betlogs all in one talks, Biotol.
2: Ano, Biot what? Biot.
1: Betlogs all in one talks. Ay, wait lang. Betlogs all in one talks. Ibig sabihin yan ano? Wait. Alam mo na ako anong ibig ano? Alam mo na ako
2: acronym? Anong
1: magka-pronounce dyan?
2: Acronym? Ay, ano ba yan? Ewan ko dyan sa inyo, pre.
1: B-A-I-O-T. By... Di ko na lang sabihin.
2: Ay, Bayot! Ay, Bayot! Ano yan?
1: Oo, pre.
2: Bisaya ayan ng bakla, pre. Bisaya ng bakla.
1: Ayan, Monday Har Sardines. Monday Har Sardines. Subok sa sarap, subok sa tot.
2: Kaya nga rated 15 yung Finrush ko eh, kasi hindi natin alam kung kailan tayo magiging unhinged. Rated 15. Hoy, Mar, ay Mark.
1: Happy birthday
2: kay sasakyan na may clock. Ay.
4: Talaga ba, Jebs?
2: No, anong rumor, Jebs? Oh my god. Hindi pa ako nag CR, release me now.
1: Oy! Wait lang, Mark.
2: Oy.
1: Happy birthday pala kay Mr. Mark Corrales.
2: Oy, pasintabi mo na sa mga ano ha, kumakain, sa mga nakikinig dyan at nanonood sa ating sa
1: pool. Ayan,
4: uy, magilda po.
2: Singapore.
1: May announce ka mamaya. Pwede ba lang.
4: Hinihintay ko pang magre-record pa ako. Hindi ko pa naano.
1: Wala record pa. Ito lang masasabi ko. Ay.
0: Please, huwag ka nang mag-spam.
2: Di ako nagmamakbet. Ay.
4: Makancel tayo niyan, pre. Makancel tayo dyan.
2: Guys,
4: at least 16 na ako.
2: Guys, alam mo ba?
4: Camera, let's go.
2: Guys, alam niyo ba ano? Alam niyo ba anong ibig sabihin ko ng ano, ng Macbeth?
0: Uy!
2: Brand yun ng brief, pre. Brand din yun ng brief yung Macbeth pre, yung clothing apparel. Oh, yan. Oo. Oo, totoo. Oh, ayaw nila maniwala. Ay.
4: Di kayo nagbe-bre.
2: Basta Mark ha. Happy birthday. Happy birthday kay Mark Corrales, Mark Jograd. Sana bro okay. Anong tawag dito? Ano sana magbi-brief ka na ha. Oh.
4: What do you mean?
0: Bumayo ko na rin.
2: Ah, ay.
0: Bumayo ka.
2: Mark, abayo ka nga Mark. Ay.
4: Ayan o. Pag ano, pwede na. Pwede na rin si Mark mag-jump scare sa mga OTS.
2: Pwede na. Ano, 16 na si Mark. Oy, YouTube ha. 16 na to ang ating kasamahan ha. Wag. Don't do anything funny. May YouTube. May smile. Ayan na.
4: Ba't nang jump scare?
2: Ayan na Mark.
4: Ba't nang jump scare na naman?
2: Ayan na si Mark yun.
4: Ayan na si Mark. Ayan na si Mark. Ayan na si Mark. Wala lang.
2: Thank you. Oh na. Oh my God.
4: For today's mother-fathering vlog?
2: No.
4: Wala lang.
5: For today's mother-fathering vlog?
2: Wala lang.
4: Oh. Pero ito ang meron lang.
2: Dad, kaya nga hindi na ako nagtanulawang isip na 15 yung ilalabas ko eh. Ay.
0: Sige, lagyan mo lang ano yan, ng malaking ano.
2: Malaking... malaking Mario. Super Mario. Ay, Mario.
4: Papakancel
5: kita dyan.
0: Super Mario.
5: Papakancel kita dyan.
2: Na!
5: Thank you.
2: TPC nga pala.
4: Hit me by you one more time. Ay.
2: Mark, TPC nga pala.
5: Romar Jebs talaga eh.
2: TPC nga pala, pre.
5: Wait lang, lilipat muna ako dito.
2: Ah, ganito Mark, itatanong ko muna sa'yo Mark. Anong ibig sabihin ng TPC?
5: Telepinoy.
4: Nag-gamay ng 8-8.
2: Anong Telepinoy? Anong Telepinoy?
4: Nag-gamay nag-gamay ng 8-8.
2: Uy, copyright.
4: Hindi na naglatag ng 8-8.
2: Bastos.
0: Hindi po ako. Joke lang.
2: Copyright.
5: Wait lang, merong lang. Dito yung movie
0: eh. Ako na nga kumanta. Kumanta na nga lang ako.
4: Tayo.
5: Si Lonzo.
2: Na.
5: Okay, lipat. 3, 2, 1.
2: Ano daw?
0: Tayo'y magbayo.
4: Tayo'y magbayo-bayo! Bayo-bayo! Ano na wala? So yan na yun.
5: 6-7.
2: Yeah!
4: 6-7! As always talaga, paborito ni Mark ang 6-7. As always, pati ang ano, Sigma na yan. Kaya talaga, kaya sobrang Sigma
5: Singapore,
4: ni Mark
5: Corrales. Singapore!
4: Sigma boy. Ay, joke lang. So mga kaibigan, mga smileys at mga kalamaw. So up next po tayo. So baka itutuloy natin ang laro. Yeah, laro natin. So tingnan natin naka-charge na ako via power bank. So mga kaibigan, magbabalik lang po ang All-in-One Talks. Magbabalik lang po kami ng 6:30 PM. Diyan lang kayo mga kaibigan.
0: Tayo'y mayayanig, Christopher Mininet.

0: na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Hey, Joe! No matter who you may be, Hey, Joe! Hey, Joe!

0: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
1: Adam Oreller po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

0: Personalize however you want. InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
1: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made these crazy ads for nothing, bruh.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
3: Alright, what's up mga kaihi? Welcome!

0: Michelle's Party Club.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: right, mga ka... Ha? What was that? Ang jump scare na naman po ang nag-iisang birthday boy na yon, si Mark Cura, si Mark Jograd. Dinagagulang si Mark. Tignan niya naman, po, nakita, nag-jump scare na naman po sa mga audience. So, ulitin ko po, nagbabalik pong All-in-One Talks. Sa oras na 6:32 PM Philippine Standard Time. So, before muna tayo mag-start ng ating laro, siyempre, nakaranas na, kamusta, anong experience nung nasuspend ng klase na biglaan?
1: During exam, pambihirang...
0: Ayan, pre, pati nga rin sa sports fest namin eh. Biglaang nagsuspend ng klase, mga 1 PM, tama? Oo. Sobrang naghihintay ko buong araw bago ako makatulog para sa date ng sports fest namin. Naghihintay ako ng suspension. Pero sa 1 PM biglaan siya, 1 PM onwards lang siya nagsuspend. Ay, wait lang. Sabi ni Mark 2:50 na lang nagsuspend, late lang suspension. Ay, ganun talaga. Pre, sobrang baka di nila natignan sobra. Mhm. Oo. So, wait, Lodzo, di ba kayo mga taga ano? Lodzo, di ba kayo mga taga NGR na suspend agad yung klase nung gabi?
2: Yeah. Gabi.
0: Oh, pre. Oh, ano 'yan?
2: Aso ba na daw? Aso. Ay. Nagkaroon na ng general flood advisories issued in 6 p.m. August 28. Ulit, apektado ang Cordillera Administrative Region, NCR, Region 1, Region 3, Region 4A.
0: Day, pre. Yung suspension kagabi, sobrang in selected areas lang yung suspend kagabi, pero 1 p.m. buong
2: day, ano to? Advisory.
0: Mm-hmm. Wala lang kasi ano. Pre, sobrang ano lang talaga. Pero buti na lang, pre, sobrang aga ng badminton namin eh.
2: Anong funeral suspension?
0: Funeral suspension.
2: Oh, talaga ka. Mark Chograd, ha? I love.
0: Pero pre, ano oras ba na suspension yung kagabi?
2: Search ko ngayon ano? Ay, di ako pwede mag-search. Di ako pwede mag-search. Wait lang. Tagig Facebook page.
0: Wait lang.
2: Walang pasok. Wala eh.
0: Teka
2: lang. Alam kong kinder to senior. Right, di apektado ang college. Sabi daw kasi kagahapon, wala eh. In-announce siya nung 21 hours ago. So probably 9 PM siya na ano.
0: Mga 9 yeah. PM.
2: 9 PM.
0: So ano, grabe, so na-all na lang sa inyo, nasuspend buong Metro Manila. Samantalang, pre, sobrang tuloy-tuloy talaga, sobrang, alam mo, pre, ay ulitin ko po, sobrang iniintay ko talaga buong gabi ito bago ako matulog para sa dito ng sports fest namin. hinihintay ko talaga siya pero wala, pero maulan na maulan, pero maulan naman siya kagabi pero walang di pa nagsuspend.
2: Tristy Permin. Ay, sorry.
0: Woy, hi. Wait lang.
2: Nag-ere ba naman? Tristy per minute.
0: Teka, so back to ano? So we're gonna back talakayan, to the game? So...
2: Eh, talakayan now na. all in one talakayan now na.
0: Ayan, so bago mo na yan, situations pala sa ano like crap, so gumaling, parang gumaling na ano, parang sometimes lang ata siya masasakit ka din doon kasi yung pag ano yung leg cramps ko. Pero okay naman siya.
2: Basta, good afternoon po!
0: Basta mag-ingat na lang ko sa paglalakad. Ayan lang ang masasabi, ayan lang ang gagawin ko. Ay!
1: Somebody say nine. Did somebody say nine?
0: Wait lang. Go. Wait!
1: Hoy! Pambihira, Lonzo.
0: So, wait lang. So, lalaro na naman tayo ng tindahan. Syempre, one of the most popular rin yan bukod sa, ano? Popular rin yan bukod sa karinderiya at sa Eastern State.
1: Mananapak tayo. Oh my God.
0: Hoy! Ay! Teka, wait lang, bili ako ng shit. Ala, na-stuck ako.
3: Thank you,
0: Kamara. Na-stuck. Ay, sumali na rin si Mark. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.
4: Jay, pwede mo irritate mo yung phone mo?
0: Wait.
4: Oh, ayan. Lang-tip na. Thank you.
2: Frosty, akala ko, pre. Ano?
0: Wait, wait lang. Mang tato. Wait lang, ubusin ko na. Ay, wala pala akong pera. sige, ito na lang. Shell, wait, wag na lang muna. Okay. Ano, istak ko na tong isa. Wait lang. Costa mang tato. Wait lang. Exit, customize, and wait lang, remove, tatola na lang, ayan, first time, try ko lang to for ano, wait lang, ano nga to mabuksan, light switch, open gas, wala, literal na wala, open shop. Ayun! Open shop. Tapos, wait. Yan na may bibi. Try ko lang, ha? Try ko lang siya. Ayan. Ayun, may pera. Uy! Sige na nga, ibang laro ko na lang yano. So, lalaro na lang tayo ng ano.
2: Femboy Simulator.
0: Na! Wait, sige. So, wait lang ha. Ibang laro na lang ipa-play ko, yan. Wait lang, patay ko muna yung mga ano dyan, mga anik-anik dyan. Kasi may ano ba mama? Kasi pre, yung mga NPC voice pre, yung alam mo, yung mga NPC voice, puro mga mga bad na mga salita, baka mamaya ma-cancel.
2: Mga bad words.
0: Yes, mga sobrang nag-iingat lang kasi baka mamaya kasi yung
2: magalang pusa.
0: Ayan, ano ba yung sinusunod? Ayan, oh. Isa nga pong Toby, isa pong patsit pagkanton kalamansi na may peanut butter at oyster sauce. Toby, isang Toby, 100 pesos per order. Ayan, kay June, ka-PC2. Tapos yung patsit kanton. Lagay ko ng peanut butter at oyster. Ayan.
2: Yon.
0: printer.
2: Pag ako customer dyan, ayan ang iserve ko sa akin.
0: Ikaw na. May printer rin kami. Ay, nasarado na.
2: Print mo. Wait lang. Smile Network logo.
0: Pre. Wait lang. Papakita ko yung pangalan ng ano. Papakita ko yung pangalan. Ito sa... Aba, dapat lang. Dapat lang. Computer shop.
2: Ayan na.
0: Aba, dapat lang. Ayun. Wait lang.
2: Computer shop.
0: Oo, pre. Alalala. Patsit Canton. Yan o. Aba, dapat lang. Computer shop. Aba, dapat lang.
2: Tugtugin pa natin yung tips ng ano, tambahing 4. Ambayang, ay, natito sa cellphone ko.
0: Ambayang kwadro, abada pa, ay, joke lang.
2: Matugtugin natin dito.
0: Teka nga, paano nga ito, yan, Chris, kailangan talaga marinig talaga buong boses. Marinig talaga yung tunog ng ano. Wait. Ayan. Sabi ko, paldo ako sa Kera. Yes, 37,000. Pero mas maganda yung Karinderia. Mas ako'y napapaldo dyan. Wait lang. Lapit ko nga rito. Rinig pa rin ba ako dyan? Rinig pa rin ba boses ko dyan sa livestream?
4: Yes.
2: Rinig pa yan.
0: Wala lang. Di kasi nag-green sa akin eh. Wait. Linisin ko muna tong ano. Linisin ko muna pati rin yung ano, yung glass dito. Yan, tapos yung ano. Yes, wait lang, isa pa. Ayun, nalinis ko na. Tapos, may naglalaro pa rito. Sobrang,
2: mas, ayan o.
0: Yung PC 5, yung PC, mas maraming ano, mas marami siyang oras. Oh!
2: Mag-edit ng bytes. Video materials lang yata ako. Ay, mga loads, siguro mayroon po nga special edition ang news video tonight, kaya tutok lang po sa full live syempre sa
0: Smile.
2: Sa DCX. Ay, wala pala. DCX.
0: Yan pati lang.
2: JL internet point yeah. But sa 1620 kHz.
0: Diba? Yeah, so bye sa bye. Mga ano dyan, sa mga...
2: 11.40. 11 PM lang. 11 PM.
0: Or 10:40. Mga 10.45 sa... Mga 10:45.
2: Yeah.
0: Yes. Oh, wait. May customer.
2: Mga pinakahuling balita sa ating bansa at sa siyempre sa buong mundo.
4: Anong pinakahuling balita? Ano yan? Panis na balita? Ay.
2: Ang pin... Ano? Ubusin. Ubusin.
0: Wait lang.
2: Ubusin talaga.
0: Kailangan talaga marinig ang noise. Wait. PC 1. PC 3. PC... Ayan! Nag-join si Kyle!
2: Nag-join si Kyle Montaño.
0: Eh, oy, may John.
2: Yan ang seto.
0: Wait lang,
2: John may customer na John. John, man.
0: Rinig ba yung noise?
2: Hindi medyo. Hindi.
0: Wait. Kasi, pre, yung noise suppression, wait lang. Yan. Rinig noise. Ay, wait lang! Wait lang, si Kyle Monta! Wait, si Kyle Monta! Wait lang! Chat ako! Kyle Monta, tignan mo! Live ay Mr... Wait lang. TV5! Ewan na! Pre, nandito si Kyle Monta niyo sa computer shop. Wait lang. 5 hours. Wait lang, dami ko pang iasay na ano. Na customer sa ano server. Teka. Dodong. Ayan.
2: Dodong.
0: Dami kasi ng ano paldo ako sa customer. Ayan oh. Dami ayan. no, may mga pagkain, no. C5 Classic mula sa PC 1, okay. Wait lang, kailangan ko ba, kailangan ko muna bayaran yung kuryente. Wait lang. Ayan, nakuha ko na. Tapos ano ba yung isa pang order ng mga ano ko sa? Pancit calamansi, beef loaf, cook. Ayan, cook na. Wait lang. Piatos. Okay, ano pa yung cost, mangkanor chicheria sa PC 8. Ayan, tap. Wait, mangkanor ulit sa PC 10. Okay. Ayan, so napapansin ninyo dyan, yung mga upuan, still monoblock pa rin yan kasi honor rin yan kay station manager Meps. Honor pa rin yan.
2: Honor X90. Honor
0: talaga yung monoblock.
2: Honor X90.
0: Wait.
1: Introducing the Infinix. No.
2: Oy.
0: Wait lang, nasunog. Wait lang.
2: Mark talaga,
0: wait
2: ha?
0: Wait lang, buti. Si Mark, maingay.
2: Oy, maingay ka pala, si Mark. Mark, oh. Nasabihan ka, oh. Birthday mo, inaasar ka.
0: Gabi ka naman, pre.
2: Ay.
0: Joke lang.
2: Yeah, oh. Nagtampo na.
0: Tahimik lang. Wait lang.
2: Obsession.
0: Tahimik lang rin po si Mark.
2: Nasar mo, ay, nasar mo.
0: Na.
2: Pitin.
0: Wait. Ayan.
2: Laro nga ako, laro nga ako din. Itball pool.
0: Sige, kapal. Ayan.
2: Ay, dito na sa web. Ayoko dito sa ano.
0: Wait lang, puno lahat ng customer. BC 10. Wait lang, ang daming nagpiprint. 1-0. Ayan, PC ano. Ay, sorry.
2: Ay, wala. Kinabahan ako dun eh. Hide ko nga muna to. Ano nga yun? 8 ball? Hindi, geometry dash na lang. Geometry dash.
0: Na may mag-print pa.
2: Square run.
0: So by the way pala mga kaibigan, sa mga ano, so mag-ingat pa rin po tayo dahil bumalik po ang habagat. So sa mga nasa ano diyan, sa mga nasa Luzon, even pati rin sa Central Zone na ibang maraming mga probinsya ang nag red warning. Keep safe po, God bless and keep dry. Opo. Sobrang ano talaga. So wag po kayo lumabas kasi usong-uso po magkasakit. Yung klasiko nagkatrangkaso dahil sa pagod at ano at naligo sa ulan. Pre, nagkatrangkaso daw yung kaklasiko. Wait lang, daming laro. Daming naglalaro. PC3, PC4, PC11. O yun. Daming customer. Wait lang, paldo ako nun ah. Paldo pre. Wait lang. PC 1. Dami. Dami. Pati rin mga nagpiprint to. Ilan na to. Rinig naman noise, no?
1: Yeah.
0: Ala, wait lang, nasunog. Pero kaya yan maano. Wait lang, nasunog yung PC 9. Wait. Okay na. Ayun. Tapos, wait lang. May daming customer eh. PC 7, PC 8, PC 9. Okay. Wait lang, baka may customer. PC 7, C2 na yellow, may P2B, PC 8. Wait. Ayun. Takwa ko na. Tapos, yung paldo ko sa customer, oh. Madaming nagpiprint. Wait. Paldong paldo. 3, 2, 1. Paldong-paldo. Sobrang mabilis talaga kumita. Sobrang taas ng kita talaga sa coffee shop at sa karinderiya. So, ano, so abangan, so abangers na lang, guys. Try ko yung ano, actually guys, nilalaro ko na rin yung ano, try ko i-practice ang diesel and steel. Sana talaga pre sa ano yung ano sa first time ko pag sa ano talaga yung paggamit ko yung ginagamit pre yung paglaro ko sa diesel and steel beginner pa lang ako ano as in kahapon ko siya nilaro try ko ulit siya ano i-train so yan so sa oras po na 6:52 PM so malapit na po tayo magtatapos. So hindi pa sure sa aming school kung meron pang ano, hindi pa sure sa aming school kung meron pang day 3. Sabado, as in may Sabado talaga kami dahil sa suspension. Saturday class, I'm not even joking. Opo. Tignan lang natin kung magkaroon rin ng suspension for Saturday classes. Yan. Tignan ko na lang siya for ano talaga. So, yun. Also, ayan.
2: Oh. Hi, big girl. John up. Ay, joke lang.
0: So advance ko na lang tapusin tong program na to. So ayan na nga po, wait lang hintay muna sa credit. So mga kaibigan, okay, back to ano. So ayan na nga po mga kaibigan. So, ayan po ang ating all-in-one talks. Diyan na po tayo nagtatapok yung August 28, 2026. Okay, nabigyan namin kayo ng mga all-in-one sa kwentuhan at kasiyahan sa ngalan po ng mga bumubuo ng Alohado, ng Shine, I mean, Smile Studios! Smile Studios at Alohado Media Productions. Ako po si J.E. Alohado. Once again, magandang gabi po sa inyo lahat. Pag-ingat po, ingat po tayong lahat sa maulang panahon. Oh, no.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
1: Hindi ko talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: bawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
6: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to Jeepers Facility.

0: salita ng mansana.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po,

0: And we are back. After 3 months of hiatus, ito na naman tayo for episode 5 of Ito Ang Confessions. Magandang gabi, smileys! Diba ang nakakapanibago kasi, diba, kala mo before sa Cool FM, sa Cool TV. Ngayon, magandang gabi, smileys! At fellow gamers, sa ngalan po ng Smile Studios at LTG Network Philippines, ako po ang inyong nag-iisang generic gaming VTuber na si Larta Gaming, and welcome po sa, of course, Ito Ang Confessions, kung saan ang inyong mga kwento ay babasahin ko. And I'm really, really excited dahil sa totoo lang, launch day ng Smile Network, and then launch day pa nitong IAC, 'di ba? 'Di ba, grabe. Like it is 'di ba ang like launch day ng IAC na episode 5 kasi natagal ko nang hindi nakapag stream and nakapag hatid sa inyo ng confessions. But anyways, mapapakinggan po at mapapanood po ang itong confession sa Smile Network Smile Channel, 1620 kilometers sa Manila SDR, at syempre sa mga social media channels ng Smile Network at ng inyong lingkod. Mapapakinggan po rin ang inyong confessions on a podcast form bukas ng gabi sa Spotify, Apple Podcasts, and in your podcast service of your choice. So nitong nandang buwan, narinig po natin kahap ng noong last episode ang confession ni Yuki Nekawai, one of my friends on streaming, one of my friends on the Purple App. And ang istorya po natin, istorya po niya rather, ay tungkol sa other me, na there's a lot of things that they are outside and inside na may maganda, may mabuti, may yung pinakamaganda doon, nakausap ko siya sa program mismo. Dahil that will be like a 2-hour special. And not gonna lie, that will be my bucket list na bakit ganun kahaba, pero anyways, ganun kahaba, pero ang ano, malaman, ika nga, malaman yung kwento. And ang sarap sa pakiramdam na ano ko yung kwento ni Yukin eh, on IAC pa talaga, and talagang hindi ko talaga mapariwari na talagang nag-confess talaga siya sa akin. Like again, Yukine, if you're watching this, thank you so much, and I will see you in probably like if mag-stream ka next time or may mga karaoke session, I will probably visit you and yun lang naman yung nangyari sa IAC last Friday of April yata yun, if I'm not mistaken. And then after nun, may nangyari internally, kaya hindi ako nakapag-show sa IAC. Pero na-resolve naman yun lahat. And ayun, ito pa nga pala, no? The theme for itong confessions ay available na sa Spotify, Apple, iTunes, and sa lahat ng mga major streaming platforms nationwide and worldwide. And pwede pa rin kayo mag-submit ng ating confessions form. Punta lamang po kayo sa ltg.network/confessions. At magpadala ng sulat sa confessions@ltg.network. Again, ang hashtag natin ngayong gabi ay ito ang kamalasan ko. Ang weird, bakit ano, 'di ba? Ang weird. Bakit kaya ganun yung hashtag natin ngayong gabi, 'di ba? Again, mag-shoutout muna tayo sa mga nandito, kay JP, kay Pop Kriya na nasa Purple Up right now. Maraming salamat sa inyo. And yeah, thank you so much for that. It was nice. Thank you so much for that. Okay. Eto na nga. Eto na nga. Ah. Eto na. Magsisimula na tayo sa ating 5th episode ng Ito Ang Confession. This episode ngayong gabi, eto, this episode ngayong gabi will be an actual anonymous confession. Kasi literal na anonymous talaga ang letter sender natin kasi ayaw niya talaga magpakilala. So, and it is on English. And it is on English, so malamang nosebleed na naman ako at the moment. And hopefully, itong confession na to ay kapulutan ninyo ng aral, kapulutan ninyo ng ika ngay lesson sa ano on every single thing on your life, 'di ba? Why not? And this will be English again, so medyo nosebleed na naman tayo. So tayo na magsimula sa Ito Ang Confessions, at ito ay pinamagatang My Unlucky Life.
1: Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa Ito Ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan.

0: Narito muli ang ito, ang
1: Good Passions. Mga kwento mo, babasahin ko.
2: Ito ang Confessions.
1: Again, welcome po sa ito ang Confessions. Again, kung gusto nyo malaman yung nangyari ka kanina, kung ngayon pa lang kayo nakapag tune in ng inyong radio, television or anything na TikTok or something, ang storya po ng ating anonymous confession ngayon ay basically rejections and nawala yung OSB yan. Rejections and ika ngay pagkakawatak-watak ng mga pagkakaibigan yata, ika nga pagkakaibigan na nakita ko or pagkakaibigan, I don't pero also ito din si anonymous confession sender ay nagsestruggle din daw sa kanyang life, lalo-lalo na daw sa streaming life niya. And again, kung gusto niyo pong magsalita, ngayon po pwede po kayong magsalita if you want to have some violent reactions. If you want some reactions on ika ngay anonymous confession. Sino magsasalita? Sino magsasalita for that? Wala. Wala?
3: Baka nahihiya ata.
1: Wala talaga.
3: Baka nahihiya sila ata.
1: I already cited with I already did some ika ngay advices on my side of what I've learned on that confession. Ika ngay ganun din yung nangyayari sa akin eh. I'll tell you a lie. Again, sa mga gusto magsalita about tungkol sa confession ng ating anonymous letter sender, sa mga nandito sa Smile Radio BC, pwede rin kayo mag-unmute. Ayan. Pwede kayo mag-unmute. If you want to have some violent reactions about what happened on that anonymous letter sender. Not gonna lie. Parang wala yata naka-mute yata itong mga to. Anyways, balik na tayo sa IEC. Balik na tayo sa ating hostingy. Again, final thought. Okay, final thoughts about what have been witnessed in your confession. Alam ko masakit mawalan ng ikangay iniirog. Hindi physically but emotionally. Dahil ikangay nag-break up daw kayo, quote-unquote. And again, sadly, yung quote-unquote allegations of cheating, hindi talaga may iwasan yan. Or kasi hindi naman talaga allegations ganyan eh. Dahil talagang nangyari talaga yon. Sadly, sa kung ano yung nangyari sa kanya talaga at all. And wala tayong magagawa eh. Sa totoo lang, wala tayong magagawa doon dahil it is now done. It is now, sabihin na natin, it is now that time na alam mo na, alam mo sa sarili mo na kailangan mo na siyang iwanan. And yun din ang nangyari sa akin before. And nangyari din sa akin ngayon na I know that quote-unquote, sabi daw kasi sa akin, hindi daw kami compatible. Diba? Hindi daw kami compatible ng ano, ng kadate ko before. Pero ang lesson learned naman for that scenario is just to be contented. Ika nga, to be contented and to be what you want to be as a content creator, as a streamer, or paano ba sabihin, as anything that happened in the personal life of things. Kasi ang hirap lang na oo, nagiging ganito ka. Pero kung hanggang ngayon naglulugmok ka pa din, parang iba na yata yan. Kung talagang gusto mo, kung talagang mahal mo talaga yung girl na yon, mamahalin ka pa lalo if bigla mo lang talaga siyang iwanan or talagang make this as a friend. Ika nga, just be friends. Kasi sa totoo lang, mahirap magkaroon ng lovers these days. Sa totoo lang, sobrang hirap magkaroon ng iniirog ngayon dahil adami nilang iniisip. For example, gusto na lang mas stable muna yung future life. Gusto nilang magkaroon ng magandang for example, nakapag-ipon, ganun, nakapag-ipon. Like, yung stable yon, stable ano, stable life. And hindi natin malisisi kung talagang ganun yung mindset nila, because sa totoo lang, a lot of things that have been paano ba sabihin yan? A lot of things that have been discussed earlier is just that thing na wala na talaga. Like, hindi na talaga, wala na talaga second chance or something. Yan ang pinaka problem din sa relationship. Because when you go on to a relationship, you need a really really bad commitment. Na talagang kailangan mo talaga i-commit yung buong time, yung buong pagkatao mo or buong pagkaano, basta lahat. Kasi not gonna lie, ganun din yung ginawa ko sa kanya when I start dating. Pero ang problema nga lang sa ganun, pero ang problema lang sa ganun, oh no, nawawala yung like the drop frames tayo. Anyways, nagda-drop frames tayo ng Lila. Anyways, kung ganun yung nangyayari sa relationship ninyo, na ano, you need to ano, ba na yan, dating tayo game, oh my god.
3: Dating tayo gaming.
1: Anyways, again, just make your relationship flourish. Kasi talaga not gonna lie, maubos lang yung time mo. Kasi talagang kung hindi ka talaga niya maal, just they just you're just wasting time, di ba? You're just wasting time and effort. Na bakit ganon yung, di ba? Bakit siya ganon? Bakit siya ano? Kasi yun yung talagang may isip mo na magiging ganyan ka na lang talaga. Sadly, that is the reality of things. And I hope na ano, kung sino man yan talaga, kung sino man yan talaga nasa anonymous confession ko at the moment. Again, maraming salamat sa lahat ng mga sinabi mo, kasi that girl, like, that was also a nakaka-relate ako sa mga ganyan talaga, kasi ganyan din na talaga ako. I'm an introvert, pero again, wala akong ganyang mga relationship stuff. Ang sa akin lang, I just want to entertain people. I just want to make someone people happy. And I think hanggang doon na lang talaga. Again, that anonymous confession, maraming salamat po kung sino ka man sa pagbahagi ng inyong kwento na binasa ko kanina. And that will be our ito ang confession for today. Again, after nito, may mahalagang anunsyo daw po ang Smile Network Philippines, dahil medyo malaki-laki yung announcement daw nila earlier. Diba? Announcement nila earlier. Again, ayan po ang isang anonymous letter sender. Ayan po ang kwento ng isang anonymous letter sender para sa gabing ito. Muli, palala lang po na bukas pa rin ng ating itong confessions form. Para sa inyong mga kwento, bisitahin lamang po ang ltg.network/confessions at mag-email lang po sa confessions@ltg.network. Again, mas mahaba, mas maganda. Sa ngalan po ng Smile Network at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa pagtutok sa itong confessions. Again, ang podcast ay available pa rin sa Spotify, Apple iTunes, Apple Podcast, and anything basically, podcast service of your choice. Ito Confessions team is already out. So you can actually stream that. Again, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ito ang confessions. Sa ngalan po ng Smile Network at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa pagtutok sa ito ang confessions. Ako pa rin po ang yung generic gaming VTuber na si Larotai Gaming. Nagpapaala lang, ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.
0: Ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko. Ito

0: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
1: Grabe talaga.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: power. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio

0: How did I get here?
1: Hey, Raven.
2: Hola, familia.
1: Hey, Ray.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Two hosts, double the chaos.
2: Kaya tuwing Sabado,
1: magsasama ang dalawang Smile Jobs
2: upang manggulo
1: at mantrip sa inyong gabi.
3: You know, Blue Wave is not empty.

0: Pagka-visit lang mo. Pagka-visit. Visit lang kayo.
1: Ito na naman tayo sa isang episode ng Maitulugan kasama si Master Gio. Sabayan po tayo napapakinggan sa Smile Radio, Smile Online Now, Cool FM, Cool TV, at sa 1026 DZEX, anytime, anytime, anywhere. Mga kaibigan, ang oras po natin ay 9:47 po ng gabi. Sabayan po tayo napapakinggan din sa JLR at sa iba po mga platforms po ng online radio. Mga kaibigan, narito na ang ating Maitulugan at meron po tayong gagawin po na yun dahil ang buong episode na to ay isang oras lang po tayo magkasama. Dahil po pagkatapos ng programa nito ay may pasabog na mangyayari po mamayang alas 10:45 po ng gabi. Mga kaibigan, kwento muna tayo, kwento muna tayo dahil po kanina po ay tapos na po ang aking buwan ng wika daw. Ika nga, sabi daw nila, buwan ng wika combination daw. Ako lang, masasabi ko lang, doon ako natutulog agad. Ay, joke lang. Tulog? Wow. Pero seryoso mga kaibigan, sapagkat na yung araw na to, dito lang sa Maitulugan, pagkwentuhan natin ang nangyari sa akin na kanina. Dahil po, kwento ko sa inyo paano ako nawala ng kutsara at tinidor at hindi ako kumain ng lunch kanina doon! Woohoo! Mga kaibigan, kwento ko sa inyo daw ito. Sorry. 1, 2, 3. Anyways, mga kaibigan, alam niyo ba kumain ako, hindi ako kumain na yun ng lunch. In fact, ang dinner ko na yun ay yung lunch ko kanina, guys. Kaya masasabi ko lang sa inyo na for the first time nakapagkain na talaga ako kanina. Kasi wala akong kutsara tinidor kasi metal ang dinala ko. Now, wala nakasabi sa instructions namin na bawal magdala ng metal. Eh, yung pagpunta ko dun sa eskwelahan, aba, dapat lang kinuha nila yung kutsara tinidor. Now, pwede ko naman daw sanang kunin. Eh, kaso nga lang, reklamo ko lang po na sinasagol nila ang maruruming kutsara tinidor at yung mga hindi pa nagagamit ng kutsara tinidor. As a result, hindi ko ma-distinguish kung nandyan ba yung kutsara ko, tinidor ko, kasi wala akong casing nun. Kaya hanggang na yan, parang sinasabi ko na, hindi ko lang kunin. Kasi alam mo bakit? Ayaw ko magkuha ng kutsara ng ibang tao eh. Kasi malaking chance, sinasagol niya eh. Tapos meron ako nakita yung roomie. Sabi ko nga sa rin, huwag na. Kasi kailangan mo na request mo lang. Kailangan mo na kuhin sa advisor daw eh. Sabi ko, huwag na lang. Hindi naman ako, I'm not gonna sacrifice myself for a bunch of germs. So, pero nung ginawa ko, hindi ko na lang kinuha. In fact, pag uwi ko, hindi ko na lang kinuha. Kasi sa totoo lang, I was disgusted on how they treat this. Kasi, naiintindihan ko naman, i-confiscate nyo lang yung consulting. Wala akong problema doon. Kasi alam ko naman, safety nyo yan. Pero, sana naman, pwede ba please, kung mag-ano man kayo ng kutsara dito, at least wag mo naman sana isagol din sa marumi. May nakita akong marumi doon. Wag, ayoko. Yucks, damak. Ew. Unhygienic, so unhygienic talaga. Hindi talaga pwede ganun. And you could argue na pwede ako kumuha ng plastic. Pero honestly, is it even worth it anymore? At that point, I already ate. Nagkain ako ng meat burger, nagkain na ako ng turon. Huwag na lang akong kumain. Yan na lang yung ulamin ko sa lunch. So na yun, yung lunch ko na yun, kinain ko lang na yung gabi. Puta yan, nakain eh. Siyempre po, sa Maitulugan po, meron po tayo isang mga... tapos na tayo sa story time natin, guys. Literal talaga na kutsara tinidor disaster, no? So, dito lang sa Maitulugan, meron po tayong anunsyo po Okay, so set sa October, medyo matagal pa, so 1-2 months to go na lang. Meron po tayong special na bagong muka, bagong itsura na baka magustuhan ninyo. Abangan nyo po yan sa ikatlong anibersaryo ng May Tulugan dito lang sa Smile Radio, Smile Channel. Ay, hindi, Smile Radio, Smile Online Now, Cool FM, Cool Smile Radio, Smile Online Now, Cool FM, Cool TV, sa Lamaw Online Live, at of course, YouTube channel ko, JLR, at saka iba pong mga sure. So mga kaibigan, abangan nyo po, may bagong muka tayo dito lang sa, may bago tayong itsura ng May Tulugan. Kaya abangan nyo po yan. At saka, of course, obligatory donation. As always, dahil ito po ay parte po ng the GU and Blue Block, meron kami mga dalawang QR code na ipapakita namin sa buong screen

So, itong dalawang QR code na yan, ang color red ay kay Blue Wave, ang color blue naman ay sa akin. Kung gusto nyo mag-donate sa aming dalawa, pwede po kayo mag-donate. Iscan nyo lang po yan sa inyong GCash, Maya, or kung ano-ano mang payment method ninyo. Pwede po kayo mag-donate ng any amount, maskin piso man yan, or wag lang sentabo, piso man yan, hindi, piso man yan, or tig 1 million pesos lang dyan. Bahala kung gagawin yung bahala kung gagawin yung money laundering yan. joke lang. Hindi po to money laundering scheme. Pero gets niyo naman ako. Pwede niyo i-donatean ng kung ano-ano diyan. Okay. Para sa ating ano natin, meron po tayong mga sasabihin. Narinig ko naman na meron mamaya may News Radio Tonight na special na edisyon. Tutok lang po kayo mga smileys mamaya pagkatapos ng programa ko dito lang sa Smile Online Live at sa Smile Channel at sa Smile Radio at sa Cool TV at Cool FM. Tutok lang po kayo pagkatapos ng programa ko ang News Radio Tonight kasi po importante po talaga na malaman niyo ang balita dahil po madami po nangyayari sa Pilipinas, parang hindi na pwede ito sa atin sapagkat ay masama na po talaga yung nangyayaring mga insidente o di kaya mga panamba sa mga tao dito sa Pilipinas. So, tutok lang po kayo mamayang 10:45 PM pagkatapos po ng May Tulugan kasama si Master Gio. Okay. Sa punto po ito, tayo po na yun ay actually to be honest, wala tayong gagawin kasi actually mamaya kung magme-merake ako, mag-on ba ako ng laptop, medyo tinatamad ako nun kasi may aircon malamig, gusto ko na malamig na yun kasi mainit talaga sa labas, dito talaga tayong magano sa Trinidad Complex, mainit talaga dun, talagang mainit, di ko na talaga kaya yung init pero tiniisin ko lang tapos napapagod dun ako, alam mo bang ginawa ko at kikinig lang talaga ako sa Terra Nova no. Kaya ako talaga personally speaking, talagang importante talaga na nandito lang ako na yun, pagpalamig ko lang talaga itong distressor din, tsaka ano din. O siguro din, meron po tayong, siguro baba natin, abangan nyo yan mamaya sa May Tulugan. May baba natin tayong tao kasi gusto ko sana sabihin sa inyo na may nangyari kanina at na-disappoint ako pero madali lang explanation dito kaya abangan niyo po yan mamaya. Pero bago muna yan, magbabalik po ang nag-iisang May Tulugan!

Babanat. May baba natin tayong tao, pero seryoso talaga to. Ako lang mismo magsasabi sa inyo na talagang hindi talaga pwede na abusuhin tayo dito sa ating Smile Network. Okay, pag-imit mo na ng music, pero po tayo isang mahalagang, siguro ako lang mismo magkano, isang konting memo lang po. Tayo po sa Smile Network po ay masaya-masaya talaga, pero hindi talaga kami in-expect na talagang ano, this is a managerial's issue talaga na kailangan talaga i-resolve talaga in managerial terms. However, what happened was very disappointing sa part ng isa. Kanina po, inanunsyo ko po na itanggal po sa position pong creatives po at bilang Smile staff, si Nigel the Remaker po sa YouTube. Siya po ay naging parte ng Smile Network dahil po nakita po namin ang kakayahan niya po gumawa ng mga assets para sa Smile. Sapagkat po ang kanyang ginagawa niya po ay hindi po nag-reflect sa kanyang, well, what we expected. Ang pagiging creative po ng Smile ay hindi ito joke-joke lang to nata. Sapagkat ang Smile creatives po ay para lang po para mag-contribute, para lang po tumulong po sa graphics po ng mga programa, mga sa istasyon namin, at higit sa lahat po para po higit ito talaga, para po gandahin po namin ang aming output. Ngunit hindi po namin pwede sa ito, hindi po ako po ay na-disappoint sa naging action po ni Nigel, sapagkat na itong ginagawa niya ay maling-mali. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko talaga in-expect na ipapublic niya pa, ipapost niya sa YouTube. Kaya ako na mismo gagawa ng maikling statement. Dahil po, ito po ang mga rason kung bakit siya natanggal. Isa sa pinakamalaking problema ni Nigel is the fact na bagamat wala siyang free time, bagamat na wala po siyang free time, bagamat na stricto ang kanyang parents, pagkaroon ng free time niya, hindi niya ginagamit ang kanyang kakayahan bilang creatives upang maggawa at utusan. Sa katunayan po, nung isang episode po ng News Radio Tonight, inutusan po namin si Nigel po na magtulong, ngunit ang ginawa lang po niya ay nagbablender lamang at hindi po siya tumulong. Nung inassign po namin si Nigel na gumawa ng graphics for Aspers Cafe, hindi niya rin ginawa. Kaya instead, inanunsyo ko lang na instead, ang sumalo po ay si Gabriel Ansaldo.

0: Dupo. Tanda, si Gabriel Ansaldo, ako masasabi sa inyo. At higit sa lahat, Pat Maskin na meron, kahit meron man siyang ginawa for Smile. At yes, confirm ko na sa inyo, may ginawa siya sa Smile. May ginagawa siya sa Smile. In fact, meron po siya mga project doon. Hindi man lang niya tinapos. Tandaan ninyo, ni-remake niya po ang Up Next Bumper, ngunit meron kami mga changes na ginusto sa kanya at hindi niya rin ginawa. Meron po siyang yung bumper, yung parang ABS-CBN, yung parang BRB bumper, yung mga ganun. Nakagawa siya ng isa pero hindi niya natapos yung tatlong ni-request ko, which is for Smile Online Now at yung Cool TV. Meron din siya mga ginagawang assets na hindi namin ni-request. Kagaya po ng pag-rename po, pagbigyan ng logo ang Smile News and Current Affairs, even though na ang branding po namin ay News Radio Philippines. Meron po siya mga idea po patungkol sa mga sa paggagawa ng custom font, which by the way, hindi po namin ni-request nor ni-endorse. Ako, hindi ako mahilig talaga mag-call out ng tao. Ako, hindi ako mahilig talaga mag-gumawa ng ganitong statement. Ngunit hindi ako pwede po na hahayaan ko lang gigibain ang reputasyon ng Smile dahil lang sa lintik na issue na to. Ginawa ko na lang siyang public dahil ginawa niyang public. At hindi ko lang pwede, at ginawa ko lang to para sa transparency po ng mga smileys po natin. Tandaan po ninyo, wala po kami, tandaan ninyo, bagamat ang aming ginawa namin ay para po sa akumpanya, para po sa tandaan ninyo, hindi porket na ang sinasabi niyang accusations po ay, which by the way, I would like to say, this is not an accusation ha. This is truth. Paano niya i-defend sarili niya? Ibig sabihin niya na kasi lahat ng mga ginagawa niya, hindi niya ina-apply sa Smile mismo, okay? I will tell you that already. Hindi niya ina-apply yung mga gawa niya sa Smile. Like, honestly, the only things that I see from him is every time he shares screen, ang nakikita ko puro GMA Media Network Center. Yan lang yung ginagawa niya. Hindi niya ginagamit yung oras niya para magtulong sa Smile. This is like the most disappointing that I have ever experienced. And talagang na-disappoint pa ako nung nalaman ko gumawa pa siya ng YouTube statement. Now, of course, I wouldn't necessarily do this for the sake of destroying his reputation. In fact, I encourage you guys, huwag niyo iharas to si Nigel. Huwag niyo talaga iharas. However, it's important to note na ang ginagawa niya is mali. Ang ginawa niya ay hindi po tama. Ang ginawa niya ay hindi po dapat ginawa. In fact, this is an internal issue na pinapalabas niya. And ngayon, kailangan pa namin pinapalabasin. I'm sorry, but this is not, hindi to talaga tama. Hindi ko talaga papayagan na ganun lang ginawa niya. Tandaan ninyo, yung mga accusation niya, hindi naman sinasabi kung totoo yung accusation ko sa kanya. Pero kasi, ang nakikita ko, quote and quote, ito ha, sabi niya, hindi niya lang man naman ina-apply yung kanyang trabaho. And in fact, I would like to attest to this, siguro with the creatives, they are, I think, one of the most burnout sectors, aside from TOC, si TOC din burnout. Pero si creatives, isa sa mga pinaka-burnout sectors ng Smile. And Nigel's actions has definitely made an impact. I think we should have Gabriel Ansaldo to speak on this. Gab, anong thoughts?
1: Yun na, like you said, I'm also disappointed sa progress ni Nigel kasi unang-una napapansin ko sa mga ginagawa niyang unang-una, pasensya na sa narinig niya, pero ayun nga. Unang-una, well, ano bang related sa GMA sa ginagawa natin? Like, yan na napapansin kong ginagawa niyang mga edits, puro GMA na nakasentro. Sabi ko, ano ba? Puro, magiging kapuso na ba tayo nito? Matagal ko na kasi napapansin to eh. Lalo na sinesend niya dyan sa chat one. Marami nang nagre-request kay Nigel na dapat gawin mo to, dapat gawin mo this, something na ganun. Pero for the first time, eh, na natuwa na ako, na nakita ko, ginawa na niya yung brake bumper for Smiley, which is yung sinabi nga ni Gio na mala ABS yung looks. But, the thing is, ayun nga, papalitan nga sana with something, Smile Online Live ba yung dapat papalitan nun, di ba?
0: Online now.
1: Online now, tama. Which son, is hindi anak. Natuloy. Son, oo. Which is hindi natuloy. At, ang nakakaano lang, eh, ginagawa niyang excuse yung busy sa school, busy sa something. Eh, ako, busy rin ako sa school, pero ba't may time pa ako pang makapag-edit? Eh, alam niyo naman din mga guys, na kinakwento ko din sa inyo sa programa ko, yung mga napaganapan sa mga araw ko, eh, kahit ganyang wala nga akong klase nung ano, eh, yung oras ko, dinaan ko talaga sa pagtatapos sa mga assets. Eh, para mahanda na lahat.
0: Trabaho ganun to ako. Eh.
1: Oo. Eh, dapat guys, unahin muna ang trabaho bago muna magbulakbol. Una muna ang trabaho. Kasi, pagtapos na lahat ng trabaho, eh, makakarelax ka na niyan. Eh, pero yung gagawin mo, eh, uunahin mo pa yung trabaho hindi namang binigay ng iba, eh, paano ka matatapos niyan?
0: Tsaka, yeah. Isa din dito, ang pinakain na hindi ko talaga nagustuhan is, this is the biggest reason ba't ko tinanggal si Nigel sa ano, is the fact na, yes, he's able to do something, pero ang problema kasi is, kung utusan, hindi magawa eh. Ito lang ha, don't get me wrong, I personally kasi, oo, minsan may mga break yan si Gab, pero kung magbabreak si Gab, bigla ko na tinanggal yan kasi tiba may niutusan ko siya. So, syempre, gagawin niya talaga para matapos niya, para makabreak din siya ulit. Yeah, si Nigel, naiintindihan ko yung pinagdadaanan niya. He already vented quite a lot sa server. We are going to be transparent. Nagvevet siya. However, we don't want to dip deeper, pero kasi, hindi naman kasi sabihin na, eto ah, sorry, pero alam ko hindi kami bayad. Alam ko hindi ko kayo binabayaran. Pero hindi ibig sabihin niya, pag hindi ka bayaran, eh, hindi ka magko-contribute. At saka, isa din dyan, ginagamit niyo yung mga assets ng sound sa mali. Like, don't, di ako pwede magmura na yun. I mean, as much as I want to swear, but I don't want to, even though nagmura ako kanina sa Good Evening Smile. Sabi sa meeting namin kanina na hindi ko pwede sabihin. Pero, kasi, hindi kasi pwede na ganun na yung logic. At saka, you have plenty of free time. I know that. Hindi ako tanga para alamin, para hindi maalam niya. Kasi sa totoo lang, alam ko ang mga tao na libre. Kasi alam nyo, nung time ni Niger kasi, ang mga ginagawa niya, imbes na productive work, imbes na magtanong sa amin kung ano ang gagawin, ang ginagawa niya, puro GMA Network Center. I mean, I get it. His YouTube channel is full of those logo kids na mahilig sa GMA, ganun. Pero come on. You're in Smile, for God's sake. We're trying to build an operation and you're just offloading a bunch of stuff. Not to mention na may mga ginagawa kang mga suggestions na hindi namin, may mga ginagawa ka ng mga assets na hindi namin ni-request. This is also one of the reasons bakit. Kasi he was suggesting so many things. He was suggesting to replace things, which by the way, I feel like this has to be the most disrespectful of all of this. Kasi may mga times na feel ko parang nadi-disrespect si Blue in this case. Kasi this is supposed to be Blue's job. He is technically branding. Sa branding kasi siya naka-handle. Yung Smile logo, siya yung gumawa talaga si Blue. And I feel like every time Nigel does that, I feel like that medyo disrespectful kasi you're telling me na you want to push for your ano, even though na hindi namin ni-request. Kasi, at saka isa din dito, many of his works that he've done for Smile are unfinished. At the moment, we're asking for adjustments for some of them. In fact, we wanted, for, and some of them are technically almost finished. We just need to make two versions, pero hindi niya din nagawa. We made the decision to kick him out sa, I know, not necessarily, no, to fire him out of Smile because we thought that we thought na ang ginawa niya is not productive for the operations of Smile. Kasi, ako kasi, gusto ko talaga lahat tayo may ambag eh. Ako naman, I mean, after all, sa entire time nasa Smile tayo, lahat tayo naka-ambag for a long time. I mean, holy heck. Sorry ha. Holy heck. Si J4 nakapag-contribute sa NR. Si ano naman, si Ludzo naman, nakakontribute sa mga graphics at saka host ng ano yan. Si Blue, talagang, yung mga MVP namin, si Blue, si Gab, at saka si Ludzo, mga MVP namin sa creatives yan eh. Kaya hindi mo talaga maisisi ba't namin tinanggal si Nigel eh. Kasi, you're telling me na magawa mo pa yung mga Blender projects mo, pero pagtrabaho, pero kung mag-request kami ng something sa'yo, hindi mo magawa. It's very much unfortunate. At saka isa din dito, we made this statement right now sa MT. Buti nga MT to eh. Kasi this is a freedom zone. Except, huwag mo naman tayo magmura. Pero, kasi nga, personally speaking, masakit talaga sa puso ko na kailangan ko pang tanggalin ng tao dito. Kasi, hindi dapat nangyayari ang ganun eh. Okay, sana ko. Pero kasi nagpa-fire lang kami ng tao pag may gawang sala. Eh, ganun talaga yan ng buhay eh. Unfortunately, what Nigel did was negligence. Talagang, hindi ko talaga kayang tanggapin, pero it has to be made, no? Ganun talaga siya. At saka, lastly, before tayo magtuloy sa kasiyahan po natin at syempre mga ano natin, ako po mismo magsasabi sa inyo, humihingi po sa inyo. This was supposed to be a private matter. The fact na he pinost niya sa YouTube is really disappointing. And this is because, and that's the exact reason but ako gumawa ng ganun statement na yun sa may tulugan actually. So I hope na maintindihan ninyo ang nangyayari. If you want questions, you can ask me dun sa Discord. Mga kaibigan, bago tayo tumalo sa kasiyahan, magbabalik po ang may tulugan.

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
1: Hi, guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
3: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
4: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
5: Mira drinking water. Fresh. Cool. Calm.
6: Dito na tayo sa Jer-A.
7: Sa Jer-A.

0: Tayo po nagbabalik po sa My Tulugan. My Tulugan. My Tulugan. Tama si Master Gio. Okay, mga kaibigan, bago tayo magtuloy. Oy. Astriel! Sira ulo kang Astriel ka. Kung talaga tulog-tulog ka pa dyan eh, no? Iniisip mo si ano, si Shins ka.
1: Hashtag FPSI!
2: I'm actually writing something serious right now.
0: Sige. Yeah. Gabriel Ansaldo, diba noong 1987, diniklarang Pilipino ang Pilipino. So yes. Before 1987, ibig sabihin ba ang FBS ay PBS?
1: Yes po, PBS po ang ano, FBS.
0: Hindi, PBC pala, PBC ang tawag.
1: Ay, doon. PBC pala, tama. Philippine Broadcasting Corporation yung tawag doon nila noon. Wow, PBC
0: daw. So, bakit naging FBS? Dahil trip nila.
1: Yes, trip lang po namin. Trip ng, alam nyo na.
0: Trip ng mga owner ng FBS, mga
2: nothing happened on the first episode of Asia's Party Club.
1: Wala
2: Roman, natinip mo pa talaga.
0: Naglabi ka naman dito, no?
3: Hello,
0: what?
3: What?
2: Oh, alam ko.
0: Abangan nyo ang pasabog na episode ng News Radio Tonight. Medyo maging ano ako na yun. Pero before na yan, laging tandaan po kung gusto nyo makitulong sa aming dalawa ni Blue Wave, dahil ito po ang The Geo and Blue Block. Pag-donate po kayo sa aming mga QR code po dito. Ang color red naman dito, kay Blue, ang color blue ay sa akin. Ulitin ko lang po, sa October po, meron po tayong bagong mukha ng May Tulugan. At abangan nyo po, Blue Wave, in-orderan na kita, gagawa ka ng plug for MT. Let's go! May plug ng MT!
1: May plug na! Oh my God!
0: Blue Wave, gumawa ka na ng plug for MT. Pero hindi ibig sabihin yan yung permanent. Kasi ang totoo, maggagawa tayo ng bagong graphics, guys. Let's go!
1: Mag-3D okay. Na ba, Dis?
4: May Tulugan kasama si Blue.
0: Ah, blender tayo.
1: Blender. Wag na lang.
0: Ano yan? Si yeah, Nigel?
4: Natotrauma na tayo sa blender na yan, pre. Kasi alam niyo ba? Ay.
0: Wag na, Romar.
1: Alam mo? Willing ako magpa-trauma. Sinong gusto? Char lang.
4: Whoa! De, wag na lang mag-blender. Mag-cinema 4D na lang. Mag-auto-dismaya.
0: Alalapod.
4: Malat na lang. Mag-auto-dismaya.
0: Alalapod.
1: Malalapod na.
0: Gagawa ba tayo ng movie? Ano ba gagawin mo?
1: De, gagawa po ako ng movie. Pero yung ano, magiging live smile version is yung Who Killed Captain Alex.
4: Ibalik ang smile blockbuster. Ibalik niyo si Tatay Blockbusters.
0: Terebi. Ibalik mo na ang operasyon ng Smile TV sa PC mo, sa PC naming mahal.
4: Para sa charger naming mahal. Chikuni. Ay, Chikuni?
0: Oo, para sa charger na... Oh. No! Pinapanood ni RJ.
4: Pinapanood ni Terebi yung video ko.
0: Cool Game MC, let's go!
1: No! Hoy, nilabas yung Gary Act.
4: Terebi, ipost mo nga yung video, Terebi. May beam dyan. Ipost mo yung video. May beam dyan. Tingnan mo. Letter B. Sige, play mo. Sige ba, play mo pa. Ituloy mo lang. Ituloy mo lang. Ayan. Ayan.
0: May beam TV.
4: My beam. Oh no. Big Love Era. Italian series.
5: Ano bang context sa Beam TV na yan?
4: Wala eh, ano, nang da-download lang ako eh, kasi kasi you know what, I was
0: kasi a addict ka.
4: I was a kidlet.
0: Hindi kasi baka addict ka, kaya ganun.
1: Baka sponsor to ng Beam ha. Char lang.
4: Hindi bro, I never received anything from Beam. I disowned
3: Beam.
4: Ay, mali.
1: Kuy.
0: Grabe.
1: Beam toothpaste.
0: Hindi bay. Imbes na Beam, naging Bean.
1: Mr. Bean?
4: Kala ko Beam toothpaste. Guys, akala ko Beam toothpaste. Beam toothpaste, ay.
0: Mr. Breast. Ni Mr. Beast na.
1: Beam toothpaste yun. Nga naman. Kailangan na ni mo toothbrush yun. Imong tartar.
4: Nanotbrush ko ganina, Gab. Nanotbrush ko ganina.
1: Wala pa lang po toothbrush ni mo. Napanya na bining tartar.
4: Nanotbrush ko ganina.
0: Hola, Ascodos. O mas temprano, sali de servido de Discord de la comunidad smile después de posumestente if despesito por again con el desorindo geometric tomato o geon por no mostrar progreso o comiembro de ese equipo.

0: creativos. This take, I cannot speak. I cannot actually. I cannot.
1: You Morse code. You Morse code.
0: I cannot genuinely speak. Nag Morse code talaga.
2: Di ko natutuloy.
3: RMS Titanic, RMS Titanic, si Joe.
0: Blue Wave, since you're here right now, and I know you can read Spanish, would you like to read the entire statement?
3: Spanish or vanish? Ay.
4: Hola a todos.
0: English or Spanish? Statement. Okay, mute niyo. Wait. Blue, start ka sa beginning. Wait lang. Everyone, meron pong statement si Blue Wave, guys. Galing kay, ano, kay, galing kay Spanish Nigel. Okay. Mute music.
4: Hola a todos. Hoy más temprano sale del servidor de Discord de la comunidad más después que supuestamente fue despedido por alguien con el pseudónimo Geometric Tomato o Gio por no mostrar progreso como miembro de su equipo de creativos desde que me uní el primer día. Gio me advirtió como última oportunidad que sería despedido del equipo si nos daba una explicación. Le expliqué que me faltaba tiempo libre por la escuela y que mi mamá no me permitía compartir mi trabajo gratis con otros miembros de creativos. Sin embargo, Gio siguió adelante y me despidió a pesar de mi explicación. Así que tomé la decisión de abandonar el servidor de Smile debido a sus acusaciones en mi contra. Eso es todo.
0: It's literally
3: ito,
0: his team.
3: TV Patrol Chabacano. Ay.
0: Boa.
1: Blo, ito,
0: oh,
1: ito,
0: oh my God! Ano yun? Oy! Ano yun? May nakita ko!
3: Bro! Bro,
1: positive, no way! No way, ito lang masasabi ko sa statement na yan. Marimar! Ay, char lang!
0: Boy, therapy, balik mo nga yun. Ibalik mo yun. Ano yun? Nakita ko yun. Balik mo yun. Nakita
3: therapy,
0: ko yun kanina.
3: Balik mo, therapy. Ba't may aeroplano? Ba't may aeroplano?
0: Hindi, ba't may betebe dyan, ha?
3: Ah, doon pala kayo ng gaya ng graphics. Doon pala kayo ng gaya ng graphics. Doon pala kayo pala ang familiar. Oh. Yung pula naging yelo.
0: Oh. Ay, nako. Meron talaga ang buhay, eh, no?
4: Kaya pala. Terebe, kasi mahilig sa, ano, diktadora. Ay.
0: What? I know, that's crazy.
3: Ah, doon pa yung nag-inaya! Kaya pala ang familiar ng lower third. Ginaya! Ginaya ni Therapy yung orasan! Lower third!
1: Hoy! Ito pala yung Cool FM! Ay, nako! Cool FM!
0: Kaya pala yung session namin, eh.
1: Why are you laughing, Venezuela television, bro?
0: Kaya pala yung session niyo, eh. Naging Spanish. Ay.
1: Ibig sabihin pala, nung namumuno pa si Yo sa Cool FM, ginawang propaganda station ni Terebi. Oh my God.
0: Yo! Mr. Dax Grayson, you see this? Ginagawa kayong propaganda station ng Cool FM dahil kay Terebi.
4: Kung nanonotice niyo yung OSB ng ano Sun or OSB ng Smile kung nasa Smile channel kayo. Inspired yan sa Venevision, another channel ng Venezuela. It's a private. It's not a state network. It's a private.
0: Ito na naman tayo sa propaganda, eh, no?
3: Sarang handa. Ay.
0: Buam.
3: Sarang handa. Ay, nako.
0: Ay, nako.
4: Korean naman yun.
0: For favor, mga kaibigan. For favor. For favor, bro. Okay? For favor. At saka, sinasabi ko sa inyo na yung statement ko kanina, kung gusto ninyo balikan ang statement kanina, abangan nyo, balikan nyo yung gap
1: 2 kasi doon talaga eh, sinabi ko lahat ng mga hinahin ko dito talaga sa Smile. Okay, pero seryoso mga kaibigan, dito lang po sa May Tulugan. Ba't parang nawala bigla? Ito na naman tayo sa propaganda.
2: Na.
5: Por favor,
6: Kevin, focus ka muna sa ano.
5: Bolo.
1: Ito na naman tayo sa propaganda ni Terbi eh, no? Naglalabas na mga propaganda. Hindi pwede yan. Hindi. I-close mo yung chat, Terbi. Okay. So, mga kaibigan, looks like nagsipasukan nata ang mga taga-NR. I'm so excited for you guys na magka-broadcast kayo mamaya. Snaway, sana po hindi kayo pumalpak. Sana po, I give you all the blessing. Ika nga, diba? Kaya sa May Tulugan po, laging tandaan. Kami po ang show before mag-news radio. Pagkatapos ng news radio, bumayo agad si NSKN, no? Hoy, ba't dumilim?
2: Hoy.
1: Dumilim bigla. Ano yan? Balik-balik mo yung...
5: Dumilim ang panig.
3: Pre, ano to? Pre, parang website ng pirated na anime, pre. May turn off light, turn on light.
1: Hoy, balik niyo yung USB. Balik niyo yung USB.
5: Kami pirata?
1: Pirated. Okay.
5: Buang yun ka, Rumaron.
1: Buang yun.
2: Then, nabuang ng kunya. Ay, joke lang.
1: Ay, grabe po ka, Romar Eno. Okay. Dito lang sa May Tulugan. Dito lang sa May Tulugan po, meron po tayo mga talagang pag-usapan. Eh, napag-usapan natin lahat eh. Alam mo kanina, siguro sa mga na-miss out kanina, tandaan niyo kanina, ako po ay nawalan po ng kutsara tinidor. Kinonfiscate po. At hindi ko basta-basta mabalik agad yun kasi sinasagol nila yung kutsara tinidor na walang casing, ah. Wala akong casing kasi noon.
2: Hinahalo daw. Hinahalo. Hinahalo, sabi ni Gio.
1: Sinasagol sa mga marurumi.
2: Hinahalo sa mga marurumi.
5: Na. At dahil wala kang kutsara tinidor, magpakapino tayo, magkinamo!
1: Hindi ka na ako nagkain ng lunch.
5: Damak!
1: Okay, sige. Damak. Dahil nandito na kayo lahat, ulitin ko yung kwento kanina sa May Tulugan First Gap. Okay, kwento ko sa inyo dahil buwan ng wika kanina, culmination. Okay, noong buwan ng wika mga kaibigan, hindi pala sinabi sa amin na hindi pala pwede magdala ng metal kutsara tinidor. I'm sure. Kaya kinag-confiscate. Now, wala akong casing, wala akong lalagyan ng kutsara tinidor. So, nilabas ko na agad eh. Bahala na yung lunch ko. Na yun. Kanina, gusto ko kunin yung kutsara tinidor. Eh, sinagol nila ang kutsara sa marumi!
5: Ew, yak! Nga nung gisagol.
1: Now, sa Bisaya, ang pagsagol, ibig sabihin yan, hinalo, ibig sabihin, nagka-mix. Yung may mga cover, sineperate, pero yung mga edi may mga sagol dito, yung mga ginagamit na yun. Ayun. Kaya alam mo, ang ginawa ko, hindi ko lang kinuha, di ko na nga ni-retrieve eh. Kasi I surrendered to myself knowing na wala namang pala, ano bang point na hahanapin ko pa yung kutsara ko dyan? Eh baka nasagol na sa mga, eh meron ng rumi dun. Paano ako kakain ng lunch knowing na hinahalo yan sa mga ginagamit ng kutsara tinidor na binalik? Eh hindi ko talaga...
7: Kinamay mo na lang yung lunch mo.
1: Isda ang lunch ko, may toyo yun. Yugyot, di ko ginaan-ana.
7: Loko.
1: Tawanan mo ngayon ang sitwasyon. Nakakadiri. Totoo lang. Hindi na ako nag-lunch. Wala akong gano.
5: Nakakadiri talaga. Eh, yung haluin yung kutsara tinidor mo sa iba. Ano yun? Grabe naman.
1: Di ko na nga kinuha eh. Explain ko lang kay mama. Now, alam mo ba ma, yung kutsara tinidor doon sa ano, kinuha Manila tapos ano, like legit talaga, hindi ko na talaga kinuha, maskin ano, nakalagay na doon, hindi ko na kinuha yung mga kutsara tinidor doon. Like, totoo talaga, hindi ko na talaga kinuha. Feel ko
5: kaka... Nandun lang yun hanggang ngayon.
1: Nandun na yun. Hindi na yan mababalik. Bahala na sila dyan sa kutsarte ni Dorco doon. Ang gusto ko lang kasi... Ito kasi po. Wala akong problema kung kinonfiscate nila. I get the reason. I get the ano. Pero kasi, bakit pa kasi sagulin yung mga hindi na coveran? Di ko, kailangan pala lagyan ng plastic cover yung amin. Please lang, pre. Kung alam mo naman walang cover yun, na wag mo naman... Ewan ko talaga sa eskwelahan, lalo na yung ano, nag-in-inspect. Diyos ko, sakit talaga. Nakakasakit talaga na. Ang totoo talaga.
5: Hindi talaga, wala yan na lang nila eh. Hindi yung ba't ihahalo pa? Eh, alam mo naman, may dumi naman ng iba.
1: Oo, may nakagamit na dun. I think there were like two spoon and fork na nakagamit na. And may adobo yung isa eh. Tapos meron pang laway. Hindi ko talaga kaya, hindi ko talaga isipin.
5: They didn't bother na ihiwalay na lang yung mga hindi na yung mga malilinis pa sa marumi. Grabe naman sila.
1: Oo, gisagol dyan siya. Yung mga may cover, yung may mga lalagyanan, at least na segregate. Pero paano kami yung mga lang cover? Tsaka bawal, hindi kami in-inform na bawal pala magdala ng ano. Ang alam ko bawal, yung mga gunting, yung mga matutulis, yung mga baril, ganun. Pero bakit kung charity ni Dor hindi pwede metal ha? I mean, ako din ako kumain kasi alam mo bakit? Maskin magkuha pa ako doon ng plastic na kung charity ni Dor, ayoko. Hindi ko gusto plastic pa ako. Sa sacrifice kong dignidad ko doon, ayoko. Huwag na, bahala ka dyan. Hindi na ako kakain.
8: Gio.
1: Sandali. Ako muna mag-end. Kalma. Huwag kayo maging demanding sa akin. Di porket na nag-ano ko dito. Anyways, mga kaibigan, sa punto po ito, tayo po ay magtatapos sa nag-iisang may tulugan. Kita-kita po tayo sa susunod po na Biyernes. Hanggang muli. Mabuhay ang pabansang... Ano yan? Nabubulo ko. Mabuhay ang bansang Pilipinas naming mahal para sa Smile at sa Pilipinas naming mahal. Kita-kita po tayo bukas sa may tulugan. Sabi ko patapusin mo.
5: Tulog na baby!
7: Tulog na baby!
9: Susunod na po News Radio Tonight. Ang oras na po kung kapuluan, 10:40 na po ng gabi.

0: are here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, chat. I'm on the block, Mavs. Monoblock. Wait.
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
2: I think it's time to support football in this country.
0: CBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Full FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
4: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
5: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Rockball.
4: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
5: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
4: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
4: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
6: DJ Presley Paglinawan.
4: Pakisaya sa kalokohan.
7: Magkaibigan na tong dalawang panig.
4: Reviews.
8: So now let's go turn off the RDS.
4: Gaming.
9: Ay, Bastos, namatay pa talaga.
6: Aray. At ito po ang

0: Smile Network.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
5: Si girl, hi girl.
4: Tisil pa yo. Yes! It's a dick.
6: Hello.
4: Come
6: on!
4: Oh my god! Babay na na ba?
7: But it's really scary to see something like that.
4: Pati niya sa off day.
7: Ginagawa mo ako gagawin. Mais ka, tumo sa akin. Mais!
8: Middle East Midnight Session Season 5 airs Mondays to Thursdays on its new time slot, 11:30 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
9: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
10: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
11: MNL 48
12: with us.
11: With
12: noon,
11: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oh,
9: Laklaka.
11: Sa kada po na magagawa.
10: Okay na.
11: Oh my God.
9: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Live tayo ngayon sa Facebook pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines, maging sa Smile Online Now at Lamaw Online Live sa YouTube. Hatid namin ng mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan ng sambayanan. Ako po, si Brian Basa.
1: At ako naman po, si Ria Eugenio. Napakinggan din po ang ating balitaan sa 89.5 JLAR, KPSB 98.3, RKW 107.1 at sa iba't ibang online radio station sa buong Pilipinas. Ito ang News Radio Tonight. Sa ulo ng ating mga balita. Habagat nagpaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Klase sa ilang mga eskwelahan suspendido bukas. Ang sitwasyon ng panahon, tutukan live.
0: Exposure sa karahasan online, tinitingnan motibo ng pulis sa pamamaril sa Zamboanga. Ama ng batang namaril, pinakakasuhan na rin ng DILG.
1: Convicted war criminal na si Ratko Miladich, pumanaw na sa kanyang selda sa The Hague.
0: At sa ating pabaon tonight, sana all pwedeng mag-leave. Paolo Avellino break daw muna sa showbiz para maglaro ng GTA 6. Bayan, una sa mga balita tonight, nagnangalit na ulan at malakas na hangin bunsod ng epekto ng habagat. Mga eksenang tila na ulit matapos ang halos isang linggong pagkalma ng panahon.
1: Ayon sa PAGASA, patuloy na makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayon Biyernes hanggang sa weekend dulot ng pinalakas na habagat.
0: Hinahatak ang habagat ng Typhoon Saudel na palabas na patungong China kasabay ng isang low pressure area na namataan sa silangan ng Ikbayat, Batanes. Nagbabala ang Weather Bureau na maaaring maging bagyo ang naturang LPA na papangalan ng Pilandok. Ngunit hindi ito inaasahang direktang tatama o magla-landfall sa bansa.
1: Asahan naman ang mabibigat na buhos ng ulan sa Benguet, La Union, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na maaaring magdulot ng mga flash flood at landslide. Makatatanggap din ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang Metro Manila kasama ang iba pang mga lalawigan sa Central Luzon, Ilocos Region at Calabar Zone. Nagbababala ang PAGASA na maaaring ang

0: At alamin natin ang pinakahuling sitwasyon ng panahon mula sa ating senior weather and science correspondent, JV Mondala. JV, nako, anong aasahan nating panahon sa mga susunod na araw?
1: Araw, dahil sa panibagong bugso ng habagat, kaya't nakataas ngayon ng red rainfall warning sa mga probinsya ng Bataan, Zambales, Pampanga, western portion ng Tarlac, at western portion ng Bulacan. Ibig sabihin, walang humpay ang mga pag-ulan na aabot sa mahigit 30 milimetro sa loob ng isang oras at posible magtagal sa susunod na 2 oras, kaya pinapayuhan ng mga kababayan natin dyan na lumikas papunta sa mas ligtas na lugar dahil malubhana at malawakan na ang mga pagbaha sa mamababang lugar at sa mga landslides sa matataas na lugar. Habang nakataas naman ang orange rainfall warning sa nalalabing bahagi ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Bulacan, southeastern portion ng Nueva Ecija, Rizal, Cavite, western portion ng Batangas, western at northeastern portions ng Laguna, at pati na rin dito sa Metro Manila. Matitinding pag-ulan ang nararanasan ngayon sa mga nasabing lugar at may mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya't maging handa na sa posibleng pagtikas. At yellow rainfall warning naman ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Nueva Ecija ay po yan sa 8 PM update ng Pag-asa. Brian, ang nararanasan ngayong habagat ay pinapalakas ngayon ng 2 low pressure area na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, at may katamtamang tsansa na maging bagyo ito sa loob ng 24 na oras, at ayon sa feed forecast, posibleng maging bagyo ang isa sa mga LPA at posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend at papalanganan itong bagyong Pilando. Ayon sa rainfall forecast ngayong weekend, buong araw na uulanin ang kanlurang bahagi ng Luzon, at habang maulap na pabawarin naman at may konting ulan sa nalalabing bahagi nito pagdating ng Sabado at Linggo. Sa Visayas naman, makakaranas ng mga pag-ulan ang kanlurang bahagi, lalo na sa Panay at Negros Islands, habang maulap na papawirin naman sa nalalabing bahagi nito at bukas at sa Linggo. Sa Mindanao naman, magiging mainit ang papawirin sa umaga, pero pagsapit ng hapon o gabi, makakaranas naman ng localized thunderstorms ang halos buong Mindanao sa araw ng Sabado, ganon din pagdating ng Linggo. Brian?
0: Alright. JV, you mentioned kanina a certain measurement, no? 30 millimeters of rain. Para lang mas ma-visualize ng ating mga manonood at gayon din sa ating mga tagapakinig, gaano kalala o malala ba in the first place ang 30 millimeters of rain? Tapos you mentioned in 1 hour. Ano bang itsura nito o anong epekto nito sa mga presidente?
1: Brian, ang 30 millimeters per hour ay matanding pag-ulan na yan. Tulad na nararanasan sa Zambales, Bataan at Pampanga. Yung 30 millimeters per hour, mabilis na yan na, no, na magiging epekto sa mabababang lugar. Posibleng magkaroon na agad yan na magbaha. Lalo na dyan sa may pababang lugar, malalakas ang ilog. At tulad na nangyari kanina, malakas ang agos ng mga ilog. Kaya yung mga kabahayan, nagbubuka na sa kaya malaking epekto talaga yung 30 millimeters sa isang lugar.
2: Alright, JV, may katanungan din naman ako, no? Bukod sa pagbaha, gaano rin kaya nakataas ang banta na nanaslide sa mga bulubundukin na lugar?
1: So, mataas talaga ang epekto ng mataas talaga ang chance ng landslide, lalo na tuloy-tuloy ang pag-ulan. Lalo na dyan sa mga areas na nailalim sa orange at red rainfall warning. Lalo na dyan sa may bulubundukin ng Zambales, saan posibleng makaranas ng landslide sa mga bayan ng Iba, Botola, etc. Posibleng makaranas ng yan ng mga landslide na sa may paanan ng mga bundok sa may Pampanga, Tarlac. Yan talaga yung magiging isa sa mga natin. Epekto ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan.
0: And finally, I know, siguro curious na rin ako, no? Kasi yung usapin ng bagyo ay yung fourth isang kami yan. Isang topic ng usapin. Pero isang usapin din na marahil ay nakakatandaan at hindi pa alam ng iba ay yung phenomenon ng Super El Nino. Ito ba ay magkasagwanday na usapin o pwede man natin unawain ito ng magpag-unay?
1: Brian, kung tutukuin natin ang Super El Nino sa panpansa natin ngayon, actually, may epekto na talaga ng El Nino ngayon. At ngayon, mapalakas na ng palakas. Kung sige maging Super El Nino ngayon ito by May 2026. So, ang magiging epekto na kapag Super El Nino, mas malakas ang ating habagat na magpapaulan sa western portions ng Luzon. Dahil na dyan sa Mayano. Sa mga lugar ng Ilocos, hanggang sa Mayano na yan, ng Mindoro. Pag malakas ang ating mas mataas ang ating rainfall chances na nandiyan sa Mayano, western portion. Katulad ng mga nakalipas na linggo, most concentrated na talaga yung ulan sa western portion. Kaya yung lupa na nandiyan sa western portions naging oversaturated na. Dahil ay sa mga ulan, pinuhos ng mga habagat, mga nakalipas dito. At yan yung naging sagi na mga malawang pagbaka sa mga bababa lugar at mga landslides. Isa sa mga epekto pa ng Super El Nino is yung pinatawag natin ang monsoon conveyor belt. Kapag malakas ang ating El Nino, mas malakas na itutulak ng moisture na mula sa Arabian Sea. Yung moisture dun papunta sa Southeast Asia, papunta rin sa Pilipinas. Yung moisture na nandun, yun talaga yung dadala. And but, yan din ang naging cause kung bakit malakas ang ating habagat. Fred?
0: I see. Okay. So, kumbaga pa ang magkapat hiwalay ang hiwalay na phenomenon ang El Nino ay kumbaga may epekto pa rin ito sa kung gaano kalakas ang yun nga yung sinabi mo na habagat yung ulan, di ba? May epekto pa rin yun.

0: Brian.
1: Alright. Maraming salamat at ingat no, sa lagay ng panahon. Patuloy tayong magbantay. JB Montana, nag-uulat. Patuloy ang ating balitaan sa pagbabalik ng News Radio tonight.

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po,

0: show Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming, and a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.

0: Magandang gabi Pilipinas, live tayo ngayon sa Facebook pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines, maging sa Smile Online Now at Davao Online Live sa YouTube. Patid namin ng mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan sa bayanan. Ako po si Brian Basta.
1: At ako naman po si Ria Eugenio. Napakinggan din po ang ating balitaan sa 89.5 JLRR, KPSB 98.3, RKW 107.1 at sa iba't ibang online radio station sa buong Pilipinas. Ito ang News Radio Tonight. Sa ulo ng ating mga balita.

0: nagpaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Klase sa ilang mga eskwelahan suspendido bukas. Ang sitwasyon ng panahon tutukan live.
1: Exposure sa karahasan online, tinitingnan motibo ng pulis sa pamamarit sa Manga. Ama ng umatang na rin, nakakasuhan na rin ng DILG.
0: Convicted war criminal na si Ratko Miladich, pumanaw na sa kanyang selda sa The Hague.
1: At sa ating pabaon tonight, sana all pwedeng mag-leave. Paolo Avellino, break muna raw sa showbiz para maglaro ng GTA.

0: Bayan, una sa lahat, humihingi po kami ng paumanhin sa technical difficulties sa ating broadcast kanina at salamat po sa inyong pasensya at pagtunawa. Simulan po natin ang pasada ng balita sa nagangalit na ulan at malakas na hangin bunsod ng epekto ng habagat. Mga eksenang gila na ulit matapos ang halos isang linggong pagkalma ng panahon.
1: Ayon sa PAGASA, patuloy na makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong Biyernes hanggang sa weekend dulot ng pinalakas na habagat.
0: Hinahatak ang habagat ng Typhoon Saudel na palabas na tumo kasabay ng isang low pressure area na namataan sa silangan ng Itmay at Batanes. Nagbabala ang Weather Bureau na maaaring maging bagyo ang naturang LPA na papangalanan ng Pilando. Pero hindi ito inaasahan direktang tatama o maglalandfall sa bansa.
1: Asahan naman ang mabibigat na buhos ng ulan sa Benguet, La Union, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na maaaring magdulot ng mga flash flood at landslide. Makatatanggap din ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang Metro Manila kasama ang iba pang mga lalawigan sa Central Luzon, Ilocos Region at Calabar Zone. Nagbababala ang pag-aasa na maaaring magdulot ang masamang panahon ng matinding abala sa mga biyahe, pagkaputol ng kuryente at tubig at pinsala sa agrikultura.
0: Sa bidyong kuha ng news team sa Batangas, ramdam ang lakas ng ulan at pagbaha. Pinapayuhan ng mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar at tabing ilog na manatiling alerto at handa sa posibleng paglikas.

0: mula sa ating senior weather and cyber sports fund, JV Mondala. JV, anong aasahan nating panahon sa mga susunod na araw?
1: Brian, muli na namang inula ng malaking bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa panibagong bugso ng habagat, kaya't nakataas ngayon ang red rainfall warning sa mga probinsya ng Bataan, Zambales, Pampanga, western portion ng Tarlac at western portion ng Bulacan. Ibig sabihin, wala nang humpay ang mga pag-ulan na aabot sa mahigit at 10 mm kada oras sa loob ng isang oras at posibleng magtagal sa susunod na 2 oras. Kaya't pinapayuhan ang mga kababayan natin dyan na lumikas papunta sa mas ligtas na lugar dahil malubha na at malawakan na ang mga pagbaha sa mababawang lugar at mga landslide sa matataas na lugar. Habang nakataas naman ang orange rainfall warning sa nalalabing bahagi ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Bulacan, southern east southeastern portion ng Huwebaycia, Rizal, Cavite, western portion ng Batangas, western at northeastern portions ng Laguna at pati na rin dito sa Metro Manila. Matitinding pag-ulan naman ang nararanasan ngayon sa mga nasabing lugar at may mga pagbaha at pagbuho ng lupa kaya't maging handa na sa posibleng paglikas. At yellow rainfall warning naman sa nalalabing bahagi ng Huwebaycia ay po yan sa 8 PM update ng pag-asa. Brian, ang nararanasan ngayong habagat ay pinapalakas ngayon ng dalawang low pressure areas na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At may katamtamang tsansa na may maging bagyo ito sa loob ng 24 na oras at ayon sa wind forecast, posibleng maging bagyo ang isa sa mga LPA at posibleng pumasok ito ngayong sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend at papalanganan ito ang bagyong Pilatdo. Ayon naman sa rainfall forecast ngayong weekend, buong araw na uulanin ang kanlurang bahagi ng Luzon at mahabang maulap na napawarin na may kaunting ulan sa nalalabing bahagi nito pagdating ng Sabado at Linggo. Sa Visayas naman ay makakaranas ng mga pag-ulan ang kanlurang bahagi lalo na sa Panay at Negros Islands habang maulap na papawarin naman sa nalalabing bahagi nito bukas at sa Linggo. Sa Mindanao naman, magiging mainit ang papawirin sa umaga pero pagsapit ng hapon o gabi, makakaranas naman ng localized thunderstorms sa halos buong Mindanao sa araw ng Sabado, ganon din sa pagdating ng Linggo. Brian?
0: Jane, para lubos na maintindihan ng ating mga manonood at tagapakinig, gaano kalala yung sinabi mong 30 millimeters ng ulan sa loob ng isang oras?
1: Brian, ang ibig sabihin natin ng 30 millimeters per hour, yan ay under na yan ng red rainfall warning. Matindi at walang humpay na talaga ang buhos ng ulan, katulad din sa nangyayari din sa Zambales, Bataan at Pampanga. Yung 30 millimeters per hour, matindi na yan at posibleng magkaroon na ng pagbaha sa mabababang lugar at mga landslide sa bulubunduking lugar. Kaya iniiwasan natin yung mga iniingatan yung kababayan natin dyan na lumikas na talaga sa mas ligtas na lugar para na rin sa kanilang buhay.
2: Ayun, JV, no? May isa pa akong katanungan tungkol rin sa malakas na ulan. So, bukod sa pagbaha, gaano rin kataas ang banta ng landslide sa mga bulubundukong lugar?
1: Ria, mataas talaga ang tsansa ng landslides lalo na dyan sa matataas na lugar, lalo na dyan sa may bulubundukin ng Zambales. Dahil nakataas nga po ang red rainfall warning sa Zambales, pati na rin yung orange rainfall warning sa mga ilang bahagi ng north. Kaya yung mga kababayan natin sa matataas na lugar na lumayo na at pumunta sa mas ligtas na lugar.
0: So JV, alam ko na maaaring hiwalay na usapin ang Super El Nino, no, na isang naturally occurring o talagang nandiyan na phenomenon kasi hiwalay ang usapin ng bagyo. Pero pwede ba natin pong intindihin ng magkakaugnay? And by magkaugnay, we mean na may epekto ba na ang Super El Nino sa kung gaano kalakas ang extreme weather mapabagyo man o yung dry weather or yung parang mainit na panahon.
1: So Brian, may epekto na talaga ang El Nino sa atin, and as of now, ngayong buwan, may epekto na sa atin ang El Nino, lalo na dyan sa Mayano, Mindanao, na nakakaranas yun ng drum. Pero pagdating naman sa pag-ulan, malakas ang anong talaga. Kapag malakas ang ating El Nino, mas malakas din yung hanging habagat na magpapaulan sa malaking bahaging Luzon, pati na rin sa Western Visayas. Ang El Nino ay may connection dito sa ano natin sa malaking pang-weather system na tinatawag na monsoon conveyor belt. So monsoon conveyor belt ay nanggagaling yung moisture na nanggagaling sa Arabian Sea. And yung moisture na nanggaling sa Arabian Sea, pupunta yan ng east papuntang Southeast Asia, kabilang na Pilipinas. And yung MCB na yon, yan tumutulong na magpalakas ng habagat na posibleng pagdala ng matitinding pagbaha at pagbuho ng lupa. Kaya yung pinapayuan. Tapos yung sa bagyo naman, yung El Nino, may epekto rin yan sa mga bagyo. Kapag sinabi nating El Nino, yung mga bagyo na namumuo sa Pacific Ocean, nagre-recurve siya papunta sa mga countries ng Japan, South Korea, China, Taiwan. And different ito sa La Niña. Kapag kasi La Niña, diretso siya. Diretso siya, di ba? Kaya yung El Nino, kapag mas marami talagang bagyo namumuo kapag panahon ng El Nino, mas hinahatak nito yung habagat na, ayun nga, magdadala ng mga pag-ulan sa western portions. Ayan.
0: Alright. Ria, baka may tanong ka, Ria?
2: Wala naman na akong ibang katanungan. And yun lamang po.
0: Okay. Sige. With that, ingat lagi. Okay. Maraming salamat, JB Montana.
2: Suspindi ng Malacanang ang pasok sa mga opisina ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at 16 na lalawigan kanina dulo sa patuloy na pag-ulan dala ng habagat. Nagsimula ang suspension kaninang alauna ng hapon alinsunod sa Memorandum Circular No. 132 na pinalabas ng palasyo. Para naman bukas, August 28, sa Metro Manila, kabilang sa mga nagdeklara ng walang klase sa lahat ng antas ang Maynila, Caloocan, Navotas, Valenzuela, Marikina at Las Piñas. Nagpatupad din ng kanyang-kanyang suspensyon sa probinsya ang Dagupan City at Alamino sa Pangasinan, Narzagaray sa Bulacan at Santa Ana sa Pampanga. Nilinaw ng palasyo na may kapangyarihan ang mga local chief executives sa ibang mga lugar na magdeklara ng sariling class at work suspension kung kinakailangan. Pinaubayan naman sa diskresyon ng mga pribadong kumpanya ang pagsuspindi ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangements para sa kanilang mga empleyado. Patuloy na pinag-iingat ng pamahalaan ang publiko sa posibleng pagbaha at mga pagbuho ng lupa sa kanilang mga lugar dahil sa masamang panahon.
0: Hindi lang Pilipinas ang humaharap ngayon sa kalamidad. Sa Nepal, nawawala ang isang Pinoy kasunod ng malawakang baha sa Nepal-Tibet border. Kinumpirma yan ng Embahada ng Pilipinas sa New Delhi. Isa ang ating kababae sa Manjil, 6,000 pinaghahanap pa. Ang Account General Maria Sir Pelayo handang tumulong ang embahada sa pamilya ng biktima. Nakikipag-ugnayan din sa Filipino community sa Nepal ang aking diplomats sa New Delhi at Kathmandu. Ligtas naman daw ang karamihan sa kanila. Binulaga ng baha ang Nepal-Tibet border nitong Miyerkules, bunsod yan ng gumuhong yelo, bato at putik mula sa Himalayas. Wasak ang mga kalsada, tulay at estruktura sa ilang mga distrito. Ito ang nagpapahirap ngayon sa rescue operations.
2: Halos 500 kataon na ang nasawi habang daan-daan pa ang nawawala kasunod ng trahedyang iyan. Kaya all-out search na ang pananawagan ng China at Nepal. Pero nanganganib ang buhay ng mismong rescuers. Bumigay kasi ang isang dab sa Tibet. Kaya agara silang pinalikas bago ang posibleng malaking bugso ng baha. Naka-helicopter ang mga rescuer para lang maabot ang mga biktima. Nangako na ng milyong-milyong dolyar na tulong ang India, Amerika at United Kingdom. Aagpay rin ang United Nations. Plano rin palakasin ng early warning systems para handa sa susunod na pagguho.
0: Sa Norway, nagdadalamhati ang buong bansa sa pagpapanilang hari. Namaalam si King Harald V sa edad na 89. Ayon sa Royal Palace, binawian ng buhay ang hari kaninang umaga sa Oslo University Hospital. Meron siyang pambihirang sakit sa dugo. Sa huling sandali, kapiling ng hari, ang kanyang may bahay na si Queen Sonia at mga mahal sa buhay. Ibinaba na sa half-mast ang bandila sa Royal Palace sa Oslo bilang pagpupugay sa itinuturing na pinakamatandang nakaupong monarch sa Europa. Dagsa naman ang mga mamamayan sa harap ng palasyo upang mag-alay ng ulo. 3 dekada ang tinagal ng pamumuno ni King Harald na kilala siya sa pagpapitan sa mga tao. Isinulong niya kapatang tao at paggalang sa pananampalataya at kasarian ng mga tao. Papalit sa trono ang 53 na anak o 58 na anak ni King Harald na si Crown Prince Haakon. Kaya rin sasaluhin ang pangharap sa mga kontrobersiyang bumabalo sa royal family.
2: Breaking news sa News Radio Philippines. Matagumpay na naitakas ng Gilas Pilipinas ang makapigil hingang 82 kontra 81 panalo laban sa Jordan sa second round ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kahit hindi nakalaro ang kanilang naturalized star na si Justin Brownlee, nagkaisa at dumipensa ng mahigpit ang pambansang koponan sa krusyal na minuto. Kasalukuyang nasa 5th place ang koponan na may 3-4 standing matapos ang 4 na sunod-sunod na talo kontra sa Oceania powerhouses na New Zealand at Australia. Ayon kay Gilas longtime mainstay Dwight Ramos, alam nilang nasa hindi magandang pwesto ngayon at hindi pwedeng magkamali ang koponan sa paparating na window. Dagdag pa niya, sa isang na pagkakamali nito ay maaring mawala na ang tsansang makapasok sa World Cup na gaganapin sa susunod na taon sa Qatar. Susunod na makakalaban ng Gilas ang Iran sa Linggo, August 30 sa Mall of Asia Arena.
3: I think just by playing together as a team, everyone's going to contribute and play their role. And play hard, and then we'll see what happens with the results.
4: You may have to sweep the all of the remaining games, or this win majority of the games. Are you taking this must-win mentality, this approach?
3: Yeah, when we first started, we already discussed that we can't lose one or two games. We got to go shoot for being perfect, and then, you know, give us a chance to make the World Cup. So.

0: Susunod na makakalaban ng Gilas ang Iran sa Linggo, August 30 sa Mall of Asia Arena.
1: Sa aming pagbabalik, exposure sa violent online material, tinitingnan ngayong motibo sa school shooting sa Ateneo de Zamboanga. Tutok lang sa News Radio tonight.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: There's me, Jan!
4: A monoblock Mips, monoblock...
2: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support football in this country.
3: PBS CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Full FM and Co TV platforms. And on YouTube via at BlueWay5.
6: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mansanas.
6: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
7: DJ Presley Paglinawan.
6: Makisaya sa kalokohan.
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
6: Reviews.
9: So now let's go turn off the RDS.
6: Gaming.
10: Ay, bastos, namatay pa talaga.
11: Aray. At ito po

0: Smile Network.
1: This is the party. This station is currently under attack. Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
2: Geometric Adobo.
1: Geometric Adobo. Michelle's Party Club.
0: Abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malaghat ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
5: Ito ang aking sikreto.
4: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
6: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
7: Si girl, hi girl.
6: This is Elfayo. Yes! It's a dick.
8: Hello.
6: Mama!
8: Welcome
6: Oh my god.

0: nagbabalik ang News Radio tonight. Ramdam ng Central Luzon ang muling paglakas ng ulan dahil sa habagat. Isang bahay naman sa Lubao, Pampanga ang nasira bunsod ng ulan. Ang detalye sa News Radio live report ng aming chief national correspondent na si Christian Zamora. Christian, kamusta ang panahon ngayon dyan sa Central Luzon?
1: Go. Nagbigyan mo din ang laking bahagi ng bansa ngayong araw dahil pa rin yan sa epekto ng tumitirat na ang habagat o southwest monsoon. Sa probinsya ng Pampanga, nagpistulang lamang ang probinsya dahil sa tubig baha.
2: Ayan na!
3: Tila isang laruan na winasak ang isang bahay na ito sa Barangay Santo Cristo sa bayan ng Lubao sa Pampanga matapos tangayin ng rumaragasang tubig sa ilog ngayong araw, August 28. Bago tuluyang tangayin ang bahay, makikita pa sa video kung paanong lumambot ang lupa sa ilalim ng bahay matapos ang tuloy-tuloy na pag-uulan sa probinsya magmula pa kagabi. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Lubao nagpatupad na ng forced evacuation sa mga residente mula sa paligid ng ilog, partikular ang Barangay Santo Cristo at Bancal Sinubli. Samantala, sa barangay poblasyon sa bayan naman ng Florida Blanca, mismong si Mayor Michael Galang ang nag-ikot sa lugar para paalalahanan ang mga residenteng huwag sumuong sa abot tuhod na baha dahil sa peligrong dala ng leptospirosis. Nagsagawa din ng clearing at sandbagging operation sa San Agustin Bridge para tuloy-tuloy ang ragasan ng tubig at hindi magdulot ng pagbaha sa mga low-lying areas. Sa Bacolor naman, dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa Gugu River, nagsagawa na rin ng rescue operation sa mga apektadong residente sa Barangay San Vicente. Sinuspindi na rin ni Mayor Diman Datu ang pasok sa mga paaralan sa lahat ng antas bukas, araw ng Sabado. Sa San Fernando City, Pampanga naman, lubog din sa hanggang tuhod na baha ang mga pangunahing kalsada sa lungsod. Sa Dolores Street sa MacArthur Highway, makikita ang mga stranded na commuter na nakisakay na lang sa isang truck upang hindi lumusong sa baha. Samantala, si Mayor Vilma Caluwag mismo ang personal na nag-inspeksyon sa mga apektadong lugar sa siyudad San Fernando, partikular sa St. Jude Village sa Barangay San Agustin na todong naperwisyo ng hanggang dibdib na baha. Sa mga kuhang drone shot ng Public Information Office ng siyudad, makikita ang tila lawa ng village epekto ng walang tigil na pag-uulan.

0: Rhea, makikita natin ngayon ang live footage ng mga pangunahing kalsada sa San Fernando City na lubog pa rin sa hanggang tuhod na tubig baha. Kabilang na dyan ang Sampaloc area sa MacArthur Highway sa Barangay Dolores. Hindi po yan pasagot sa mga light vehicles dahil pa rin sa tubig baha. Gayon din sa Vista Rega area sa Barangay Dolores pa rin po yan, inaabisuhan naman ang mga motorista ang gumagamit ng light vehicle na iwasan ang rutang iyan dahil po hindi rin advisable na tusungin ang baha. Samantala sa Jose Abad Santos Avenue sa May Dolores Flyover Junction area naman po ay lubog din yan sa hanggang tuhod na tubig baha. Kaya naman inaabisuhan ang mga motorista na kung makakahanap po ng alternatibong ruta upang hindi na maperwisyo pa ng baha. Riya, sa huling advisory ng Pampanga PDRRMO, inaabisuhan na ang lahat ng mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng preemptive evacuation o forced evacuation kung kinakailangan sa mga residenteng nakatira malapit sa mga low-lying areas. Yan muna ang pinakahuling latest sa probinsya ng Pampanga. Balik sa inyo, Riya.
1: Maraming salamat, Christian. At bago ka namin pakawalan, may mga katanungan kami tungkol sa impormasyon na ito. Siguro ano ang pinakahuling abiso ng mga otoridad sa mga residenteng nakatira sa low-lying areas malapit sa mga ilog sa Pampanga?
0: Riya, naglabas ng memorandum ang provincial government ng Pampanga bago tayo umere kanina. At ang laman ng utos ay magsagawa na nga ng preemptive or forced evacuation sa mga low-lying areas. Katulad nung sa Barangay Santo Cristo sa Bayan ng Lubao na kung saan talagang lumalaki yung level ng tubig doon sa ilog. At syempre, yung mga residente naman na hindi naman nakatira malapit sa mga binabahang lugar ay pinaghahanda pa rin ng pamahalaang panlalawigan upang hindi naman sila mabulaga kung sakaling lumaki pa ang tubig kapag nagpatuloy ang pag-uulan.
2: Okay. Christian, ako naman, may sinasabi ba ang mga residente na kailangan nila sa panahong ito or okay naman sila when it comes to their basic needs?
0: Brian, kanina, nakakita tayo ng Facebook post mula kay Florida Blanca Pampanga Mayor Michael Galang. Ang lokal na pamahalaan ay nananawagan na ng mga basic necessity na kailangang gamitin sa mga evacuation center katulad ng pagkain, malinis na tubig na kanilang pwedeng inumin at syempre yung hygiene kits na kailangan lalo ngayon dahil nagsisiktikan sila syempre sa loob ng mga evacuation center. Pero hindi naman tumitigil ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga na maghatid ng mga relief goods mula sa DSWD para sa mga apektadong residente dahil sa habagat. Brian.
2: Maraming salamat at ingat, Christian Zamora.
1: Sinampahan na resulting in homicide and physical injury ang gulan at ang ama ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Ayon sa Philippine National Police, ang ama ng isang customs police officer ang rehistradong may-ari ng dalawang baril na ginamit sa pamamaril na ikinamatay ng isang grade 10 student at ikinasugat ng isa pa bagong nagpakamatay ang suspect. Lumabas sa investigasyon ng Police Regional Office 9 na walang koneksyon sa anumang grupo o personal na alitan ang pamamaril, kundi naimpluwensyahan siya ng mararahas na material online ang suspect. Kasabay nito, nakitaan ng kapabayaan ang ama sa pagtatago ng kanyang mga baril at nakapagtala rin ng mga pagkukulang sa entry at exit security protocol ng paaralan. Tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nakabatay sa matibay na ebidensya ang kanilang investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima at maitama ang mga lapses sa seguridad. Nananawagan din na si Nartates sa mga responsableng mga may-ari ng baril na mas maging maingat at pinayuhan ang mga paaralan na higpitan ang screening sa mga pumapasok dito. Kinumpirma naman ng Department of Justice na natanggap na ng Office of the City Prosecutor sa Zamboanga City ang reklamo upang isailalim sa masusing pagbusis. Samantala, sa kanyang huling community update, sinabi ni Ateneo de Zamboanga University President Ernolds Andal SJ na hindi natatapos sa pagdadagdag ng seguridad at kagamitan ang kanilang pagsasaayos sa campus.
3: We ask for your patience and cooperation and for respect toward our security personnel as they carry out these measures. But security alone will never be enough. Violence has no place in ADZU, neither do threats or intimidation. This tragedy also reminds us that prevention is a shared responsibility. It means responsible firearm ownership and secure storage. It means parents being more present to the online lives of their children.
2: Sa bansa ngayong linggo matapos kumalat ang sunod-sunod na banta sa seguridad ng kani-kanilang mga paaralan. Naalarma ang San Beda College Alabang sa Muntinlupa itong Miyerkules ng gabi matapos kumalat sa mga mag-aaral ang banta na nasabing paaralan. Dahil dyan agad na nagsuspinde ng face-to-face classes. Sarado rin muna ang campus sa mga estudyante at ipapigil o pinatitigil muna ang lahat ng on-campus activities. Nasundan ito kaagad sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong. Mabilis ang nag-inspeksyon ang mga otoridad sa buong pasilidad matapos makatanggap ng hiwalay na banta mula rin sa isang estudyante. Huwebes naman nang mabulabog ang Pasig City matapos mag-viral ang post ng dalawang senior high school students na may hawak na baril at nagbabantang magpapaputo sa loob ng paaralan. Pero hindi lang sa Metro Manila na itala ang ganitong mga pambubulabog dahil ayon sa Police Regional Office 8, pumalo na sa 16 na magkakahiwalay na banta ng pamamaril at pambubomba ang naitala sa Eastern Visayas mula pa noong June 22. Dahil dito, agad na kumilos at naglunsad ng magkakahiwalay na investigasyon at manhunt operation sa mga otoridad para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng mga pananakot. Sa kaso ng San Beda College Alabang, isinailalim na sa preventive suspension ang estudyanteng tinuturong pinagmulan ng shoot press habang patuloy ang pagsasat EOD NIT. Sa Green Hills na ba ang kumpirmado na ng Mandaluyong Police ang pagkakakilala ng estudyanteng nagpakilala bilang shooter at nagbanta sa isang group chat. Nakikipag-ugnayan na ang eskwelahan at police sa mga magulang ng estudyante. Sa lungsod naman ng Pasig, patuloy na tinutugis at hinaharap ng mga otoridad ang dalawang senior high school students na nag-post ng larawang may hawak na baril. Sa Eastern Visayas naman, tukoy na rin ng mga polis ang 10 minor de edad na sangkot sa mga nasabing pagbabanta. Apat sa kanila ang formal ng sinampahan ng kaso sa ilalim ng Presidential Decree 1727 o Anti-Bomb Joke Law at nasa pangangalaga na ng Social Welfare Department. Samantala, inanunsyo na rin ng DILG ang kanilang pagtatag ng Quit the Action Forces sa bawat rehiyon at lungsod sa buong bansa para mabilisan silang makatugon sa mga emergency at banta sa seguridad

0: Sa ang mastikom na ang bibig ng lahat ng kabahagi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mahigpit na kasing ipatutupad ng semi-impeachment court ang sub judice rule para maiwasan ang tinatawag na trial by publicity. Minigyan din ni Presiding Officer Francis Chief Escudero ang Senate Rules of Impeachment. Sabi sa Rule 18, bawal ang mga abogado, ang vice-presidente at ang mga senator judge na magsalita sa publiko tungkol sa merito ng kaso. Bilin ulit ni Escudero sa magkabilang panig ang palaga ng spokesperson na hindi miyembro ng kanilang active legal team. Napansin ng korte na may ilang abogado at individual na lumalabag sa naturang patakaran dahil sa mga pahayag sa media at online. Para naman sa kapwa senator judges, mariing paalaan na naman ni Escudero na manatiling patas at walang kinikilingan. Pwede raw silang magtanong at magsuri ng ebidensya basta't sang-ayon sa proseso at para lang linawin ang totoo. Papatawan ng show cause or order o papagpaliwanig ang mga lalabag sa sub judice rule. Maaaring din silang pagmultahin ng hanggang 30,000 piso.
1: Pero kung sino pa ang bukang bibig sa trial ngayong linggo, siya pang malabong ipatawag bilang testigo. Nagdadalawang isip ang House Prosecutors kung dapat pang iharap si dating Vice Presidential Security Officer Colonel Raymond Dachica. Ayon kay spokesperson Zia Alonto Adyong, sapat na ang mga naihain nilang ebidensya at ang mga naunang testimonya para mapatunayang naabuso raw ang confidential funds ng Office of the Vice President at si VP Sara ang pinakananagot nito. Sila Chika ang itinuro ni na dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Vice Presidential Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Pareho raw silang kumonsulta kay La Chica sa usaping confidential funds bilang security officer. Una nang nagsabi si La Chica na handa siyang tumestigo sa trial. Ang dapat abangan sa susunod na linggo ang pagtestigo ng abogado ng vice. Ihaharap ng prosecution si Attorney Michael Towa. Kaugnay naman yan ng maling paggamit di umano ng confidential funds ng Department of Education.
0: Mula sa mga present sa trial, doon tayo sa mga absent. Kabilang riyan si Senator Jingoy Estrada na posibleng operahan sa tuhod. Lumabas na meron siyang meniscal tear. Ayon sa isang panayam sa doktor ni Estrada, nagkaroon ng complete tear o napunit ang meniscus sa kaliwang tuhod ng 63-anyos na senador. Noong Lunes, pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Estrada na magpa-X-ray. Masakit pa kasi ang kanyang tuhod. Ayon naman sa Bureau of Jail Management and Penology, naghahanda si Estrada na magtungo sa ospital nang biglang lumagutok ang kanyang tuhod. Kaya lalo itong kumirot. Kasalukuyang nakapiit si Estrada sa New Quezon City Jail sa kasong plunder at graft. Pinagbibintangan siyang tumanggap di umano ng kickback mula sa mga flood control projects. Mariin iyang tinatanggi ni Estrada.
1: Sa ibang balita, siyam na matataas na opisyal ng Philippine National Police ang itinalaga sa mga bagong posisyon sa pinakahuling balasahan o reshuffle ng pambansang police. Ipinatupad ang mga bagong pagtatalaga ngayong Biyernes, but ay sa utos na ibas ni PNP Chief of Directorial Staff, Lieutenant General Nery Vincent Ignacio. Kabilang sa mga nailipat, si Police Regional Office Ilocos Region Director Brigadier General Covencio Badua na siyang napiling mamuno sa Directorate for Police Community Relations bilang kahalili ng magre-retirong si Major General Roderick Augustus Alba. Itinalaga naman si Brigadier General Erickson Dinag bilang pinuno ng Directorate for Information and Communication Technology Management. Kahalili ng magre-retiro rin si Brigadier General Milo Pagtalunan o Milo Pagtalunan. Naging bahagi rin ng balasahan ang pamumuno sa mga bakanteng pwesto sa Cordillera, Caraga at Zamboanga Regional Police Offices at ilang mga support unit. Itinalaga si Brigadier General Elmer Ragay bilang pinuno ng PRO Zamboanga matapos mailipat sa ibang directorate ang dating regional director dito na si Brigadier General Dennis Esguerra. Isinagawa ang mga pagbabago sa pamumuno bilang bahagi ng regular o kadalasang pagpapatatag at pagpapalakas sa operasyon ng pambansang pulis sa buong bansa.
0: Iniimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government ang mahigit 200 opisyal ng Bureau of Fire Protection dahil sa di umano'y slot for sales scheme sa recruitment. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, matagal na di umanong hinihingan ang mga aplikante ng nasa 100 hanggang 800,000 piso para lang makapasok sa BFP. Nauna nang inaresto sa Pampanga ang isang senior fire officer na ningikil di umano ng 300,000 sa isang aplikante. Mabala ni Rimulya, hindi siya titigil hanggat hindi nakukulong ang mga tiwaling tauhan ng BFP. Kasama sa inimbestigahan ang lahat ng BFP regional directors bilang bahagi ng malawakang paglilinis sa ahensya.
2: Pinabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na ka ngayon, nuna kayo ngayon, at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo.
0: Mapigilan ang katiwalian, nagpapatupad na ang BFP ng bagong e-hiring online system na gagamit ng mga code at numero sa halip na pangalan ng mga aplikante.

0: Matapos ang pagpanaw ng Queen of Country Music na si Dolly Parton noong August 25, sunod-sunod ang tunog ng kampana para sa batang pangalan sa entertainment. Sumunod ang veteranong aktor at pop culture icon na si Tim Curry, kilala bilang si Dr. Frankenfurter sa musical na The Rocky Horror Show. Ang American Gladiator star na si Debbie Clark at game show icon na si J.P. Morgan kabilang din sa mga sumakabilang buhay. Pagpatak naman ng August 26, inanunsyo ang pagpanaw ng voice acting legend na si Peter Cullen. Mas kilala si Cullen sa malaking kontribusyon niya sa English voice acting scene bilang mga boses ni Optimus Prime at Eeyore sa Winnie the Pooh. Ang kabuuan ng News Radio Philippines ay inaalala ang mga veterano ng entertainment. Nakikiramay po kami sa mga pamilya ng namayapa.
1: Speaking of Filipino pride, pasok ang pole vaulting icon na si EJ Obiena sa 2027 World Athletics Championships. Ito'y matapos mag-5th place si EJ sa World Class sa meeting na bahagi ng Zurich Diamond League sa Switzerland. Nakapag-clear siya ng 5.90 meters para makamit ang entry standard sa World Tournament. Nananatiling kampiyon ng Zurich World Classes si Armand Duplantis na nakakuha ng 6.25 meters. Sumunod naman si Emmanuel Caralis na may 6.20 meters. At bumuo naman sa podium ang Norwegian na si Sondre Gudmorsen na nag-clear ng 6 meters. Gaganapin ang World Athletics Championship sa Beijing, China sa September 11 to 19 sa susunod na taon. Susunod, convicted war criminals na si Ratko Miladic pumanaw na. Ang detalye at iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
2: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Klak-klak.
4: Sagada po na
6: maglaka.
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: We are here. Get ready for the chaotic night. First me, chat!
7: A monoblock mips, monoblock.
8: Wait! Let's go!
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: Yes, it is, TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
11: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
12: Ito ang aking sikreto.
11: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
13: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
14: This is the party. This station is currently under attack.
15: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
16: Geometric Adobo.
14: Geometric Adobo.
13: Michelle's Party Club.
17: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
18: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
17: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
18: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
17: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Balik tayo sa mga balita rito sa News Radio Tonight. Magkahalo ang sentimiento ng mga Pilipino sa naging performance ng mga senador batay sa pinakabagong WR numero National Poll Survey nitong Hunyo. Una sa listahan ng mga tinuturing na good performing senators, si Narapi Pulpo na nakakuha ng 25% at Alan Peter Cayetano na may 24%. Kabilang din sa nakakuha ng mataas na positibong marka sina Senator Robin Padilla na may 23%, Bam Aquino na nakapagdala ng 22% at Bongo na nakakuha ng 19%. Samantala, nanguna naman sa itinuturing na poor performing senators si Senator Bato de la Rosa na nakapagdala ng 31% na sinundan ni Senator Jinggoy Estada na may 25%. Parehong absent sa mga ganap sa Senado sina De La Rosa at Estrada. Pinatutugis ng International Criminal Court si De La Rosa, si Estrada naman nakakulong sa kasong plunder at graft. Nasa poor performing list din sina Sir Padilla na may 19%, Ping Lacson na may 14% at Tito Soto na may 13%. Isinagawa ang nationwide opinion poll mula June 9 hanggang 16 sa 1,400 voters at residents sa buong bansa.
1: Mumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan ang halaga ng piso kontra dolyar matapos ito magsara sa 62 pesos and 26 centavos Biyernes ng hapon. Ito na ang ikalawang sunod na araw ng paghina ng lokal na salapi na tuluyan ng bumali sa psychological barrier na 62 piso kontra dolyar. Ipinaliwanag ni Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eloy Remolona, na mahirap pigilan ang pagbulusok dahil mas mataas ang inaangkat na produkto ng bansa kaysa sa mga iniluluwas nito. Hindi rin umano maipapayo ang agharang pagbebenta ng mga dolyar mula sa reserba ng BSP dahil maaari lamang itong maubos sa panahon ng matinding volatility sa merkado. Nag-ugat ang patuloy na paghina ng piso sa tumaas na presyo ng langis dulot ng gyera sa pagitan ng Amerika at Iran nitong nakaraang taon. Nangangamba ang mga ekonomista na dahil sa pagbagsak ng piso ay lalong magmamahal ang mga inaangkat na bilihin kagaya ng petrolyo na magpapataas naman sa inflation rate sa bansa. Magamat malaking tulong ang mataas na dolyar sa mga pamilya ng OFW, posible pa rin itong kainin ng mga mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.

Nagkasundong pamahalaan ng Pilipinas at ang owner o may-ari ng Facebook na Meta na paigtingin ng proteksyon sa kabataan kontra harmful content, disinformation o kasinungalingan at banta ng karahasan online. Nangyari ang pagpupulong alinsunod sa direktiba o utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pigilan ang banta ng digital crimes sa mga bata. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, magtatatag ang dalawang panig ng isang technical working group para pabilisin ang pagtugon sa mga mapanganib na post at online threats. Tiniyak naman ng Meta ang zero tolerance nito sa child sexual abuse at nangakong patuloy na makipagtulungan sa law enforcement agencies para ipaabot ang impormasyon ukol sa mga iligal na gawain. Dadalaw sa Maynila ang mga opisyal ng Meta upang formal na nagdaan ang framework for cooperation kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bagamat may mga bagong tool tulad ng Meta Teen Accounts at Parental Controls, pinayuhan pa rin ni Aguda ang mga magulang na manatiling alerto at bantayan ang online activity.

0: ang kanilang mga anak. Binigyang diin ng DICT na simula pa lang ang kasunduan ito para siguruhin o tiyaking hindi na lalala ang mga banta mula sa internet patungo sa totoong buhay.
1: Pumanaw na sa loob ng kulungan sa edad ng 84 ang dating general na si Ratko Mladic habang nakakulong sa The Hague sa Netherlands. Kinumpirma ng kanyang abogado ang pagkamatay ng dating pinuno matapos ang halos 2 dekadang pagkakapiit dahil sa genocide at crimes against humanity noong Balkan Wars at unang bahagi ng 1990s. Nag-ugat ang hatol laban kay Mladic matapos mapatunayan siya ang utak ng Srebrenica Massacre na ikinamatay ng mahigit 7,000 Muslim kasama na ang marahas na Siege of Sarajevo na ikinasawi ng mahigit 10,000 sibilyan. Bago ang kanyang pagkamatay, nagsumite pa ang kanyang mga abogado ng apela para sa kanyang early release dahil sa malubhang karamdaman ngunit tuluyang itong ibinasura ng korte. 16 na taong nagtago at umiwas sa batas si Mladic bago niyang mahuli sa Serbia noong 2011 at dinala sa UN Tribunal. Itinuring ng mga hukom ang mga krimen ni Mladic bilang isa sa mga pinakamadilim at pinakamarahas na bahagi ng kasaysayan ng Europa mula noong 20th pandaigdig. Hanggang sa kanyang mga huling araw, walang ipinakitang pagsisisi ang dating general at patuloy na sinisisi na sa kanyang mga katauhan ang mga karumal-dumal na pagpapaslang.
0: Pasintabi po at sensitibo ang susunod nating iuulat. Masusi ngayong iniimbestigahan ng pamunuan ng University of Makati ang isang insidente na natagpo ang walang buhay ang isang minor de edad na estudyante sa loob ng UMAC campus kaninang umaga. Batay sa ulat ng Taguig City Police Station, natuklasan ng isang gwardya ang bangkay ng biktima bandang 8:30 ng umaga na nakahandusay sa tabi ng isang generator set. Agarang nagpadala ng doktor ang mga responding police, ngunit idineklara itong wala ng pulso. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng UMAC na nakipag-ugnayan na sila sa pamilya ng estudyante. Patuloy rin ang kanilang pakikipagtulungan sa mga otoridad upang malaman ang tunay na nangyari. Nanawagan din ang universidad sa publiko na igalang ang privacy ng naiwang pamilya at iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka tungkol sa insidente. Naglatag na rin ang paaralan ng guidance counselors at trained staff para magbigay ng psychological first aid sa mga mag-aaral at kawaning nangangailangan ng tulong. Inaalam ngayon ng pulisya kung may foul play sa pangyayari. Kabigtas sa ibang balita, pinawalang sala ng isang korte sa Quezon City ang television producers na sina Cheryl Favila at Maricar Astrek sa kasong sexual harassment na isinampa ng news anchor na si Gretchen Pulido. Sa 91 pahinang desisyon ng Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 32, ipinasura ang kaso dahil sa reasonable doubt o kawalan ng matibay na ebidensya mula sa prosekusyon. Nag-ugat ang kaso noong 2018 nang ireklamo ni Pulido ang dalawa dahil sa mga text message at kilos na di umano'y lumikha ng unsafe working environment. Binigyang diin ang hukuman na nakasandig sa saligang batas ang presumption of innocence. Dapat daw patunayan ng walang pag-aalinlangan ang mga paratang laban sa mga akusado. Bago dinala sa korte, nauna nang ipinasura ng pamunuan ng network ang parehong reklamong inihain ni Pulido laban sa dating supervising at segment producers. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o reaksyon si Pulido hinggil sa naging hatol ng korte. Si Astrek ay kasalukuyan pa rin nagtatrabaho sa ABS-CBN News habang si Favila ay lumipat na sa Billionario News Channel bilang Senior Vice President dito.
1: Bigong pakausad sa US Open 2026 ang Filipino-Hawaiian tennis player na si Andre Ilagan matapos talunin ng French third seed na si Hugo Gaston ng 6-1, 6-3 sa second round ng men's singles qualifiers sa New York. Nagpasiklab muna sa Ilagan sa kanyang kapanya sa first round. Ngunit naging mabigat ang laban niya kay Gaston na kasalukuyang nasa itaas na ng ranking. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, itinuturing itong breakthrough para kay Ilagan na nakakuha ng wild card at nagtala ng kanyang unang panalo sa isang Grand Slam qualifying matapos talunin ang Amerikano si Tristan Boyer. Para naman sa women's singles, umpisahan naman ni Pinay tennis star na si Alex Ayala ang kanyang kampanya sa first round ng torneo, kung saan naharap siya sa isa sa mga qualifiers ng tournament bilang seed number 17 sa main draw.

0: naniniwala ang four-time NBA champion na si Tony Parker na may potential ang Pilipinas na makapag-produce ng homegrown player sa NBA. Ayon sa French superstar, panahon na lang ang makakapagsabi bago tuluyang magkaroon ng isang Filipino star sa liga. Dagdag pa niya, isang ang bansa sa may pinakamalaking fan base ng pagsikat ng mga basketball.
1: I remember that game. It was amazing, and the Philippines is getting better and better. I think it's just a matter of time that you get a player who's going to be great in the NBA and be an all-star around the world. You know, basketball, everybody's getting better and better. And I think the passion that you have for this game, I think it's just a matter of time that you get somebody coming in and make Philippines great and bring your country to the Olympics. So just have to be patient, but it'll come.
0: Kasalukuyang nasa bansa ang 2023 Hall of Famer point guard ng San Antonio Spurs kasama ang kapwa Hall of Famer na si Jason Kidd pati na rin si WNBA champion Lauren Jackson para sa pagbubukas ng NBA House Philippines. Gaganapin ang opening ng NBA House Philippines ngayong weekend, August 29 at 30 sa The Space sa Juan Ayala sa Makati.
2: On fire ngayon ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Kinumpirma ng Philippine Tennis Association ang pagsali ni Ayala sa Asian Games na gaganapin sa Nagoya, Japan sa Setyembre. Ayon kay PhilTA Secretary General John Ray Yangpo, pinili ni Alex Ayala na lumahok sa Asian Games kahit halos puno na ang kanyang schedule gawa ng kanyang ongoing WTA Tour. Lilipad pa Japan si Ayala pagkatapos ng kanyang pagsali sa Singapore Open. Ang mananalo ng Asian Games, garantisadong kasali na sa Olympics 2028 na gaganapin sa Los Angeles sa Amerika. Hanggang ngayon, hinihintay ni Ayala ang kanyang magiging kalaban sa Round 1 ng US Open. Pero bago yan, nagpangiti muna ang ating punting sampagita sa tennis court. Napuno ng kasiyahan at hiyawan ang Arthur. How do I pronounce this? Is this Ash or Ashy? O, pakibulong na lang sa akin, ha? Sa mga nanonood dyan. Stadium sa New York, Arthur Ashe Stadium sa New York City para sa Stars of the Open Exhibition Match ng mag-bestie na si Ayala at si Iva Jovic. Nang imbita ang duo ng samot-saring mga pakulo sa kalagitnaan ng kanilang one-set match. Kabilang dito, ang light-hearted na short rally tama ang isang fan na kahit out na ang bola, patuloy ang pasahan nilang tatlo. Ibinidatin sa kanilang match ang labanan ng mga mag-ama. Dito ang mga tatay nina Alex at Iva na kisama naman sa isang short single-to-double matchup. Iga nga ng ilang netizens, naging fun family tennis affair ang exhibition match nila. Isa ang laban nila Alex at Iva sa apat na nakalinyang exhibition matches para sa Fan Week ng US Open 2026. At hindi pa rin natatapos ang Ayala Mania. Nang-i-announce si Alex sa kanyang social media ang homecoming event niya na gagawin sa Philippine Arena sa December 8. Filipino Tennis Pride ang tema ng event na dito makakalaban niya sa isa pang exhibition match ang Indonesian tennis player na si Janice Chen. Yes, as in Chen talaga.

0: eskwela naman ang dala sa atin ng aktor na si Paolo Avellino. Patapos ay anunsyo ang kanyang leave para sa laro. Nagulat na lamang ang ilang fans si Paolo nang siya'y mag-post sa kanyang Instagram tungkol sa magiging hiatus niya sa October 31. Ang sabi sa post, titigil muna ang aktor sa kanyang mga projects patapos ang ilang masinsinang usapan sa kanyang tahanan. Ang tunay na rason ng kanyang hiatus ay para pagtuunan ang mga bigating games na i-release sa November. Kasama sa kanyang post na malaking factors ng kanyang hiatus ang ilalabas na 6th installment ng Grand Theft Auto o GTA at paparating na update ng Path of Exile 2. Ika rin ng actor sa para sa mga taong gusto siyang idemanda, I'm available on March 2027. I'll have 100% GTA completion and a build nobody can touch by then. Mga reaction ng netizens at top of celebrity, halong kaba at tawa.
1: Oh, di ba? Sana all. Nakakapag-leave, oh, di ba? Pero kasi nakaka-enjoy, no? Long weekend na.
0: True.
1: So at least, medyo dun makakabawi tayo. Saan ka mag-long weekend, Bria?
0: Mag-long weekend po ko sa aming bahay at sa aming simbahan.
1: Oo. Ayan,
0: sana
1: hindi kayo binabaha.
0: Ayaw po ba, Brian?
1: Ako dito lang din. Wala pa tayong pera. Kasi nga, di ba, by the way, kasi di ba long weekend, so sweldo day para sa ating mga manonood at tagapakinig na nagtatrabaho. Pero sana masulit niyo yung payslip kasi nga payslip, it slips right through your fingers. Di ba?
0: Right. What if mag-libre ka naman po kayo, Brian?
1: Nako, sana eh ano, pagdasal natin na yumaman tayo no na para pero papasaman ka ako dito sa tinuluyan ko, biglang nag-offer ng free nang libre sila pa, nang libre, di ba? Ako yung nakigamit ng facility ng coffee shop, sila nang libre, so thank you po.
0: Oh, that's so,
1: thank
0: so
1: you po, kapitbahay ko sila.
0: Yeah.
1: Oo. Oo. So, ano, Ria, punta ka rito. Oo, sa Quezon City, ha? Para makapagkapit tayo.
0: Super layo po sa kanya,
1: si
0: Kuya Brian. Ako ay taga-South.
1: Diba? Ay, okay lang yan. Kita tayo sa, ano, yung midpoint, diba? Parang debatable question. Saan ba yung midpoint na yan?
0: True. Hanapin ko po natin.
1: I'm glad naman, Ria, no, na, ano, kasi it's also... First, oo, and also, it's so nice to finally work with you, to finally anchor this show with you. First time ko rin. Again, thank you kay Paolo for giving us this opportunity. At alam mo kung ano pa yung sa nakakatuwa, no? Kasi gusto ko malaman, ito bang si Midori ay may show after this? Kasi ang sipag talaga. Kasi, wala, makakapag-ahay. Very good, makakapagpahinga tayong lahat. Pati si Nido ay makakapagpahinga. So, wala mo ng midnight sessions, ha? So, tayo ay ano, enjoy. Enjoyin muna natin ang weekend kasi at ang, of course, ang National Heroes Day on August 31st. O, diba? Ria, siguro, pero pag ano, Ria, sama mo naman ako kapag gagala ka, ha?
0: Sure na sure po, Kuya Brian. Tara't mag-Makati na tayo. Dahil doon po ako nag-aaral. Tara't po gumala.
1: Oh, so Makati na ako nagtatrabaho. Oo. So, malay natin, di ba? Yes. Oh, so alam niyo na ho, no? Pag nakita niyo yung mga pagbumuka namin. Okay. Di ba?
0: Yes.
1: Okay.
0: Grabe.
1: Kailangan pagpahingahin na nga natin sa tina.
0: Sige po, Kuya Brian, and thank you so much for that very wonderful small talk. At ayan po ang mga balitang aming binantayan. Mga balitang pundasyon ng talakayan at usapan sa buong bayan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy po kaming nasusubaybayan sa Smile Radio, Smile Channel, Cool FM, Cool TV, RKW 107.1, KPSB 98.3 at JLLR online radio stations. At ako po si Ria Eugenio.
1: Para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube at X. Ito ang News Radio Philippines. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Sa ngalan ni Paolo Barcelon, ako po si Brian Basa. Ito ang News Radio Tonight. Magandang gabi. Ingat, Pilipinas!

Lapa!